harida negwam abe isadadi kwabasa nelithwathware elobu uthixo wami chinqanuka captain unsinga amen negwam abida gequro petrop di koros tichaisa sara mayinqanda nelista komise aze ha igqayikari ha saludi man wasabe qanwap ke qurura khame khasira quma chima ebni habu qaisa ra wa khuki ne qauroski sada wada kha anani khabe ne qau snada gira ho ho nqa e sada di qoms sna sada ne qaikari ti sada di khwesi tina dane qaikari wa se qisa qaunap ke tai ebni habu ti gaga tai di uibap din ngoman homa ka sa to maha tipke qadi qauna para koma tai eda ne cheni di gaga tai eda ne cheni habu tai di uiba dan ne che ibe ibe koma si ngani maindi o dai gra mi bai khaire gaga sna uip sat uip na khaire khaima i ko se qaikari ha bare ngube ibne ba kurura khami khamap ke qauna para koma chirani ui ma dau ams wa nga taing humisa se ha to ma ha khisa ibnadi khuiti ibna ka chingadi khuiti iban homang homa to mas ki uti ka ka tonap ki khiba ngwe bin aroma se ngari di ka ka chipti sada wada sada di khoma khuni a ruof se ikhisa oske khong uisa ha ngam sabade khrisin ka sa do sada wada ni kom sada di sani kai kari wa se ikhisa tonap ki ai to ma da ha khiron wa nara uri ka Tom Tomadaga is Nara Aupna Uriga, Tomaskio Dras na Uriga, Tomaskio Twain na Uriga, Chikarin Homa Bakuru Donapke, Chingari Aida, Chikam Tatonapke, O Dagera Kounye, Om Arida Sida Gesada Wada Kaikariniha, Sada Wada Gekomsnani Kaikariha, Ip Donapa Kubu Ami Pni Haskao, O An Tom Sabendi Tau Ams Epko Trikresa. Sada di kom di gen nadi go senira kai ip tona bata ka swa sada di family nga sada di season trade nga sada di aris nga kanaga nga ba khokha ye ho o khave diagram ba khire kurura

kami asira guma donapke khaire kaga sasa khaite qomsa daiqire nekama pai each andre ai chagu donapdi kuni christmas ka tomaskiu ngan amdi donapni christmas ka ot homisa se maqisa o makada gira nekwa amqabe mibai khaire ngamthaba de christmas ni qasa do qorumara donapke nengubebe qomara ba daiya qhabusa daiye dani qho daiye dani auqa nengqaibqa daiye dani qominqani auqa nengqaiba dani daiye ma daiye dani nechu qobqani auqa di khuke qhaire sada qhaisqus kyang havasa o daiye qonapka hati chang ain chagu tingqang amdi wade nga qom ti qhaikari haka gas nasqa man qwaqa khuke qhaire iquye daiye unha sisen u ni se ne kama bi se ye chida sada wada amin kai hi hi no chip gi han ein cha de chip gi ti cha o khaves ki ti kom sa kai kare gi chida ge ne kom sa sisen u ne kai ba sisen u ne ka ka sa sisen u chida ge ti da elo da kai she kai san kai auta adida hi ya elo kha kai sa kom sa mai ha da kai sa ko da se don na din ein cha de gi man wa di o da ge no che che kom sa si min ka o da ge ti da a dan au khristu ma di hari da ne di gore re kan kan chichi dara kwachi kuthe ada khaiti tsita hakova nida khish qaro ma kuthe ada khaiti gona ban unshen tsita miba da khish qaro ma o khisha kaka samada kuthe ida sida wada kuthe qweska sti khadi qwaska swasa khikari ha san unsi geji tsita di gona qaro ma amen.

Dise korang a hengera hamang a saying like toasting an irsa husa. Uzi es miskerami, korang in satske anu, ova satske anu, kokai satske anu. Dick comes is my irregular anu on the rati, but it gaudi, see irregularity, a toasti, a sagus, and a tegam kwagago, say so we go and amkasin, I did a destiny that iske, nesa say that kinkas, moro, moro, moro ti, a mat, kubeka, we wine, or mire, see a cosa, say any digarason. Or a gang homisen quenge in Wing Anna eats neba, Kurikui, Sanga, Omsnara, Quadi, Koma, Babies, O Covam, Comic Roti, Happy in Lukuna, Clida Quen Harbastina, a Tuba drank how to we have been on Sakwatikare Bastina, the Digara Sonati or Kongredi, saying Gang Lukuna, and they come up a sinagua kai, a Gergegoni said, Sedadoko Bangladi, Quentin, I come irratitizer. Gergen over the Idun, Umase Isa, Scold Moron, Angas, Aromasinege, Kaban Aristi, come up Nasina back to school, Drami, say it in Gengukurana, or Tria, now a carong adi, and we can go. Eh, did I get over Nesang, Aba, Omasarasisari, Obarasisari, Omebarasisari, Dimiti, go near Basia, Ekuron, Tungunuma, in Ankaide, Madika, Watrisi, Sobe Ida Doba, Tini Digara Nene, Ne Watrin Garati Garasonate, on Geng. Kona I did I gra I aridra school kon tida ni mut I kai ba si kon wa se I se da genete mama sa rasau din gengwe wazaruna rami se I se da doko bang enka sina moro enka sini mi ugarang hamisen kwenge ne ngaba se gra kai ti wa kio on gengwe kona rangai kanya kau schooling aroma kerke kon aroma kanya kau ti sa da dakte hane rang hamisen I outfit hane ngai rahung ui se da doko ba kom wazaron sindi I hati kai sa ke ang oba de uma se iza ngukun kurosan ay guri o nga ige free dakti o karagan nga kung aromarin aromang nga ring wa ngina ama kuting aungdu kuti o gaha kanyi kuna ngin ngi om ariting o ding abapting o ya ti ndi ngamza bena kuro kuika se iza dadoko ba ngadi uko ensina uya bako nga kaip tiba kore pare ti wangay drami tati da ming ng tide se ibdang web ekriyu ibdang omzang ngayin kanga si ang ipan umsting eriam umsting honkwe si ipkara uwa ay bay idaning ipkla kukay kay gas oro masira doko bang ngadi kwenzina uya bako hakta ipkla ba kore pare sa ida sarada isa kup nga kwan amkazin sa iso bay ida akta ikle mis tidra mise au tebe pra nga zamay nga bako daning abting nganuti ay mikaro di madira kaw sentes nga oro ma dimiti idani nga skaw ka kerking obadi anna uwa kon armani ngading aro sina eng homi si homi grami o atira khara khang honda na kaide mai tira tam apna nisi kharu se yoge ara kharu ti utebaba ore

qhabakaza go qhabakaza di enqwa tsana inqom tsi horipti tloetsop ke di sekorong tsa hen gara mangwa o ba tikwezerza go oneng am di singqane tsa hen gara simaqo ga rapti haka ish enqa oneng tsabi tsi acam di singqane tsa hen gara simangwa oesti kwezerza go o qhabanira am so re skine ba tana nqasnga tsam di singqane tsa hen gara mangwa o tswasti go ngirza go one hai tsi adesi haka tsa hen gara simangwa ga rapti qane ja go one sikqa kamitsamitsi qhayipha amtsicabizi chabela gara ko oyike arandeza disi akancanqona disi aranoza disi ngqona ncaca amdisi koranca aro abadisi ngqona ncaca amdisi ngqani nca auza disi camcaca amdisi uncabele boza disi camcaca amdisi akanca enanasa disi akancaca amdisi uncaqhanda besa disi camcaca amdisi unca kencoba chaisa camdisi ngqani nca hela unavidisa disi akancaca amdisi chaisa nca henisibaza disi akancaca amdisi ngqani nca ngomsoroza disi ngqona ncaca amdisi unca kadimaza hum camdisi chaisa nca ngqotwasa disi ngqona ncaca amdisi unca korihaza disi ngqani nca ngqona disi malaza disi ngqona nca camdisi ngqani nca tsaraga ibisa disi ngqona nca camdisi unca ngaminyusa disi ngqona nca camdisi korinca gurenguruza disi camnca camdisi unca not uversa disi akancaca camdisi goze nca ogahausa disi ngqona nca camdisi unca ogararaza chaisa camdisi ngqani nca okokweza disi camnca camdisi unca okongoza disi akancaca camdisi chaisa nca gqobidi camza disi ngqona nca camdisi unca omuthiyaza disi ngqona nca camdisi chaisa nca ondangoza disi cinca camdisi chaisa nca obuza disi akancaca camdisi unca qaribama disi ngqona nca camdisi cinca oshagadisa disi ngqona nca camdisi chaisa nca ojineneza disi cinca camdisi ngqona nca jorangoza disi jorangoza chaisa camdisi unca orabisa disi akancaca camdisi chaisa nca ojoba disi cinca camdisi unca aneza disi camnca camdisi korinca runduza disi cinca camdisi unca qani oza disi ngqona disi ngqani nca ngqona disi cinca jawab amza disi ngqona nca camdisi korinca teresbaza disi akancaca camdisi korinca tsumguza disi ngqona nca camdisi ngqani nca tsumeba disi camnca camdisi unca qomen qamza disi camnca camdisi kwezinca tsi adana nqas aqamza kwese camdisi korinca nqayike nqothi ngqani ubdi emunqaru di tsesinga siqaro mara xawusena xawuza cena ngqani cubi cam kwese cu icam haka koro kwese damaska iyo ngqani chenqa bayi nqaba qagare kerke wanda maska iyo ane idukara umha ngqayike xawubinanda nekuqo acamdise nani nqhawuze iba tsi ida ungithi karami o dira qaraha wanda naqhaideni maye korokoze damaska iyo ngqani chenqa bayi nqaba qagare kerke ngqayi dukara umha damaska iyo ane nqaba huda ke cam iye anqa qwikaro tsi ngqari i dinqanqa akagaze e tsi kom ay ngani chenqa akorokoze ay ngaba ngagare kerke ngwaide maske yo ane idukara wa tsam apa idang ngadiza dingan apa ngapa ne sing hau chim ngaba ku warung wa ngui ka tsi sona skoli di azarati abani ngam se i ngai ke khaje tsi atesti korong panatra wa se korokoze ngani chenqa ay ngaba ngagare kerke ngwaide maske yo ane idukara aha o iske nesa kengwas moro anqani chenqa pkera oreke korokoze ay ngaba ngahari anqani chenqa pkera oreke korokoze ay ngahari oreke anqani chenqa pke nesang aba chaila ha ke korokoze ay ngahari

akore kwa sebe angane kainga angaba ngahara kerke ku damaske yo kaga singwa do kara wao damaske yo ngane cam cam cam hop ngaba sina eduke ngobo kwa hai si am ngaho kwa hong singwa dana kwa dira

Koro engira maka u kote ibete di ida ngabara kabu baise koro kose ngani tsai ngap ai ngaba ngahare akir keng hoi de maske yo kaka se ipti ane idukara mwa o iske ne za tsam ngap ngas na dang ngadi sa se ne ang hao se ingadi i adi ngang ap akaka se ip si bebos trabaho iske ne za ngadi sa se drang i di ngaku si okay. Trabajo, Nagu, Gawai, like a horse, a Dana Credit, one day. Calcanis in house, the eating of a hood and horn, last night, we can't see a surrounding house, ever so nascally, honey, I'm saying.

0: Cwi cha inqa koro koma koma.
1: Busque sang mwa karesa satara ngumi
2: itamese
1: ha angwan upna mipe upna waraka tharika
2: itamese
1: ha unasi ku sorosi kam kam senduru hana chikari abe madi elok mis kaikwen amkwen tuan tairan ona om arite haun haure kai samese
0: Tidran how kai samise
3: Aqhisa hinda mang owathi ida canqa pirahami se iswa ay ida nene basina ngoyisa senqhawo se goroko se ngane chenqa ay ngabaqhagare ida tingiro icha ngawaduthi ida ngaba khona ngihwara ngwasina ngicaro uthi ko thi ida sarathi asakuba sona skoleti usistef nesicane amnqa ike qhisa ircst uro ngona dra qonqa se goroko se ngane chenqa ay ngabaqhagare ida tingiro icha angqawadu tomdra dingiro cadra angqawadu seyiswa be in ekereke qoni seyikwen ayinqhomise ndakwen nxanako atowase ingxhosa rontin enqara kromise owachiha sangqaka runcikonko angxhosa ranko qaro nqadi dabaha incina plot ku ncina nciba sisari ha incinqadi ay tsi skoli rauka back to school idrami seyiswa ay arini tshwatshwa seyiswa be owachiyaza ti incinane lingara ha bethi wachi ohe didatin skolgunda nes enqa nimutkerke qungse ei ti cha ba siqonqo wathi masengqwa ha 100% si cha skolixa wase i de incinxoza rantina rami mai ti netesi kamaqhasina nekerke qungse isela dohoba ncinxina qa iqhaciba skolucandi wase incinxoza rongo ngicurunqaba ncina angqunqa u ncinqo i amaseng amkuzela kwaqurunqa abathi dimitsi saura skolini tsota se iqhaba seiso isoke kanqapa qaike haseni wase i ncinina qhara sokuqaika intsindi ncinina nqandiso kuqaika intsi amase le wase ihabe ngai korokoze ngani chenqapa ngaba qhagari ida tinro icha wadu

Kuzama smoro. Kengwas. Moro. Nganiqinqa qabara ngore khabe qagare. Korogozep ngaba titsare idating roitsanga duka kasi ape tsi ngacopqa cuidara ngari siyazedra nqhawo se i acawu enqhawo ye tanqawo qabadala netho nqaku o i okay nemareje ma e tibebe sadra nqa uqhobam o ileke nenqhari pa ima acopqa cuidara nqhawo moro moro ngani cenqa upgrang ore ngani cenqa upgrang ore ye korokwezip ai ngahari

0: Stained glass. Moro.
1: Moro. Kaita yo wait mama.
0: Kaike da godira tsina am gara ngha.
1: How do you frank of credit yi ngha?
0: Maqa ba ru.
1: Akanza ru.
0: Outlet disimi ma de mama ma maqhanisna.
1: Disimi ma dike mo sabdi.

0: Moro. Moro.
1: Moro.
0: Hey, kera go mi dure.
1: Okay, da yego.
0: Hamin kera go ngha ma ka baru.
1: Outerling so after to li kera go ngha ka ka ka.
0: Outerling.
1: Astori. Astori ge.
0: Astora. Cha cha o te disimi ma de mama ma ma chane nga.
1: Nga
0: Aba mio.
1: Exodus nga o.
0: Exodus nga gan gans. Moro. Kainglas. Kainglas mi dure.
2: Kaikira jo mi dure.
0: Kira chungo kaikai e.
2: Yo ma.
0: Amin tara kong hao.
2: Lolo kare jo kaon mo kaikai kare.
0: Kai kai si. Joseph amari ko kan saka ki ngwai.
2: Joseph ka jiro ki kan aya ma.
0: Mhm. Ah, okay.
2: Hanuwa, mama.
0: Hanuwa, bye-bye.
2: Bye.
0: This is going to be a chance to get you. This is going to Moro. Moro. Kainglas. Moro.

0: Engwas. Moro. Moro.
1: Engwas, sabo.
0: Eh, kabab ke gokta ha.
1: Kabab ke gokta ha. Mora jala kwanjira sauro di.
0: Jesu ba hami ha gin ang
1: ay. Ay. Igwa ko yo. Ah, yo.
0: Joanne, Koro kesep kanin kain ngap aida. Tam ngona, kaona uchi. Aikum.

0: Moro. Moro.
1: Moro, moro.
0: Kay kay dago mitre.
1: Kay kay jigro ko.
0: Amin kay dago ngaw.
1: Moset gay.
0: Macaba ho mose.
1: Moset gay kwaza hura bia.
0: Kwaza ho tiro kare gran ngabi. Tiro kare gran ngabi.
1: Ngwadre do mama se ngwadre.
0: Jesuba mang abdi mang asti huri ay cami cami kaya kung huri cami ka
1: ngabago warogo
0: warogo ah okay cami kawa di tao
1: tangiro
0: eh okay tinje daging aro di tenle nilago di enga di ekuri kenga ni di ida leng aba kung ngamiti ay kung Moro. Moro.
2: Moro.
0: Moro.
2: Moro.
0: Kay kay dago midre.
2: Kay dago.
0: Tiro ay kadrang nyo adu. Jesu ba hami kaging angay?
2: Kapan daw.

0: Oni go edane umro. Moro.
1: Moro moro.
0: Sai ke ra go mi dure.
1: Kaito go sai ta jan go mere.
0: Sai ke ra go hamin tara go hao.
1: Ama di glass ke ha in this way go.
0: Aha. Manga sti urip a ipke jersey ba. Xa mi qabi ka qu.
1: Aga.
0: Mhm.
1: Aga.
0: Mhm.
1: Aza,
0: aba. Aza, aza, asti, man, asti, hurip, eh, if you just about coming to make a clue. I mean, I was going to go to the house. Tariha ke a Jesu banqanqa dira go ruti nyo a Johannes di go are am John ni Johannes di dira tsai John the Baptist dira go go ngami moro
1: a moro
0: kai ke ra go mi dure
1: kai ta ke go
0: Tiro itu adalah ngawadu.
1: Ah, oke. Moro.
0: Ma hurip aib kece, suba. Kami tapi gagung. Mang as teori pamarik ngoning as. Ang ngoy rodu go.
1: Ah, Bethlehem.
0: Ha, ah, Bethlehem maski mama.
1: Oh.
0: Ah, okay, kengo.
1: Oda go.
0: Eh. Eh, hang ay kwas tingo kare di ami ti ida neng a para nebahang am se I. Eh, si ngat kita upi na idara ngali sa sing house iba tingro di kagasi ay ngat upi amay si neding ang bata kara umaw da kwewa da ay ti si misa dani hamuk mang aram sa dani ma ting ay amay ngada kuro ting Jesus ke man asked to rip a climbing topic I get it like a hallelujah snaggy is a man. Hallelujah snaggy is key. See, man, things not a good thing hanging a go. I am hold my son. Ya, lagu tinggi dek dok, anu segun area ami, nuaptis, moseptis, anga op, acuni, adis, si, mati ni, si nada gun tinggi. An kenai, tinggi dek nada gun tinggi aja. Say dan aiko ti ngaba ho ngharon o asnang uitka ti ko ngaba ho ida sara di ngao eba sona skoli tkane am osi stefni sredane mahing aise
2: Tui kai nga koro koma koma
3: Busque, sang, wakaresa, satara, ingumi.
4: It's amazing.
3: Ha anguan, wubna mibe, wubna, waraka, harika.
4: It's amazing.
3: Hao nasifu, sorosi kam damsen guru, hanapchi tarif abemadi. Elop mis, kaikwen, amkwen, tuan, tairan ona, om aride, haun haure, kaisamese.
5: Tidran, how, kaisa may say.

Agbira karuti ngharo ngwasna ngwikaruti kore asarati presidents president netumbu nanti ndeido asinge qiyonqa sasi bagoro qinqisemba ngaba I ike kaira kwenti marine ina qinqima xa kunqara sizini uku ti anqori kunqama iskineza ngaba iskinqisa owangwena chariti ekoka asanti ngwasipti anqhipa ngaba gosari hayi si iske ngari isaredi anqaqara kanqaku xa ngaredi ku uma I xa sobayistina iskoro anqhwasi bacaca unqa en anqhana ukuta agcoyica sen season ku ngaka qhoqa ina qosa se 20 tsekoro be ungcoko ungcoka ngqika isaya qhoqosa ku ay presidents ti asaris a istina inge ngcika mako atontina andi school andi tsonwana school ku classes ngas a istina

thina kuro nokubaqengqungisi ke ncinka mako ancwasi ptinge endi chorupu ipting unarancamahu ina indancane uba uhona in aho sabuse ncama ncana ncama ncayike ncinka mako axoba ncundi ina kuro mayinqayisi ina Okay. Aristi kama kunqasini rege u Steve Nisicako ngqhawa I Korea raptinge azamola ko axhova ambayise I thi inke anesisa ngquqa le dorpa ncane koro anqari tamaska iyo nawuhang anqiquqa onqari I mola ko a anu sise ko axhova ambayise ni di molike obega tam kaitse hong disemal jo nambiapte dollar ko aga qoqa omisa ti ike ne di imola oms ding ai pnap nai ke ngobega haka haka so se hong ka itisi season ka ke angobi ese I ti ike angharo ku qapte mo am a Safland property ngans ti kwaza brocha e ba koro ma se I ti ike ne ri I molikoa ometo aska ka ngona ka itisis khanqasa season ka ko a ngobi etisneke ba koro ngane ane engu abga banko west charisi ngabe manqan steep kwaza philipus atengapke ngona sazi ba koro xa ngisen banqa ike Norets nganqiti manqirangans sti aqhaqha khayi sti sawukuphi na gogoro nkuru sna uwe hype engqome hype ke enqwap kabango west ba goro aqhenqa sasi ba goro xa ngisenba nga ike aqhwa ngqoditsi anqobusi phi na inda ngwasi banqwase is anqanqi ba qoqhong wase iske nesathi neli inqancipti ngobusipke ebgromisa nqwa omkhayisens charibtis ti akoyisithe grobu ngicoku xa unqasti nqapti ngqaro kuku ayinqhanu ku de ngqaro kuku ayinqhanu ku nqa kuthina rathacha se I de pogoro mi ti neli iqhanqa sasiphe isithina ipogoromi ko warore noretske man abahu charibna asizen twatswa sa ngai ke ngobogatisi kuri ka qharuwa se I tsi season ko tamaskeng oba di mas e kra ko ngoba o ike korotisis aima tsi anoretsya season tswa tswa tamaskeng oba de ma tswa tswa kuri ko nga ku tsatsikra qobe ngoetsi season ko hinani mai ko ai o ike kwese disi korong a percentasi baka qharuha tamaskeng oba ga ngoba ka siya di ipyo koro mise e tsipke khadim ze sna gromi ngading apti ko qanti ngonkanye tse ngabasan obadi ngading ngwazipani ma ese isa ngari icansa pke norets tsi anamodas egoro de rera no ko batqaru chiko I don't know what got go I'm gonna carry body in a gum IP system and it Erastes Mohava getting game and the hook work on so about it go nonstop digging about me see it go so about it go nonstop see so by ipke korotisis khanqa sakhanqa awu manqa kuxako a aqungtike nebarami enqadi I khoren kharestisa kuba iske sobosti khwa aus aqwasa sofia shanu kwasinxaza ko qoda na hayithi xhadi miss estina aqwasa berastisa kuro nqansinga khoren kharese I ma ike
ngapa wangona chari.

0: wesilisa. Aqharutira garakoro oshine ikefrira tes a acamdesi hun a kuriha how was the minds up? A Jonas a shonke leni diguang anguip ngaban hira sing uiba. Aitama a charangosti parax nas a kwa use digene barami e. Acho Johannes Shonglo Shonkelenis ke paraxting onsa military paraxting onsa tike camdisung akuriha maisap kambonde a Jonas tiang ansap naba ang hira se uba itamakwa ma ike season urang abui maikap kwa ang wasi seske nesa ang akun kikwa ang ane tike one are no hoba go ti odavis ti bais tabastina ike no hoba ngari unitama uiba itima usti opnaptina go a ngakrisina go anguri ese I ti ike wakamrang arumastina one ngadera tiye tistine ikira ngori ese I ngangkling haron hina dragona testi kama kuna aikaing uwa danase I dane aru chinda kanga tase iso aba ikaru tsi sona skoli di ozi Stephanie Strani hao
1: kui kainga koro kuma kuma mieter bandi
2: kuma ka tideran hao kaisame sa

ngeso lati sina sithina ida qayina ni ranc amasa gabe ida awuqang hosaron cuit maske yoqam khona masondartis wasani uba senisa kuba goqhaye ida kira qumqa nethi sina ide ke kaiseng o aisan asa ayinqumya ngaske xali qam khoka khara qumqa ngaske gabe da saran ngaske ni totos ayin ayiske qumqa usa ngai study se saradi sa kuba Orestra niraqhoba am kan kanthi waqeqhaqhutse sat strons enqaba leqesh aroma kan kanthi dagira sidadi it's good ma no uri it's good ma kausa qabasadi it's good ma habits wada ancam qesh aroma iragira kan kanthi israels elo saqhomili sanqhawang ancam iqadri sa khari tomorrow da ahui au isoundare odagi sounds senira amen kangosaron adang oro inqaqatsi ngabaku saradi sagupna aikore

Nathi slide ke mi da kwang si kang ho saron. O aisan wang a sa uba da kali kwi kakasin aide a unhasa. Neng as neske a toro samyeli dis. Disi hung ang idanang asma akwasa. Sadeke kaisa sa ko disi skosin rakomay. Kain amsas ase. Dafi ke kahukweb holiadara ngaw. Ay, ngawdara. Dafi ke kahukweb holiadara ngaw diya kain amsan askinesa. Ti ikuro asamili di. Disi hung ang idanang asma akwasa. Kaisa sa ko kwezi skosin. Ti saura sidani koma ai tip king iba ma ti toro nyo bidi israeli didin wa tai tin idin wa ke mi tare hu in aroma kon wa tini toro wan humisen dita filisting i tamata ti sa ko solu di a damago tui kwe ba sa ko nga kon ui itida kan waha Dida kha kham kha tsip ka ngaw di kha oda ge sida ni sadu di kha. Khave dida kan iba dan ti ngaw bi o odu ge sado ni sida di kha ti ni sida ngwaba. Arun ib ge felestin iba ge mi. Dida ge neti israeli di toro ngaw bisa kurung ho. Tui auba mate ikom ham

ukuthi siqa ngosarun ningqasa ide kira ngqa dariba tafi ka khukwe ka ikara khwe kholi abake a nqa ubathe chide sarati ngqaska dane tshotsos enqa neqa mkhweka de qharaka kusiba kore kholi abang wada ni kosniska qa ngosarun opke kholi abaka isike qaisa i kholi abike kai i tipke kholi aba khuki khareke out mai kholi abke khoina gre nqonqa tipke kholi aba aitsima kwasen stikaka sake ngwen ipke ipkhaqo gre nqanyi tin ipabika hai khaidi gre nqanya i ipke kai se ba qaisa tip khoi khare kha nqa we diriti gre nqanya i khabe qang hosaron tafi ban wada ni kosniska opke tafi ba qam qam senkha khariro tafipke kundi unya usixusa ke ii tafipke qaro pnqacukire ha nqaga khoi ga ke mumait mai tafip diqaku kritoro ba qhamqa bipke nqiba kun tsipirin tsi komantsinqina ke rinqwi tafipke ke unya au i tamko ka dikharaka kusuba de kenisi ko ho qanqo saron qanqa uskin askara wa qa Mabab ke tafip dirami akhaba ke hai. Tipke kadine akhab neba. Karop na kum tipke gre pirin koman. Tinga di tsuwana greko. Ipke gring ui itang inti tadab di karib. Ting inting auk in di karib. Tina kadi andat my kireku ting hiran si haman hang ui. Habib ke tafipang o aisa masagi ui. Tafip ke kao aup. Sawulikha ke tshae toa e tike ngau e nga amakap ke tafi ba o aisa khoi ke iba abopting timung ai tike o aisa e inting au kwendu surip nga tafi pradren hwa o da ke kama au pradren hwa nga karop nga ma ti hagere kairen khira khamnan khirang aup di khunwana khukre koman pirin mana khauba se maskin iba qari aup asira di khaben ke khoin wana ging uita iya tafi sa ai tafi ping uya skusa ai ne tafi ban tafi ne pirit ran oi khatran wa ai ne kure au tafi ba di ke khoina kiremi tafi ke ngale kromi ai kasip ke tafi ba ke kam kam sen khai Tafip ke siyip kire pa kungstusa kire hi. Tafip ke tatse ke kakat mahay. Torop ka hao kao ngho sarun. Nung abale kire ngho kai torop ke ko ha. Tseko ke ngho kara kham. Ho kutubas ka yung aidi kira kham dira kira ngho. Tseke torop na ngho sen ka se. Nga habi o kumaron sena katira ngho ni di itorop ma. Se ip ke ni di itoroba. Kadi kya ha. Khams ke kadi kya ha. Ne kamske Israel eyes yagi abopting eyes Israel eyes yagi abophasong yes egypting hobagos tikadi Palestine ning eyes tina ke hay hori ko bapna dane ko skaw Palestine direkta yina tinge ne kam a aira kire kam Israel eyes ti Palestine eyes tina kire kam Ne kamske ama opke khadi anedi I Philistine inkaw awba wa khoko kha kai khweba ke aqhi o tsipke ne khweba khweka kere qopo qhire cuciba ida ne cuciba leka dira nqawo oduke sato sida ne qorinqi gabe tu sato sida ni nqawo sniskaw oduke odage sida sato ni qorinqi tipke ne kholi abake ami Holy up ke kom diskau kai ki an kaun hosaron holy up ke ko tsara kum rang ngaba mi giant monster di dra meet my ne asadra ko khona ka ko seip ke ne ko ba kai se ke kai ne ko ke no na mi eter ka ari ke ka ho ti kai se ke tsai sei tsene ko tsinske holy up di ke ha e holy up ke ko ke ng out wing holy up ke ke ming ke tatse sna ko ke ngawe di Ya, ngin abada ke, ngin ngosaron ke nengu ngungu ngay. Oh, ni skuli haba, Jonah, Johnny ni sidara wang ay ngawba. Oh, imani li kama ke kai I ne pulira. Se ike, kere puli, sarang rang

0: school going in about Orekma, Saturn Orekma, and Abarik Saratina, Kaida, Tida, Kaisa, we are carrying horse or another. Ore, my disguise, Kabasakia. Kai a di dren kainga ne da grumi kama ne kai kholi ap kama sa isira maga habe ige ngaba I kha twa misa ya raminga ti kom sikuga kholi ap khaba kama ma ti kom sikuga hongu kama ma habe ki ti abo ti jesu di dren aba ba ne kom sikuga akai o da sada tsina ne tsimire kai ke a skol ngaro reke watma ne tsidani ngpere de ke watma are dani school ko o pereetse ke a tsaidi gabe abo ba tloa re nntse me ba re nqa ke tafi ba sat na tom kama tinga nkuira a kui kama ile ke dida sat na re tom di abo tse one I we did it it's one I did to say ha tswa tswa sna le kro kwa o de ke me tafi ping nga ke nga usa I tafi ping nga ke khaisa idi sada tinga ni rang ayo sada tinga ya khaisa Sada tinge anaida gritisi, maida gitisi. Ilegis sada tinege anawi, tilegis sada tinege atai. Who get a sadding aromasir and baby as an unbury. Ting andre sada one and sindi. Sada di in one comsigo. Sada di ari di comsigoha ipgao our akai krisa. Holy up kamaguga na comsiga sada isima. Have a few one eye. Aboba sada di meow.
1: Inkwas, neskekisa misting kwas, NBC stisa.

ga ise ire ko tshenra ko ba stituro ngwana sao anida ko ba sisara komense president Tumbo Nandi ndaidi waske Africa btinqhuka kokucana igung owasa si African Continental Free Trade Area AFCFTA sanqamqa hari kuba unyi unyi tshinqhung as ayihang hari kuka cecinqa siqaroma Africa ngqoyristi xa unqwidi tshing house tshahob ams ayihas tabakurung hwa sesking hopti dana sagwa me Africa nira ta ba sen ai khasib au ga sing haru gugu ai bahu orong orosa tsing ai ngabe han haru guga arong nasa ti no nga sab Africa bang hono mang o wiku kain hun ti au ta nga han ai stram kondisa unwa sesking ai sara me ana ka si Africa ting haru gugu am se disinganing a persen kunga ka han sa ti Dr. Nandin Daidu was kikoro tonton kao Namibia di Sinas, AFCFTA Snagahasa, Miras in Hoop Nai, Augap, Nigeria, Ganap, Sikeniapta, Naba inging Hanusise, Nading Haruguba, Tam Adisitam Dishikurum Abdikaman Ipe, Hongo di Misnaga and Skalkan Amahusati. Iski Karikurukon Kongau, Tai Kainhan Eriam Hasip, Common Tams Noun Hwas, Namibia Naha Stava, I Karising Harugub, Sisisin Hasipting Hwas, as Isa. Instikovang edi, ist ons nagor kain idi. Swap naske wang hobesi kain areditin harugup di ministersa. Ai president sa kai kain sagoroti, kai kanga de tarekun. Kamkun, si tari karin harugukun aromanira, ti se isa. Neng akasiptawa I getsu akubamsting a komai au swama kodun dokwasa. Kwami, Namibia, Africa, natuiditin harugup tong uditsi, harugukun house a unhas. Omta khasib Africa khusong khasib khasib tisa ra tau tau sati. Korondo kwa siyoguro tonton kao AFCFTA sing hangha sasib. Kanaka si Africa ng harugup ng ede may, sing anga sing harugup at hanga, si tading hong as ay sisen kang nobi sati. Kang ay ba isking ay sagwa me, Namibia ng arosin ra khasib. Tawiris ting ede kova amstib at tau tau sa. Swakaup ams, niding hangha sang huang aritokong uing kaisa. Nsiyagwami tsuakob ams ay kong rasing ay itzmangang haros na ramay sensa. Kawiri di taos asi isa. Iyang ngawit kasip si tari si sising ariba kota asi. Ning as tay kay kahuri am ang kwip. Paisking isang aro si rami. Insting aro sinra ikaw kaw kaw. Korang isang hong aredi. Si tanang harugugu ay kaw si maindi. Taib. Outhosting marisari maskimi idi. Tain hawas. Harugup ting huang aridi, si tawiri ting huwag tanam tango didis ase, ning asa ikay kasati.

Iskinqo uqhayiba nakuqan inedin house season u gorisa gusisa qayqe aroma tiqibristin edi yanira africa ting arodi tikhosiba dawqode khova am para qwengqo ngudinqonga sibke independence qap i friday this ay marin hang house akasib aroma kunqhawai neng akasib kinqadi qhowe awuna qwaqa wanqhobe singqonga kudin aroma ayinqhomisa raqhanqa ya los angeles qam adisiqam disiqhayisa a Paralympic huruka kota se. Aga sipte enkhumi ao machiwa rukorop kyokoro tonton ao ne enkhumi casting hanghasa sipa. Mira se marin hangha shokha ikhadi nesa. Ansa rakao to nasa. Sika ikhangas ase ngadi ngungude ibasa. Wang hobisi ngungude rakongwa se. Para athletics ya ngadi I ngara ananiya shikonko tsi na pumwe hengari ptinge anasi. Nwasi pti kadi haru gupti kanga de goro koren hare. Ngirami marin hang hosting ngomi klas nidi isra. Ngi kemiko marisi kawa ngomidi. Iya wang hobi sing ngungu dia ingomi sin pas ngara huung aide. Subu sati. South Africa man warai krito si maisab Julius Malema pke. Kanap di mitri bagurung au. Ngin inding huung indina South Africa pta. Ngadi ing aro sendang au en xenophobia ngang amdiding amasinsa. Ngamang ngwidi kakurung hwa sipke malema patinye ay nakuru may nidi I aw ngwisting aib diba. Mira si ganap di uwe am taub kokosa sip kamasa sip diba kokasa. Sita yin damag tauba South Africa pting ngung ina ira may sa di. Malema pkyo guwami ganap South Africa pting kay tuwide gama am hasa. Ni ma sip kay kanaka sisisi sinsa. Hwa ganam kago di ting hanu sing ngwing kati ngang. Malema pkirang arong ip ganap di uwe am taub ay taub. Iya, wakil nam kagu di ting ait kasing huang aredi ngadera tau kauba ting ainda mahasa di. Husong kasib. Temas kayu kaik tuyau. Economic Freedom Fighters ngan stip ya guami. Ngadi ing hanusi kanin ganap di doe on dip. Iya, ngorasa on nasira tan dip. Kauba sang abang naman si na wang abosa sip di kain arodi. Kain aredi hu au ayi osika unahasa di. Ipti mi kap ya guang waha. Aba I kai disi di ngaha kanap ding huung ina. South Africa bahu vuhun stak sistam disi huung as khaitsam disi egyang oa tsa skauta. Ngang ing han senti. Dwe aon di damaha ngawa ngadi. Tsing ngang amdi iya auga pa huung ina egiri di ngunye di kauta. Tsing aiga isting huwa nga. Paris Saint-Germain's PSG ske UEFA tuing amaw sisti kaip on sa. Aba ingo penaltis na Arsenal sa. Tui. Tui digo amang hurugu kauta adas kauta kwa kongwa iago Puskas Arenas Budapestis Hungarib distava. Arigam satir taktis ay haimba. Arsenal si Gabriel Lige ngadi I penaltisa PSG's aroma kwa ngata iya haga ngonadi indi dans asining huruba kwa maka isa. Fransi di tuing am aunke kaisi ya kotosa I trasib di tsotosa kwa di kai habati Arsenal's aroma nani hainting aip na kwa ngata skauta. Aba is PSG's di kho up Matvi Sefonova ko angwang ise. Aba I PSG's ni Tao e. Ngadi I Traubas nga ho sa ko ingwa I khabe I ke Ousmane Dembele ba. Ngadi penalty nga nga taup nira hansi. So di ko si ba ngani di si korong ahay ndi ngay nga kwa ng aroma ba. Kay si ang oong ay ma irat maskyo hang arorang ay tip nga ike Watam traka huko tari I uhaviske PSG sa ngadi in uni nga takoba. Nidi toing amaw sisting hurugu di tana aw si wakas nas aroma kwa si nga. Niske ning huang amsi kwa triuda. Sarang aroma kaysa mis ay tuwi iri kao tumatari.

Ya kan kan stida mire ngam sabate ya kairato ngatita ke iha ngai ba huko wa kriko mtomsa ingwa elote. Sami mas ngam auda ke tita goro ngai ba ese timi ata torere. Ama se kute mtomsa ingwa tske sata. Sida ke ngam auda kwi titi ke kai sida din habite ngha use na se da ke neko asnara kaka kute. Ngama ka tomka se kong itare ta ahutare sa isa kute. Aire sa ka iran khang indi ka iran sis chedi nga khu sida di in. Apsa ka itom kha chao si ba neko was ay mai wa ika hare jesu ptin ons nga. Amen. Dimiti da gen ngam sabate a ka irato. Neko was di kam ap ay ng asa ng homi ba guha. Dimi ada koma in haore. In aip ka dani mi. Aip ka dani mi tita huwada. Hukada bible de uwa. In uda has ao dani nga utoba am. Haibe dani haibe rakwe da gini haibe ka rakwe da gini ta ngadi da ge kwa sada ra season are tira kan kan kwa ka da gira season are pharoma e e play to agun ke khwena o da ge ne to wasna ra khoma in a ngam sabate ya kairato tam i korinter in paulu ta khwaba tam i korinter ina khanis disi ngona an itanang as ti khadi disi ngona an in arang asa Tam isi kanis korinder kwaas. Kadipta pauluba, kwa apostel pauluba. Disi ngonang ang itanang as. Titkadi arang as tina. Disi ngonang ang in arang asa. O kabe kita kwaang amsa komeire. Neng arang as tisa. Paulubtang hausen kwaang mama. Tavedes unis tituirami amai. Tavedes unis tirami. Ti kabe kita ni di komeire. Sada gira komei, kida disi kam asa huu. Tave de guren anun wa ika. Anun wanda tave de du. Sin kaniske kwen gire huaba isa ngam sa kairato. Tome kub Yesu Christu dip. Ting ngami elop dip. Ting huhasip anuka gap diba. Ap sadu watu taha. Amen. Ngam sabade a kairato. Neto was di kamap nga itake ngadi ikhanis. Korinteng inang wapke pauluba ngang aiku nga nekhanisa ke khwa. Khabeske nekhanisa. Neto was nga sadu wara khwa e ngam sabate a kairato. O khabetake turo sarang ankadu ngam sa kairato. Tuas di kamap ipko Christu ba kai kai du kai aromadura ta kanya kao tika ise ta. Masin ko ha e kung ego to hu kainas na. Habe kuba nadi kokai. Tikadi neglas na. Tommy disorisago an haige. Karong adi ay du turing wa kaidi ay. Hai kaudi na. Ay taundi. Kadi kom di. Kaugam ku. Ho.

e sa duwa kain huan e du ha ngam sa ka irado. Habe khup di kai musting uis ngaka. Nga khata ke neto asti kamap nga. Neto apta pa uluba khwa pa du. Tip ta pa uluba tores ke ngam sa ka irado. Tip ke habe pa uluba ngama tabete tiradi ne kanis nga. Anu wa ikha khadi wa kure ti sinara mi tabete kure anu wa ikha. Anu wa elosin wa ikha. Anu huan kira tabete du. Timitu ke neto was aitabete ku ikhas tinara ngare ngabe ngai ngamsa ka irado khaben as neto was aida ko komis ke ne dirami khomi khup ke sub khristu ptip khomi ke a khup ke sub khristu ptip ti ngamsa ka irado tip ke kharu tirami ti ngami elo ptip khomi ke a khup ke sub khristu ptip Nadi it homi naka. If ye hope ye sub Christuba. Neto was I tom tu. Tis sore sarang haigai. Ti habeb gera eloba. Namika neto was ira tabatanadu. Tipta namika tabatanadu. Op geran anu kakaba. Monang in se kaha. Mwase netam kaka. Tip ke sise nara tui ngam sabate a kairato. Timitu ke neko was ai kwei matu tamaha thoma. Hubaip matu tite thoma. Hubaip matu tite ngama. Ti ngang hung hasip. Tui ba has tiba. Hubaip matu tite. Kwei matu tite ba. Maritin matu titeba nga thoma tu ke neto was ira mimei bai ngam sabate a kairado khomi ke towa ngami ke towa khoi wai inga stuisa thomsen inga stuisa ngamsen khabe ye neto was na akasa jesu ba khupta thoma chisa tip da ngama elo ba khu chichisa tip da anuka ga ba ha kho am khomini ha ngamini ha chisa ti ne khoming aroma ke jesu christu elopti unwaba ipti isi bara un hanasen an hanasen ngam sabate a kairado sa top ta khom amaka tip ke ne jesu christu ba ta sisti isi bara kaeka Tip kadi isi nga khoi ase hoe ha habeb ke iba kaise ke kam kam sen. Tawa ipti opko sep ke kam kam sen sa. Tip da ne kam kam sen. Oige elop ti ngama ne baraka. Hubai bab ke ngam uba. Tip ke sato a ngam uba. Tip ke ra ke sub Christup elop ti uwapa. Kaise tumpha tabi tabi he. Huanap ke ditoa amaka. Tip ke on di wadi ha kain onsa khadira mae. Neng ons ngagap ke thoma ha. Ne toas di kamap aipta jesu ba sado mibaba. Tip ta miba thomi ke sadu kani ha. Ti ngamsa kairado. Kwe ike sadu ka ha ha titi. Habe jesu Christu di thomi. Ti elop ti ngami. Ti ngwasip anuka kaptiba. Ngap ke sadu kanira ha. Amosip koseni ha. Ngamsa kairato. Ngama kaduke. An uwe duko turi kanti kwe. Habe ne kwas ti kamap ay. Nga kup up hako kai kaye. Koi ke kai kai tuduma. Ne gong hai asa soreske. Jesup Christup elop ti unwap. Ipti tomi ngaga. Ti elop ti ngami ngaga. Ti nguhansip anuka gaptip. Iku ti kho amgus ngaga. Isken asa kwa sa kukwa. Ti duge iko tukuka nas nga dugoro kae. Tukuka dugoro tae. Hai main om dugoro. Hare tani kwa ga kai. Ti dugoro kabun ay. Habeb ke kuba empty thrones ay nwa. Tip ke tomka baheb ke guan iba sato a amaga. Asa komiti sore sarang hai gai. Kwee gang hai gai tamahasa. Kwee hai gai tide sa. Hubai bhasinas ke ne sore sa kai kai he tide. Van tomni di sore sa amaga. Ngami di sore sa amaga. Ngadi kosep eloba ngam tu ha. Tip habe ke suba sato ke tom ngam sabate a kairado. Ti nga komi.

ama ka sisti isi ba u ti khabe qasib isi ba ke u khwedi isi ba ke u khabe home sisi sen ka geredi ti khwesi sisi sen ka di tama

ngxadida ke ncamsabati yakairato irhangxa yamegura chi thuku kawa ujesu uthe qomano wanqamarho chati dida koronxa ebayise kankantutakera ncamsa kairato neexowastikamap aitu kristu phatu koqhaiqhaiqhesi aromarata aqayaqao ayincoman aitu ke koro qomkarancaman ke nqomka koronxam nxae koron ke koronxae nqosenqu thi koronxai uwa thi gakadi nqanxaen rhabe qhupmhuana raqho amo huana pta ukwanxaunqa amaka ai huato ra nga unqa qhuba ipke nga unqa tu dide ncamsa kairato khuen ke ni kao khadu nga tu ke I khmitu ni isa qhuba ipke nga unqa tu dide khabe nga khomiti ka wa ba ngapke sa tu ra nga unqa ngapke ra qa tu khuen ke ke qa tu khuen ke ncam tu khue o tu a khabe ke elopti ncama ha tine ncami ke kai ncama qorae unatama ncami nga khane qobas airami ap elopti ncama ha saduka ti khabe yesu christu ti khoma ngasna ti unhasi anuka kaptiba ncaba saduka hari ne na tu ye ne qobas airami bai paulu ke ncan ai korinden inna ne khanisa ke khwai ne ai si masi ba mu tipke tave de kure tisina rami anu wai kha tave de kure ngati rami ngam sabate ya kairado ai ne khwas na ne khanis na ke paulu ba hause ni khara khwa ti namas kha ti tave de kus kha khabe kai se ne khwas na o aisa ike khomi yesu christu dip sadu dabani ha qaisa ne thomini ngharodu ne ra thwa thwa ve kepna ne ngamini anatu ne ra thwa thwa ve kepna ngam sabate akairado tiduni sadu tina hon a khubhadu thome ha qaisa qwa sapta qwa kayo opke khuba inkhwa ti kun ke tito ma an an dirami tida ke tita inan an ha tida ke ti kun ka kai o in tito ma an an kain ka o da ke kui huai da an o an an taira taite kaisa dirami ama ka da ke chom uha chom kau tarana tani chom ka tida ke chom kau tarana ni chom ai ui ba tra mai ba ka ka hu ui ba na ta ni mai ba ti da ni kha di ngu bu ui ba tra mai ba ka ti na ni mai ba ti da a khu ti ti kho mi ge sa dong ang ba ha ti kho mi ge ni ha ha ti sa du ti kha bu sa si ku nga da ge ka i pa se i ka i pa sen hai da ge kha nga au da ge mu

tuti muta nga unta matuti kaeta ke unta mahatuti aita ke khairanti ngamta ke ti tabap ke ngai ba ha hubai ma tu tama ngai ba khai o tu kera khabe da ke ti ta sa to ni ra ngai ngai ti ngami kha ti chomi kha Tita taba duke huana ni ho. Nga di duke neklas aira mimai bai. Ti kupke mipta huna rati. Nga maka tomtu dani tipta miyo. Oni tomtu. Ti tomtu ha. Ama tombe duke ha. Nga msa kairado. Tui hunge neng hubaip ngara ngae. Mu ti dura puruna. Ae sidang ae bige kai I titura mi ama ige ngamsa kairato khabep geng hubaiba ge kara hui huai ge ge kara sadu geng an ing hubaib ge ge kung I sadu ge khub thomi ngaga tui uya sadu ge khub ngami ngaga tui uya ne hui ge thai ngamsa kairato ne kaira sistin ae pna khuba ture kanu pedu nohra ngau ngaurana kuranta nohku Ngao to man tinda mu o kanupe tomadu uanya hare kup daba hare ngamsa kairado kup wang hain hare ning hain ha kai gya kai hubai pieni kung I ipti isi puap ka ngamsa kairado habe elob tin ipti misa ngasking amosip kosi niraha Tipien ipti tom ha kausi bani ha ha. Hubei ti kaun amti wati kose. Namaga namsa kairado. Ne toas di kamap ai neesa kores ase ure. Ai ap kama kute sake tom ha kausi ba. Huan kahare. Ne komi netes da mi maiba kute. Sakairana mare. Ai ngami kadi elop diba. Tin ngang huasi unikaga, anukaga diba. Sisen arepa. Anuka kapta hang ko amba ai ngam sabade akairado kaise I kha khwetu ke ne kwa saira mi mai bai ap khu bige su christu ti thomas atu kha hare di tikadi elo ti ngama ne kai ngami I kha da ke ngame ba hu bai ke ngame ti sadu ke ngame ba ti ne te skoze du ngambu ya ba u o ngama ai anu ngama ngam sa kairado hu bai ti ngam ku ke an ai rop di Hubei ti ngam ku ye huetka uan ai ai tuit an ngame ya ngam sa kairato ama ike antu ke a habesado kuban wabari kub ngahare kub ayam ha ip kuba sato ti kairasi sidi nga ta hudu mire nga David tami kimi ti kairasi sidi nga ta hudere kute toma ba sendure ti kairasi sidi nga Aire tida ha kute. Sa tom ha kausi ba. Taas tida hu utabare. Tore ba senre ngamsa kairado. Ae, opko mo kupti kaiba. Sadu ay nirangao. Ne toas ngapke kuba toma kaib asera madu. Ngama kaib asera madu. Ngama ka ige ne toas ngaramie. Ab sadu kupke su Christupti toma. Sadu kahare. Ti kadi nga puruha ngama elop diba. Kadi sadu ka. Ti kadi anukaga mwasip diba. Ngap tinap sadu kahare. Timi ngamsa kairato. Ata nedi torere. Kare ti dagera kute. Kwa ti dagera kota ti dagera. Ama puruha kai tomi. Ti ngamet uwa kai sparuma. Amo ngamte. Ngam tkege nkubaiba. Ngam tkege wada. Ngam tske akute, ngaming aromaske, kukuronske kisa. Ngaming aromaske, kawaiting opke kisa. Ngaming aromaske, kute. Ngau hetske, ara ayetske, hoetskeza. Haberakan kanti. Neko wasti kamap ay, sa tome kat taba kawa kairana. Haka kauta dimi, hakare. Dimi apkute sa kai tomka kausiba. Huan kahare. Jesu Christu din umsna. Amen. Kaisa a santeba uare din namsa kairado. Kaitavetis.

Adisiyeni ngira mang wasi ise ida ngabe kizinsti ni minxapha ngicwa sichabe ida technise komse kara ho ngabe koqaira tsi ida ngacaba go testi oba sati kurisa abdirisha phadani cacwe ba isini wasi hoge ngonqaba dasiciza khari khuri dire

0: Kerang ngebal kawat si tigo resa patak sebah ibe karup ay kayure au derk se. Au derk se ngabib
1: kaya. Ano ba? Oh, ah, thank us, Osidio Stimichi, thank us, wa kay Sami Stado, di ba ida kari mo, was umi westin, ka prama, ito ba kari kain aya, kari i, kari kalam skobas, kan kan skobas, di sina ba kari nasa si, kan strings ni, kari nasi, chwa chwa si, ngayin ko lang, kari kain aya ha, kan kubi, kari nari ika kasi, o nara, kawai si, ida ke naman hang hang ong di kuru kuru bera kwa ke tonera kui kari I gospel ngai ka takia chachwa chi freda chi sing hanu si uyam stasa di kari sna kari ngari isako ka aikun chi ang kwa isko sing kari ing ong di ki tama ma tlapa kuma I kami ke misi sa kaba kristi si koms nama kwa databa si kari naman hang hang si kwa elo si kwa kuna chachwa chi elo si kwa kuna kalams ai amai sa se ike ne so apangari I ondi kwa kung amo uni haros ondi pis ase tsin uni deep place ondi deep ase kari I kan kan oba stasa neba nuto stasta ni kwas ira tie nama kung ondi ta kanami didi kan kan oba stasta se se I tska kutsa kariko o nechesti kovan stasa kari kakaos anita Hungries, AMA Kerketis, Dana Kakaus, Twinska Kadini, Mahi, C.E. C.E. by Kengai, Nevakai, Kari Kagasi, Sasa, in Kari, Niswap, I, Kondan, Kubikara, Kumi, Kari, O Nanakan, Kubeda Kose, Neva, Saint Lakonia, Missi Foundi, Nguan, Abaski, Mangaiwa, I mean, and Natitska, Nokova, Omsing, Nunchiwara, Saint Unkau. Sini bah mufsalin ketua kiri ida kari ini ing di mana aku tanya kata cocok coba kari kari ini tanya kata kita amri tidak ibu ini suap ini anida tapi sih awas halus sih ngai paska oh itu kerja kari awas desan kuat ukuna ini ngaundi nungan ngaundi kari tuan siuba cikarong kari aku na ngapa sats dipiriru tidak kongre kongta tuk nutuatsko on nukam sengcit sauka didi obasa si di tuda miri si ase nidi ngobaskan kalu si si caca o amabista thok si ngal ke amase krisi kansi miswap ira aikun mida kono se ngua kuin nukoba omdi tamas kayo miswap ay ngayiko a kong caca na Bimba, mau sali itu ba iske tadi ikanam sting kabas, kangan kabas, insara dia si detes timis, insani, tani karusi iske thak house, anila hangko isa, mido koro se ame kerkepi jana thak house kari, se kuru kuru be ispa niri kabasa uang ngarit aundi ba ikanam staro maswapa. Kaudo oye, hari ni ngas ay ni kerkepti kakao ikane. Ngay ngas ay kaba ngay kerkepti ikane. Si kasi hang istwa kaba ngay rakane ni swat na iti katira mungko cha. Kakao is angwis. Hari kumisa si ngay ka isti sarap nama, isti tayip nama. Si kari kurisa kakao inka ni swat ira kwat ay ito nga e. Kakao is. Antli sourwines kisarha kadi kata au skiri kibaha kabahutikoska au kadi kainhuau David Prince kachina kwa tri se ike aundi pneba disisa amstwara tri chidaji amstwapte tri swapka kadi I kagasin kawas kistkara kanam Setiko nje kwena kari noko ba si kabi ama si uka naman hangan kawitira miyo taigidi hiyan omea di chinke nama unka omea kalaka ngay ang kari nejistani ngay si hawap sina kai kai ang hawa club sina khadini ngadi e thop ti khang ngadi di jana lab ai khadini ngai sau se ida ke ka odi ngadi e kam oa si kam ti sin ngadi ai ko kuri dinamang hang lang ang di he a khadi hung as ase ni kuri lab ka o ya tiba ase ase ni kanam se ki diri ko basta owase ne raske den owase ntabu ka tshi tanta tshi kama ko se kai si ini ngaska ka kari kari in kanu si kanam stoundi tisa di e tshi ha ka tsa ntan di saura kuri tshi ko ga ma ka ku karo ma ha ka ban kari mai tsa se kuri kuri be tsu tsara ngwa tsa kanam ka ba e tida ni swap ai miri tshi like amase kari kaga si tsuk na ko tsa ka se kulsera kwa kwa si kwa kwa e se ida o se anida ni swap kha sorry destiny destiny kubere o si destiny kharuba saruka ibe khaba awari si ase ase ska ka ibe de ke khaba awara ka khaba stasa kwa ku khub khaba se isni ka se ka kubna ni thaina ba kwa ku ni ba ni tres pas di mof kwasi umi na ba khu ku ya so adu ibida o si destiny kharuba aw abaturis
2: tui khaina koro koma koma
3: was koma ba ruske sang mwakaresa satara ngumi
0: aqaro ngadi miss a ida qharuthi anqhanu sise ngadi e aqaba sina enqhamiya sina qamqasa ndre ngocwa sting ngomqasa.

God is good all the time. Dan San ons die opening in kry. Oudrek 207.

lo ida ke niswa hanu si si ni di in obas kan kan obas naman hang hang ang di ping arms aira arms swap ngara uwa istwa ko tri tri

wa aiti khu tu se hate ma.

Hop, I did crew, sat home,

0: Bob, I tick who,
1: Hakadere.

发展，哈哈。

Coro, coma, coma.

0: Amen. Amen. Al die lof en die eer kom die Here alleenlik toe vanmôre. En ons sal na vore roep ons ondervoorsitter Valerie Isaacs om die verwelkoming te doen. Amen.
1: Moro tankwas. Bakhayi go dia go tsiwa. Ke jo go tsaisa ngwasa nga isteminga unga tsike. Go di tsina re ngoli. Gabe moro tankwas thaba. Ata gore ng hare sa dire tsike go me. O da ja ibeng ho musi go bara kan kan. Ne a inhano. E ata khadi go mai aroma tsing wa ba stika go ya tsina. Ata to go ba kan kan re. Thomso re sa da mo nga ka iha. Ari kash aroma si ngaha ne chekam kwas ngas aroma ada khopi omen wa kongri ngabanda namana tore ba namanda kanam ba ngadi khia khodo anka si khore ngare re turo sada ebe anka re ne ngas no twice is aida ko tsara ba mai si mige pastor hamane kumi khau ko haban asini toes nga kai kai re ching an kare nen a khomai si kai to yaus sida nama khoda ke ko melody tirame ma ba khoje nama melody kai tan u khabe ngai melody swar boisa an kai sko kwai sa si is kho nga khadi ni re am sa wa kham khom chene ba ke na wam ke nga me ngosi nga o hele ka kong kho ba ngho si tani chi si o da ke che ta ka ri ta kha ko e ka u ka ni wat ma si di ki re mi o kha be ngai di wa ba hu ya o kha di an ka re a kho mai sara kha ai be sti nga e chi na ha ko ai sa mi ni ba re an ka e ko kho re nga re sa se cha sen a da an ka re ngai khon nga nup ti na da ka ko sa ai titse nauka dra ko isa ko toida ko latro ho aski ne dra tinisa ada waraka ngau nasi ai dinga kai ko is nga ma khona toro se du mare khara ka ngau nasi ai di di kai ko yau na toro se ku du mare abe man anitskas he khai kon ke khona ada ngau na ho ada kau Hendrik Ismail wat poetsi e prokhara wa khadis nda request ara khadi khoren hale re ching an kare waraga ai si maisan ai din nga khadi kai twistin aryam sa wana rang an ka chi khoren hale kai se kai kan kan nu khadu kya ara khadi an kare chi kan kan re elo bare ne isang oba narigam kwa kara kui waraka kham khona wan kham kumai bade wan kham kumai bade ama se kai sida ne kuri ku nga di cha khabe ka ta kha khaba i be na ri kam kwa ka khoi wai nama se khaya khaisa ka sa khai nga da ra sa li amo sing wa he ka dai di ku ai de ge di da khabe ki mut khu e ha khadi da waraka namana

Good morning. Okay. Skriflesing sa deke. Tweli ditam tanan as. Disi akam disi koron asahu. Ngona disi akam as ngaraho. Tweel 2 vers 25 tot 32. Elop misahu dakira komi. Okay. Nedira mise. Dida ke nga kai koms di komni. Ke sadu kausa habu kuriku amani mada vadu. Dida ke nga kai toronu bisa. Sadu wagu sing hui au. Sadu ke nga amsa.

dan gaan ons die volgende gesang kry. Oudruk 219 Engels 5.

Sinkum tua usi de.

tsina jini kao si sen, che kain ai gai de ku. Ida ma kane kame nga, miss as kakan.

nemithi cha elobuchomeka isekayi uriqaipke ngqaba khoega nqa tsipya nqa unqa qora sasiba ngqaha elobuchomi nqusi yakayi khoeptan ai tsingosa ho tsipya ngqipti ngamhaqa ubaqani tsitskaisene bo sada ngamika qhabusa oda miss abaqonqwa ip uip ada sorry skminga khupti kain kain basen skwa ngadi da kau kan ngumire ore auna ra ore auna a khonqwa e kha tin thom ka qause ho kha uya opta ba ha thom ku thom ka ho tsits ne kau e pa wa ho sada kmo kai se to wa ha singau khabe eloba ne kuri kam festwa kaise buru kha khona kutiyo fes committees aseta ke khabung aichi be alguchi whatsapp conference calls a whatsi kam oda ye madita kani di di kireme khabe da ke ho ata tsoi to mena khoi di fest mas khup di fest ke me elop di fest ke me mama ka dra elop khatswa tswa tsi elop khikana mdi tsipke eloba nqa kha aroma netse ipti nqa usabesa tata ramaya nqa isni ta khabu nqa ire imise khwai khoma yi koi ku ka sing huri gaide oda he manga bab khadra nqa me kwa sa tira nqa i o khabe mis kan wao ho ma senri mis kan wao khutse nqo we dire khoba amre ti kauba un qwas qwa titi kakasa nqa un asni se dimiri ida maswa ngumisenre hare daga kanwe khama isetra khauba sao au darang ip comes kamasa tsingons apha khwasa to se da goma hare daga kanwe khama isetra khauba sao

masa, ching uns abhak masa. Om kung wada ni tanihe, sa sa sinikwese.

Just get me something to... Madrid, playing on my

université kwa ba iqiba uhamba tangi ku iqhaqhuku inqiba tilama tilancane marida ne aiska ti uthi khayiti tike abrami ka ko sina idma of elobati ka sina idma marida ni warauda uwa khuroe ngai satama khabe inqiba ncathe nguruske ngat uwa khurona ngani ti elob khake mai wa qaina tatske kuba khoqonqwa o maritnete qaiba isukunqabe kuba nqaqina ma wadide siskira khwasa aiska qhaqhade daniel ke elop onza qayo onje khwena keti tata atayi elong enera qaitsati sibke si daniel qaits nga outayo obke nqa elo daniel khake qainqiba daniel khake hayi siskira khwasa mi khwas kirani dimi nga qaqqa qaba ke siyo ogiki nqaba kham ka ke mai ukanes a kham ku di om khuya sibni khama tanep ka mu madidi op mut ni khama tane ni amneo khabes kira khwasa mi nga qwab ke eloba tanili ka ke hai tiku ke khwai kwa chitira tania te nok nqaba qana ka ha nga elop satsang baba ba nga ele ba go witse tsa o ke taneli ga please grab mergetsina wide ma a itsa ke go tsara qhaqhade sa dra khitse mi sa khitse abakne bo ha go ke nga le go se ke sia ngane o wanti nga tsae o skira go tsa mi o go ke ne khwena inda qhwaba dani wa qengqabana nga na chitse ra dinya ne bataka ngora kwa ntuna go tsad mai madina aka khwena nga ba tsana ka hati oke khwa sara khakhade elopti khoma tsaka kano opni elopti khoma ha khatsi khasa nok ba tswana nga ngatma wana tsinok nga ngatma ha elopti khomi nok ha khatsi go ke ta qabu ngai neske nga sa tswatswa tsisa tsina ni ne ba go a isa qaqo go ke khwa skira khakhade a isa paoloke tronko nga tsana meyo oske khwa sarami tiere ti slot ga tonit mai wa ikut hat mai ti u gege nga itsotswa tike elo ba ke kwa elo ti kaisi aroma tiskira khwa sa aistra mi kwa ske tito as khapa dinge ela ka tier ti ke ke khobam sen ti u gege pui ti tsina ke ore sen elo ti kaisi nga ba tsana ka go ya wana da nok wanat maha tsireng wanga go setane sentide elop kaisi no ha go ya elop ke ipti misa mip ka rang ipta mik miti elop ko rang nga elop sadra ngwa ba ke humi de maha elop ti nga elop sadra ngwa ba ke ti sa ta ma elop sak tut ki dan nkari tom ngwe go nge goren ka usna rmang om pari ti ngom khop ka tsang wa ya tsi madi ngom o that kum ngwa sa go commit my yo nga mangare ke nna re ka mqwaka andre do nna re ka mqwaka wana da no wa ngat ma qhe sa go tseng ngwa khomi ba wana da ngwa ngat ma ha elo spring kan ka ke tsiu elo ai sa ke tsiu elo khabe ke tsaba nga ma sip tsina tsara ga iba ab kuba kuwa se tsaida imkhuba maamda usen datide khaisa that's getting usen sidra nqama ka khore ga sene nqa itsane ska khwam nqa itsana stwe achtwe sidra nqa ska khwa itsana hey elo batra nqa baba jesu ka inghom nqa tse om sti khonsa tseng aute wa uiptite dida on nqwa hare khom kha kaosip kai kha sa wa da gongi haida khaji ka sa khweda ida karetsi

Aute wa imtite ti on wa hare.

thoma ikai ngokaita ma tare.

kan kan si elo cesaka gap ne barang.

Dimita, Ladi Diri, Nayan Gangumisa, Tito, Gutina.

Ok. Kaisa mis kando. Te swap ei kadi ida ki kadi ik ngap kham sip tu a hatsi ike kadi to au ina kadi I ngap ngap kani kadi kunda se ida ki kando naman kau ngang ang di kam o te kam ti si manim ang kurip tip di am kung ngaha kadi I ton rak is a ngai ka to toy o nitis ka kadi kadi kan kan wa bas klas kara karam si kadi nitis dimisa kakaus anida hangois mamingus haris di tana ang tana kakaus African Methodist Episcopal Kirkeptis Hakuromai Kari Haiziske Joeli Di tam sa huko maya I tam di si koron as tam as ahun mo na di si tam as ko sa isip kadi kadi I kay kay nami sa skoro kadi ma sim naman house is pa mirang a hoop komike no hoba ha a hoop niya kwa kung nga di karudu napke kaba kain ibanit kayo si ta ke as na u kaba kaba Kadinga outhap ngat karudiri. Si wakun nokoba toa toat ma. Waku toman ke toa kona diskor kadimi barasim. Desop ay ida nokoba ngadi I wabas na kaundo na nabang huan di ongdip ibadara kanam se. Elop mis kakasi amrita ngayip ka chachoa. Sida ni chesta nidin obas tarak kanam se.

Africa bakhur hama sa qaba ha qri khwe tse sa khwe nan sa ho tria tse class tra qri qri e ma si phna ma tse sa khwe set Africa pa na me pya pa tse potsana para ho ma si ku ta ku khara mi se khosa se di e hunu ma khwe uru se ke bhuka ha e ne tse tsa pa qais is a rat and has and see us in power. See, Kadik Uruk, Yajahana, and the take Kuzipin, Kais Nasara, Kaisera. Say it's Kni, Kadi E, Kovan is Nisa, Roma, see, Kadi Kori, Lucisa, Namibia, Maha, Namakwin, see, Nobahan. Said Africa plan tikaha botsara plan handi I see pipa ra kadi kan se se ida ke no hoba auto neba request asa ku kadi ina man hagman undi tak anko swap kadi I ka clear ken awas kan kan awas isa kurati khabe ida ke ne swap ai kadi awas ku mai towa swap na ain wa opni di e ain humin man steep points dark eko ba kadi kan kan sa kupta ma kadi I an kuru an hia di di e akasi chin ong di parama ko hui ba ma kunga se ida ke no hoba ne ba ngis pas na

sa oresa kesi sen onusi nekare onusi di dekabe eh ne da guru me ba ekme just call on the name eh ore ha ga khon ga ha khabeske sada ne tui ba ha elo bkhara sada ngqinqinya ne aroma aroma ho yao ka aroma ngqabasa tui ba dane ha khasa khaiba apne aboba ma ra khasa ne khon ge khai tsi khabe dai khabe khaiba Charles Joseph u itse ka gora go de kwe chala go kira go itse kwe a ro ming a u u di nga tsi e go ga ntwa ga o tsisa tsa ka e nga u ya ora kweni khabe ana go itse ka nga ro ro e ngai o Charles Joseph ra kan kan ipting o isa nga a ro ma Oka Charles, Oka Charles, Oka Charles, tinda kona. Net na pa usiri reng, waisa ki Charles fona. Constantra chachar siya. Pe nga di ko se peale, tse. Tida ki asmara kafasra uwa. Asmara sin ke, isti nga sa. Waisa si, ne komedies nga reng ngoro. Ma kwe waike, inye di nga sa uwa. Ore, a hai ko aske ne ba koro na u te as na kana ma che ko na marina kan pedal marina pedal re sta tin ti da gen kai sta u ti ki su che ta hai kom o ne u ko sa ga di pe ne ala pi ananda ko na mi o ha man ko i ta go kai na hasti so ra i ko ko ma din nga din on kha be ngai pe na lo ba man sti na ra kan kan is tin ge na ri gam kwa ga kha be kwa kwa ya e di kum sa se ko nga kai yo daje mia jacobus ai ka hudamase jacobus mi ai jacobus jacob ti ke mut fana ine ai kam se ya constitute je hai constituency councillors me me rahal jacob sti family ak matratsa habe mai a jacobus ti kuma fana iske kam on rawa siske kuin on sa fan on istina rakan kan is kurung kurung as is ke secretary tham ching anung anung ni juan nana sking is asa se koro koka kai sames mr dirk eh ang o ang o kai kai kai kai dilang nai op tin ngaba kai serakan gan mr sak dirk sepcina Ipta ngurung as karuma. Isa ba dia mister? Sidra jirat sina marida ka dioda ka ni ngading ong o. Sin kira khabiti kaibe chana na khuat rao na. Oi ha ka uat mai. Khabe da kira. Kan kan bi. Haap a al teit kais karuma. Mi nga ba di chikharin abe madin karuma. Adang oi sa kan kan sama kadrina ka chito samari. Tau kong unikuli tiraman ga suasame. Sida ko, kai kai sida haiya. Amas haru om sam ne mai kai sada kira ng haba kabe. Ne kurum kene, hauba kum kene ng haru om sa kuru tumi. Oko, adi kabu si ay bing ari amde sidra kahan ka. Sidra kahan ka iya ko. Na uste ma ko ba. Sip ko uste ma ko ba. Sip ko nung haba ba kai. Tsiko itsika ngang hona gatsika sithi habe ebitskini ko abi jini tsitskini khale ku nga ko tsitskini bloman u itsitsi ore ke hu ama sta khe ka hunga be huga kuri ba ndita hana ngang nga hu kamni u tsi hom u itsi kai kai tsi hom u itsi na na tsi um tsi itsi tsi nga tsigemi o tege ai khusiko tsigemi ora kan kan ma unika kuri pu avasta khri abo khasa wa chi khas aroma kai sen ke kai khuna kaura towa ora ji ngadin da kai khuna ngu tai da ka na sams na sahu tai kai khabe kumara cha che da gira kan kan mi ka bae bu wi ngai ngomi unoi aroma khadi mestru uda tam hwa khata wa ai se dan hwa ya che dan a bae hwa ya ipke sa kai se kai ngau na ba kun ngani ha ba um sei ne ne na ve ska ko pin ai ba si kai di de ip ko ro aro ko di sin sin ngwa yang ta ya di thing da ma o mr

Dulce. Na man, Haus. Eis kene bang hau ha. Au di ni se. Kaya gau ni se. Satsina kuru ha kae sani.

Moske kau au kuti kau au che man ai yani di wai che tai gui san haba ha kong ai ra sa tira kong u hu esa oski ne ba komite ne kai hao sa ni kai gui san am aresa koenge sida di itse ending ai di ka in the medica in the digu cha in the ngang agu cha ne khun wana ni dise ina oda ki nga amaka sa thia a ina ant magli i wai sa kurus a amaka nga tkom ai ne komites ne kai kira ne kai hausas kasa sang Satsina ni kai kuise Satsina salomo batke ma ngang aba ni rama se kau akuti kau autse ta te khaben aye khu e didi te khabe sa cha hunda ho khun kan khani sa ai sa kai kuise kau akuti kau autse ti cha cha sidari iche khiba tara goroba ko ti khiba tara ma ko Kubai bila ma, kumi bila ma, ma. Aku kau, aku tak, kuri mi, mis. Mas Isa krim, kaki nani la anak kase. Kau aku kudi, kau aku si kui la ma krim ke. Aku kosi kuda, abe sa krim ke. Kosi Ure, ure, le komite sa. Ure, sang omiding, haba idani nire. Hane ka nire kau au kuti kau au tse. Sa chang indi tau re. Sa chang indi ngā re. Wang aib ai. Wang kain ai. Wakun ngā. Tatsu kui tara tumka. Okay.

0: na tsop ching hoa tsop sida iteng uba dare sida di waro na dara aye kova bada uwa iya khara kwendi kova nga kai kai Christ aroma e widare ida nga Christ ani di unu se I neskidi tuwa si kansa narikam kwaga oh sida iteng hom kunga hatse sida ike ngia kwe uwat mang iya ida ni tomka e sats tuitske sida di wita Sat tutske masikuara kara kara. Dawi kai para tau ba kui elotske sata. In ua hunara ika kai elotske sata. Sida di ite narigam kwa digin ois as it kabara kan kansi. Ne komikoas iatskomu magaidaza. Ti ibe ibe ne kam kwen ne komodias mahana de gera toreba. Didagin ana tores tusa ma ka hue de gen wap ma kabere tores aramani. Se ibe ibe nga vision atske ma kam kona mer ka ai sibang ana mare ting indi man hude kai ti kai gere it stars ida din ai sani dao dao se ire ka ko ai ma having ai ho dare israel ai satske ai ho ting aba hurib ba dao ba kui ba ting na sa khub ai le kharu ti indi kwa kon auna natske ina kharu kai na sa khubi hurib kui ba Oba, ending hovadi ase igai. Ong ay ho resida namang ay sa ti ma ho ka. Indi ay homis indi ma. Sida nauda iyang ay na makama iti kai kami ida ngada tina. Mave mave ngare iti kai kaida. Sida ding ore ding om dehu. Ida sa elo si. Ay sa uare kanubeda no ay ba uha iya. Arun ege mir ai at hai sat elot yang aris ang mwika hat tutske aris hang an. O we tare isida di kom de kai kere te ipe ipeng aire. Sida di namang ai sang ai hore israel ai sat king ai ho kami. It sat haurang art mang ai di kakwayam da sat tut di kakama. Tine masiba tara tara. Te kai kumap nga. Koming ai skaral ko hakuri. How da neske sida di kansa I sida ra tore sa tu isin ngai ha tua Yesu Kristu di kai tiang hanu eng ons ma haleluya
1: Heavenly Father God, we thank you, Lord Jesus God. Lord, we come before you this morning, God, and we break the chains of the devil in the mighty name of Jesus.
2: Andone swapa idike kalinga di toredi ide ratie hausa torebas di tsike ne swap ai kam kai kongra koro kore skapa ne swap ai kadi kam toros atalia jacobs ne sakadi ne swap ai nari kore slasara di se idi toredi kapa iske awasa kadi kanam he tsi Kaipnabani Kova Nye. Haisiams Kingai Kadik Kaza Se Kakaus Anida Hangwest Niskakoro Maesa Hiako Sase Kadi Uwasens Tikom Kap Tikomska Uns.

0: tanam da bohu ya kangkang rora ni suskar masih.
1: Pangto, desuap ay karing hari i nama house di arms istang hanung sise di di arms aramire ni di i ang di pagkam o at pagkam di singaling a inkuripti sa ra kanam si masa kari hong in tas asagro uang ang di pa sa nama arms is house di arms istang ni kanam ni suap ay si kabe

Nou, we gaan.

Neskigaysa misting wabas NBC stisa. Tsui irko tsinra tsikang aibding hona sao anida tlabasis gara komese. Harugugu maindi tsikaibdi manastiri skegwame. Naba I nghanubding ave tsuigu kaunga wii e. Tawesa bakutara kamukapko sing abong abostigu nga. Hanuta maseti isa kwea kaisa. Nga wagudi aigub aing oasti di haapding haap mamaku. Manasir Modestus amutseb gerami ave tuigu ki kobam sa tsaup nga di yesa. Aisi kain tebasins nga ka. Tsik kading ama auna. Mwasib di mari I nga e. Rako tabasikia di yesa. Manasiris chigwang an Dutch Swiss harugutla vitals. Namibi abdi komtasa kaunawi iding amantaw a awsa. Nadin ay arma. Amutseb kineng hoba goro kovang e. Nabay ibang hanutumang an khun. Nadin avitulgung amarat kuman. Nakuro kaasa kay swap nga. Harugoro haga kuriga. Ibke manasira rami kantawgu. Ay itura se ngadi sa kaunawi iti kantawgu hak tapi segiri. Kuri ay isa ti. Nadin uni avitulgu. Hanup khagu. Nagap king ibarami. Kota din is tabay hasa. Abo sa sing nadin ngay ngay ngay ngay arma. Vitals ke. Kau noi ding hui hudi nami piap tadi guang hong tui. Hang aru rak tantau gang aru rma se iib amut seba. Ramisa, nien hub maljun dolar ka. Thuk hap ting ay bako kiring wang nasa ti. Aru rase ige, main di cik taib di manastera kadi. Pasa tau bang ong osip. Nami piap kau noi ng aparang wap di amaguru tuing ui. Nami piap ge ay bin nisisa ong osipa. Huing ui nga hud ma. O khavik. Tan tau kutip tu bang mua. Kovang ini dia masih ingat ngaku apa yang ibarat me. Nang hau hau tau. Tapi ngobai si tan tau gu, kau nuri ay hagu. Sing ay si tayib di guys, arun ini nisa a ore sahobang asa. Si ngadi ipom tan tau ga. A se, kau esap di caca sahuang arus sing kasa. Nasi apa yang ibarat me ma om aris was kau sa sing nasa sing hansip ngan mua ne. Ngarin uhun, un sing ngadi satang ihun ka. Om kang kasi ba hong asa? Manasiri girami ni masibra om kain senses empty manasiri sa. Tansang hugu ka ang nasi si wang habis uling harugu tongka. Ko tansigi wang harugu tsotso sa. Amuntip girami manasiri is ay nga kawigu. Ay si kaw ngoy di kaw tha didiga. Kaya nguing isa. Dom do redin husong kasip ngob didi. Nasa siyang hanghasa didi iti. Ngay di sa kaw ngoy kantogu kay kabisi hankantogu. Agak unasa. Karena kap ngosi doe awn uinsing abosa sib di mana seslusi ay pumbuske imbalila nga ngawis abang ngambirosa. Mas chenjeng hultora pos tikasigang hultora pos sing abang ngaman beros tina siseni di sari soap ngako sariain. Imbalila nga ngawis di mima aw inspektir mu tongga muyap ke mana sesengi kimiko tawang uin. Nadi I koltara hini kwe na siyal di ding mabusi ba koltahan. Aung sa damaha kain sisen aung aruman. Sisen ka damaha kaun kede ngang namibib na dis aruman. Si aga mi ding mabusi ba amaguru hoho nga. Ngomang huto rasko sari hain swap na ige. Kamasasi bang anin karaga ngagung abosasip din ay guguru hong ay. Nesera oyam siski manasari pumbusa guami. Aung tuwi sa doya on ding hanumas ni. Nadi ikai kutaba mang uisa. Kaisa si kaba diku iara diyep diku ikaba sinase. An tauga kota hase. Auga pung ina kota rasa. Aring uis aroma. Nisya guami nabai maring uing uisa. Hora kang aing hansin dinirang haing aip na kovang ingi kaisara ing wakai. Habi gung ngayong hoka. Haing ere amsara kau kasati. Ibumbus yugurung am institam tera disisi nisaris iya. Sambe si tarip nga hasa ni tsegam sondak tis ay. Benins ngang hanu ding uy aon ge. Nga kota di. Iyara amadama ha marin wagu ha kamsa taitin. Nakuro ko nga. Inge kadi tara maride. Nadi ng harugwa on si tutubo kwen iyara. Nadi marina un oas. Si kadi ng aigo bangs. Huriam Afrika pungugu tisra ma marina ng harang wagu kurukovan uy. Nesking nan iya, kung apa marin ay ratina kota. Kara maridid maski ko umstit karagugyang avetorisa.
hanusi 10:30 ngade rengkhara tsidi maska yo ma khoni kudi aisisen kwen aroma asa nkhani maski khari qhoms ti kharap disease khu cham disi guri kudi banqa kwen ngadi i marina qayqays narang an aroma aqhoqasa amadama ha marin singi khari qayisa se kiri sisen uwe khoi iyaka an singaka ngadi i amadama ha marin kha anghawe ke qhoms ti kharap korusa khu nguri kudi ba aqwe ye kha Marin Hogu tied Dunan's president, the parliament, a gomiba needing Hanumas. Harding as an asas tea. As a togu, Marisi Kabati Tika Kotas, Armahasa tea. I taste the canna on Tim Avanaman, I go hard, come goody Francing Nadi Gay. Hagagadis is Hanasa Queen. Pair Saint Germain's PSG's the dance called the causes Nanera Uikasagwan, Armaba. Nadi Itoing Amausisting Horugun on in Horup.

0: Qaimara Qaib.
1: In Qaimara Qaib. Wa basiyane ha ne tse tsusa re ke gore ma kharutsa o kantu mun wa be pinya ke bana da sa ho onqwa di qoba ske do methe ha ga imi tsona bana da sna ron tsane nga o ma milkas om si ha ga iri IB ya ke tsona msti qoba sa ne ha qa sa si ba msi maro tane di sa 0818644376 0818644376
0: 08144376.
1: Dankie.
0: Wat doen
1: we erin?

0: Kwenza mesikai mera kai.
1: Kai ses. Abat anang sa dayo kromo akaro.
0: Amang abi.
1: Tangi. Abat ke cara kai bis ay. Ang ay ke kung Johannes Warumi po gipsis sister Ida.

kry middag uit. Middag goed leed. Kry middag uit.

0: Kaingaba de unware saura di geren khare giren ai ama indri de kondes ama hodu sang ukrains ai hora ga pronobistik kairan ralina tarotaro kausis ochivarango sa khudi guru tanki kairan tanka disa gukimada
1: kwete tanga ose aniro ose aniro atadok dira sa kairan ka to kuban kairi mami tan khare ko jok nolan ai kron ai sire ko jok tanda hage to sa sa to kron ai Miguel le king manu ka sa ko doktor ai sa ko doktor miguel matwa ama sa ta nola sa sa to kurum ai ama hayo ro sa sa ko doktor kam ya tin a sa to kurum ai ang sa ka sa ko doktor ter ta sa sa kurum ai ti taraf taro albe ama ti taraf ka sa la kurum ai bora ka te ran to ti ra san da wala ko to kurum mi ke ran ang ten ka ka ka sma ti wa di a ko mo do mari ko ko kom sa ko kurum mi dada bye
0: isa ti sa uma kai ran sa buk mada Kairan kan kadi kai madax
2: ki kairan kada gran ai auman auma salindin be sa chop ngahin aran ai koesa auman anguma judi de sa hollywood na auma izan ba vize sa auma nana mudize sang ai kams na auziani da ki di dog pronovis ansa turuba dere
0: okay baba Thanks. Mira di tanti.
2: Mira ski abaden aboseza.
0: Korima ta. Jatisa umare.
2: Yo.
0: Enga yami ketave di batre. Ang amsti kairana. Kaga si kaituyan. Wana. Namaskin ang amsti wara ka kairana. Auzi matil de chombiski adiguru tanti. Wakan asti kairan. Isa sondag tisa umare. Tipke Willem Frieser ame. Tawe de bade, awa Friedrich Maton, ama Magrita Maton, mamaro Anna Chibepa, awa Hendrik Chibepa, babi Faniel, mami Faniel, awa Eliezer, angakab tsi wang ang amstik kairange, Lidion Kuobrecha, Groenewald Zahu, khaise saansi bakuro Toribay. Kaintse kwa kan ngaya mitka toko ba tawe de badre. Saura kairana. Awa Sara Wittpoe. Oba Zacharias wird bub Zaragai bis na. Mutter Anita Kavachas, ama Mutter Aleda Hansen, Hansi. Si Mutter Elisabeth Kerman, Nomdom. Immanuel Karisip, der Zaragai bis den Asahu. Heißer Sanzi, wenn die Kairana Toreba. Kairan Sau, guten Mittag.
3: Kairan Sau, guten Mittag.
0: Kairan Sau, guten Mittag.
3: Apa lu cakap Afrika ni sa? Bukan ngas Soviet lah sih dan bukan sih. Korang bersih tak kau cakap tu isep. Tinggal ngam sastra ansip tu isep. Aljo aku ha. So aku bila kau sih oh klasen tu isep. Tinggal tinggal ngam sastra ansina anji tu isep. Lebara kau kau tinggal sa. Karibai tu isep. Tusi tu isep. Aje isep. Alamatruas. Si amar rono mat. Ngau kau masih kena. Kaisa dah jangan jangan tu orang ay kubai korere. Kaikan kan.
0: Eng apa tu umare? Tapi di badre. Cornelia. Tara di Houston di wade. Jadi nampak was tak kaisa kau di tangki. Aba Rudolf Clude, ama Elizabeth Clude, ama Martha Biekas, ama Lazarus Kausip. Aussi Lisa Kausip ke Greenwald sahut kaisa sangat sebarat kau ribadu. Ochivarangos na magay Martes, magay Tsabikes, magay Paulines, magay Tamasis, Marototos, ome Pambopsi, mama Marunet Frida Kourousis. One brave Kourousip ta. Khaisa saatsi ba unwatimi, kairan kanta di mada. Kai mada klap kairan kanta di.
4: Kai garap. Kai saragat si auman kharan ay. Omas nau asila gasia, omas suris, omas ten, omas telat, bahasa gasia, omas togolos, omas masi, omas mates, omas lodes, nebara kan agam sukio, marot, omas tugus,

0: Kijk dan, zou ik op mijn dag.
1: Kijk, grap, als je aan hier ook. Nee, dat zou ik bijna. Dat je toch kijk, zonder te stigeren, mee pas. En je oma, atelen, Hamas is arrangers. Je oma, Israël, Hamas, oma, tekenen, Hamas, Obama, Hamas. Dan dat jor, dan dat kam toe, heel de kous, zou het ook na. Oma, bij twee ounces. Kora Kairan Okombasin, Oma Coltin and Hamas. Atas Kairan, she occupies the Kairan, she Okangas in Hamas, Kairan, Horak and Hosabasia Kairana. Scientists at Oma, what Oma Miki Frisna. Babas have a cobab, the kind son at his award, Samitir and Athen Hamas, scientists at Ware.
0: Kang Abadu Ware, Kang Miami Katavide, but Yama Priscilla Kabukare. Oraka kabukare kairan ama Magdalena Muranda. Muranda kairan si kaira pe kairan. Sofikan, avaran, poros kabukare. Hai sa sangat sip dikromi. Kairan kan kadi mada.
2: Mere, uzi anita?
0: Kaya me dure.
2: Kaya kada keko. Saura kairan kada keko kron ay inke ama rosa ngame. Aubat tay, koresep, ama ibo kong ngaupes. Oma ado feeling ayases, oma inhiques, oma leis, oma teresia, manus, oma mose, elfrite mose, state mose, chira gato fefio si gracio, elfrite, seibe si andon, seibe si tingam, no samasas, preskila ngaruses, titi mara, oba alzo ngaruses, ti, oma troi ngaruses, titi mikis, geratine ngaruses, tim, yevro geratine huakusi, Miki Velma, ngaru kom kaisesti, obastorum kom kaisesti, oma sesti letani sesti. Hora ka kvi yevrura chongsera, chumet ngas, nga ome chongsesti, yevru chongsesti ra hora ka kaira kwen. Oma huaku hati, tanda huaku hati, si hora ka kairan prosesa ng anato, ta isi taesa sunate sa umare, ti kuromiske prosesa, tibuse sa ho.
0: Izate sa du umare, ta ingayami katavete batere. Omeng ngutani sib ama kamatani ses kame pnago koro disiya gan akuriha. Aupa hari se kurirap amang araka kuriras eratin kame pnago haga disi. Ama sebu itu sesang uzal kos ngosi angitani ses ke. Hai sesang sib ngati koro me. Ama tamik koro ses abat josovat ngawa sib. Iven wisis om aristra insa sesang sib ti koro me. Kairan saugup kimadah.
3: Kai madah anu anu. Ah, dokter, je go di kairan natan daba. Uma hoga skrivers panesi diosis. Jama erika skrivers margungai hans. Ada ke kuki urusi para dokter ba. Jadi ke kaisera kangen abok nok tau sia suami sia kais aroma. Saya guru uma lidia skrivers ti. Uma abos timas taros. Jadi guru miba. Kan kan kasunda sisa sumari ti. Uma dedesa. Si ama tegesa ko ba besi si ay kagulo ang chauras ay karubis ka kung habiti marosa kay kumusi si kay kay ba kung kani ba si ama tegesa si ama tugutug si sa china tagi kay sa sunda si darumar ko si kay kani brumisi ida an kaya no na perda ro na si si kung kani ka ba tugut si ama ausuro ng kumbes china kay sa sunda si darumar aniro tagi
0: zatis sa duwa. Kain ayam ikatave de badre, ama amalifan baiksa, urit kubisna. Andunets tiguro tanki, ama eli aikovas, ama taising huise, ama martan ohru, oba kabriang aukamu, oba elias huise map, ama alfred de lebe, ama sara gyartan da maria kim, ama francisca tansi, oba filimon tansi, ama maria ngavasi, oba sebilon ngavasi, ama habilan ngavasi, oba sagi de irhard, osi magretsion peter nguara tiguro tanki, ama Francina kom kainsip, si oba usil kom kainsip. Ama nama amboros au chopna.

0: Stefanus Clancy, Mr. Alphys Clancy, si Mami Sarah Gash, si Rachel Causis, insa saan si Ptigurumi, kairan sa ugup mada. Kairan kan kadi?
1: Mita khusi ni da.
0: I mada?
1: Mira mada, kapa da gidiat sa di kairan sa ugup cheng. Turus agi di mamas mama tanda ugu uvidis sa ugup cheng. Sila gigro, ting magis magay usla uvidis ti omak sa ugup duma kweses. Umang wadi uvides umahosa uvides uba sem komo umang kage uvides uba umang Paulina Niares inti migis nibi lady atevet inti migis aratevet umategi uvidas umang inden uvidas umaholo anses uba Belfried uvides uma Maria Chanes uba Japan uvides Chihuraga Tiven, Tiubide, Omanchina, Kaijas, and Grumpy, your group of twenty at Mare.
0: Is that a duare? Tang, I am a catavi de battery. What I can hide an anna. There is an oricum hobby. Tiguru tanki. Saura de Geran Hadigran Ein Rogade Kairan Hamien de Gurti Kairan. Naos mami Alvina Warum, mami Emi Maria Mutinka, mami Josefina Mutinka, mama Hadudu Baisago, migirofiu lintipot, mama Efa Tsaitsemo, oma Ulda Korase, mami Auguri, Klengis, pa Joseph Todo Mutinka, kaima Maria Baisago, orinsi Steven Traira, isa sanatsepti, koromi, kairan sagu gemada.
2: Kai meda, artinguan, kami ture.
0: Kainga.
2: Ah, sakai tak jago. Alam ulang sini dah.
0: Am kita kancan kedua.
2: Okay, mami. Ada tu seorang kongkai kong, ada tu air. Dan kita kai kong posya kau mas, kai kong sila ne kau mas, kai kong sara kavisis, kai kong sara yar, kai kong sora yang haratus, kai kong Carolina yang haratus, kai kong Claudia, angkaus kaitung Isaac February si hua kairan tan kabairan si tan kabait man sin huana o aisa sonda si satu tok unhari ti nani ti si satkra kharu ti ne si satkra nani ti si na o aisa sonda si satu unhari ti o si velma harai isa si sa unhari tok laba kore sa sna miras ki tok o si lang kara to isa arande sa ku kanji sa duwati mama
0: isa ti sa duwari Kairan sa ugup mada. Kairan kanka di mada.
3: Kanka kanka tu jangan dah mitrui.
0: Kanka ambil dah mire.
3: Kanka ini betes sonda tes kerja je sauran kabun kagurun ini usian ini dan ini je mira sauna. Uba Abraham kuat, Uma Aletan kuat. Oba kerjaan cikongko, si Oma Maria abisis. Si nupa raga nara si si orang je, Oba akan aisyah, Oma Elsen aisyah, si nukakurung aisyah. Ini nukakurung aisyah, ke mending am tuap tadi sebab anda bayang gak berpot tu esok. Ada kaitan kat temu dia ni dah.
0: Izat esok Oma, kain ayam itu tapi debat de Oba dancer aisyah, Oma ada kong aisyah, Oma haba sing aisyah, Oba Hendrik White urikho, Oma sabi kavesi, Oma udi de kavesi, Oma piringkira kavesi. Oma kuku saibe, oma lauda matsui, stebiti desri kain kora. Isa sangat sedih kurumi. Kairan kanka di mada?
4: Halo.
0: Mada?
4: Kain mada kaib. Ome aresen, ome aresen oba wadagra. Chore bati ome ne elises si oma judi des. Nah. Miras ke haba deng abo zaza.
0: Kain ay haba de? Kain ayami katave de ba de, ama elang harado sa arandes ay ngamduda amama. Kain ngos mong chong siske, omentam sa kudiguro kain. Kain ang tan kadi.
5: Miras ke anita?
0: Kaya midure?
5: Kain ka saro oman khadrang ay oma sibuye te anisesti. Oma liberty na kovisesti, oba valter kovisesti. Oma olen pandasti. Amatoro tu es ti oba mundundu ti oba tolimani ti oba marupti oba haba sentong sa sin hada goron ai ti goro tan taske prosta kwesa tubusisa ho
0: kain aba du ware kain nga yami tatabe debate oma tanda gudi class ya ma jefruto ema khovisi oba hofman walter khovisi oba kanding auha oma amain auhas oba lucas alvino oma maro ya si kharingha oba queen queen wisi stay with the srikain kora digoro khom kairan sa gup mada
6: kai karap nera sa kairan khata ki do khran kai gada vishna ti mamas oma dugu frida smets oma kubutes ka soros oda emel soros ti oba ismail ubu parti oma solastika ubu klas khaba vishna sna ti wa kairan oda vishna nan khata ki kurun di kurumisi osi sa ubu za oda vishna khu kaintes
0: eng aba du uwa kairan kan ka di mada ada
7: ada ok ba de gen de ra sa ti keren keren ai ni ke au lam par ti na sa lam par ti ti ti lam par ti o ma al na war ti o ma evli mer fri ti o ma ke ta peren an ka de gurun ai
0: ira mi ke ngai di
7: muri mama tsena fanyo tsane
0: ba ba da maku eng aba unware okay tengwa kai ngai ami ke tabe de ya khamses ama mada ba tose ama maria burugang obose ama dolphin karise ama surubi nanu oba pena a garo tose oba sebilun obose oba isas kan uri tho bazi bas mang tose insa santip digoro mi tabe de ba de mama enkine shanigas mama olga shanigas Ome Alberto Shaniga, Amaro Elisa Shaniga, Sadu Harang Aip Kisadu Tom Tavat Shaniga, Tsi, Hosas Hilda, Kandundu Sira Karung as Vialtrielis. Sahukura, Dikum, Urusi Tin Hanse Kairan, Urusi Toron Kue, Ochivarango Sahu, Kaisa Satiba, Nikaran Akuru Toriba, Kain Miami Katavi de Batere. Obamanikin Hamasip, Kay Mr. Lazarus Tarweb, Obahidion Tarweb, Tarwetin Hamase Kairan, Isati Kaisa Satiba Uma. Mudar kis tirak tan ki kairan sa gup ki mada kairan tan tadi kairan tan tadi ki mada
8: to ko pala kepi kairan khane to kam kara bai kurang anyo ti ani da mada ko zene tan ngombe da
0: Tang kat kedua.
8: Oh, tiada yang kena gitu. Kita sudah menggarasi beruntung. Makalan itu nak nak garansi o. Omai living ever. Omai new kemajuan sah. Sen kaboran angkira tak korek hati sendiri lagi si. Omai ingin korek hati kaboran angin. Tiada lah uci barang kos sendiri lagi si mama Maria kacil kaboran angin. Tiada lah ucap pertama lagi tu. Omai otilis apa? Omai otilis ever kaboran angin Usako sa wada ka iyo. Tanda kaos is kato kuro nyo. Sida ka ochi warango sa kri o da gito umaturo siya ng hamus is kuro nyo. Ngayon ka kato kuro nyo. Hindi ako elviera wenti ka batuwa masasan at ochi warango sa hukan kan.
0: Zati sa duuma. Ave de ba de ama Maria Chiputes, ama Ladia Huagus, ama Pit Kamuhab, Rodney Huaguke, tamani ba kutiguro tanki. Kairan sa gup meda.
9: Meda ka usi anida alado maro hilde. Uma hilde maro male sa do ba ka ma ani ay ika sonda sa uma di miba sila gero uba David ba uka si uma tusne ba uka si ra sina do ay ika sa do sonda sa tu ane shuster si ganda monika shuster sina ane aslan uba nama ngawasita. Si oma taluko sisi oma kote chan sisi oba kali ngaba sisi oba oma chara kwe vedbo sisi oma Sofia mama vedbo sisi oma Helena kwe sisi oma elan kwa chara doi sisi na do sisi oba Moses kanu sisi oma Josephine kanu sisi Oma Aleta Hanses, Oma Elizabeth Royles, si Kaimaro Andorita Sibanga, si Oma Majita Capenta, si Oraka Nguan,
10: ngaba sengibuyise kayirana ke ehato ngatheta uhare tikodo promise makre ngwa si wompite ngwa sina
0: anse sezenda bawo isethi sadu uma
10: thank you.

0: ka re nka nka di game da
1: ka nka re ba o se doctor ke ne ra sa o ka ira ga gorong ai o ma limpi ka sa pano ai o ba ne ka sa na pano ai tsi o ma sa se a o in go ba da ha o ma trus la shiku de sting e se ka go o ba a ka lo shiku de tsi mama ra ga ho e sa ngani o ai si o da fran ho e ba ngani o ai si o ba fret o e be ba pipi party de ga ira go no ai olijan sa ngani ka ira no na ke do olijan sa ba an isati sa sa sonda sa ngari tsi mama ma sa mo ni ga kapuka oma draw scribers te oma gogo ha di wadi adi isa tsi khai sa sonda sa ngari kain tsa us aniku
0: kain aba du uma kairan kan kadi ana kai ma da kai kai
2: ma da ka ko da ke sa ora kairan kai fu an kharan kain an ge oma polina poesa are ai tira ging au da ga se de ta kai kai ti ko gwe ka sa ko gwe ti ma do ko gwe ti sa ko ma ta ke na ba ta ma da ka ko yo ko me na da ka ti oba ko lo sa ge ti achte lang sie le ka poesa o man ti ko ra se o man ti lo te o man tra gro ngai tira ke khali ka se da ka se da ke oba ismal ti a khari ti o ma andalise swart ti oba le ti afrikaneri na o man tra gro ngai sa du kha gro ngai se a du dingwe re tswa even poesa o ti makuru sa go tsanoko
0: kaeng aba du ngware kaeng ya me ketabe de batere aba khirson klude ama joana klude ama kopas ti ama ana kuriras ama katrina karisis siglin de klude skori tamsa go di gro tanki to go ba saura kaira na tavete o me nik karisib o maro elsi karisis o me tio tsongo sip ti mama si alfred ti tsongo sis make enkini e qara maga i priscilla apples ama maria ngovuse ama one qause ama petrui de kukulu gaves o me stefanus karisib o maro lady a karisis ama angelika ngangusi oba edward ngangusi ama torodian aibe oba mesa aibe judi gaves arande sa go insa san sip ti gromi tavete ba de wa namibi ap ti kairan wa even isers ti kairan arande se ya kairan haven tsongo sin karisin tausin tsusin tsitsara intina judi ga have stigro kom kairan tanta di mada
3: tira da gobna ma tena ga
0: mada
3: mada
0: kairan sagupke kairan tanta di kai mada kai
1: kai mada ai osani ga era sao kairan adok kai ke batre elo sin kwa amroika en que fran en autoida castillo sister maria cuveta si da corijas ahí astillo maria simosita si a ivon tengo tira si da ganeba ocho con atma jao de que ti mamá más del nangano si ti maro presla cao estira si agua simosita adama kain se kain kawakatis
0: that is a du uma Kairan Sagup mada.
4: Ah, beda oke abida oda geto kuba ta kostas na oba dudu. Evangeline chigo mo sagru treiti. Auma kontide kuise chito kuba. Auma selma. Wai sasna kuro kause sasna kuro treiti da geneba. Aikam sna mamaro. Hodi anakube sagru treiti. Auba joane. Kau seti, awak tu emas tira kapan? Abolong aning kurun aing cida jadu. Awak Simon poki cii, awak si Eric abok sa kurun aing nipan. Aikam sa, na cida ge. Awak Josephine, abah aisesa usah kos kasna kurun aing cii. Awak kau kui Herman, sin kada jadu kurun aing cii. Kaya fro, aino kasna jadu kuba kurun aing. Kom kros Maria kanis, kanis jadu kurun de ufi ani datar.
0: Is that is a do one?

yasedake ngathi oyinqenye ukuba wagcise iqhawe itamkam sengurun ngingarake nethi singakhama ngawathi odavisicwa xixa skin ngawathi champion dicedere champion dicedere ngikeseke ngoma ngiko na double champion dicedere zakabe champion dicedere oyidoka maglek nocturus leta gebrego hasta belsnat ken arwansa habe champion dicedere ngingakira xoxa ntira ke turose saradin gubding khan inani mathi se kharaka kunani khan saradin gubding inamayim athi tagi ngaba ku hagerting khan ina kwansa qobase sicisa imaye thi hager khau khan okakungani xoxa thing okakungwaron ina sithara tharaba mathi tagi khaba netsesina nikuthaba sise ngaske local is lekker tirami esingukutaba apha sisini taramba sise qando adigira xoxa sira ibetan xa enqore thi sorosi qamqam sengcuru ngiba ngakthore qando netsesi ngakaroma thila ngapa ngoka izan iyeng an bukna heya ta iska tsatsa re tsando tsi kere namibia ti nepal association iskira an an se abang heya ta turugu se ge ngadira tsauzen ga don asking heya ta sara gara kes on kuna ramuzen to ske nasa ya to ba eh ata kere mati goro tsauzen sangat na ge kuna tabi tsi gon ai ki oka kuing thwai tu ya ge ama wa maske ni za arsenal singurupting noy tuda kya mangwa tui sorosi kam kam singuruna dagi unwa khabe khasa ngaba manya se ada kore qawdo in ngurukina kon ari ngu ngaske yina mokongos in eyakangan skin ngaba ama se namibian navy sa koro disi tuinga kam disi kosen atiwa aung tui sigi ngaba mangwa koro ngurua sa khase ana iki alwa in goalkeeper sanga ngaba mama sa koro khongpati bangam sangurua se tsak tawmiya se tuing wa in era khongwa ando amazon oza khuge heyautas na gya khakhai ara karuchi kere namibia correctional services nastinge abaqhisa ngurum extreme eagles kago unwe namibia correctional services hakatisi hunqa si extreme eagles hakatisi tige go si ama abaske foxy lane kei pura inana ngurwa xa ngaba amsa ngurwa saka sekro dau menye aske nakthabang watskro ke swap naske masak ando chi aruchi kere tigers sing heyautangans aske okwamandi eyakangan oyigrun khurusiske tiger sakoro disi okamandi sakam disi koron a dige ngan huru qeba ko siyama abaske hileni thomas goal attacks in sen ngaba man orang huru asa khase ko akawmeye aske man huru ignasa abakuge eastern chiefs tsa munadi si hun a si wanderers kunsa tam disi tsen a igoroma tsiske ngaba ni hunga melita goal defense pause the class tsa man orang huru asa khase ko kawmeye se ngakabi chicken abajo numbers tsa korotisi kosen a smart girls the cam dc hun a e ke gromatis ke nandova chesigas goal shooter piramie afnaran kurus tsa ngaba roman wase ikando naske e help das nasa engans mati kana satsa ngwaso afna in ekisa una trako di ekis aroko gun ekis e help das abaskin tsa korotisi twin a chiki afrogod lanza una disi ngani a digosi ama abaske kusuta muvanga goal defense goalkeepers nsa mang orang huru akase nabakro baumeye ida tokoba taona baba mibare maske ohonga sa chine nguruguge e kha kuge tamdi simona as tamdi jagang as orang huru swapna ari ngaba de tomye gro kum am aske nakhaban oskara catching they have just trading book is khaskarang wa oge adira pausen ta do chiking they have just nurugun nga e ngadi sang na aroma ebe ha ko a taram se ida tokoba akabisina town na mibare maske in achaban kwasachi in real taske in up in abagorum thuruse in halta pina kurusa tak thaira tamak tap egorum thuru in aygo nabagro yuno in tap egorum thuru real taske ida baba oho na durore town do maske trading group na ching real taske nuru gun gan aska krake ogina direct ausen etira gira ko ek town do chi an hon buktin chinarake arase nechini main hachi se jerage they have just missed ngaba kwa thata chi they have just ngata so apna sina rating hoping nans e deset jewel rating edi chinge ain commission din edi ga tsa se yang habe aske uba hu was aroma sa chi teni apna si web chat ngang mas aroma ngurum tribuding edi ngada gi missing ase aske world cup qualifier tirami ese disi kosen asa hu kam disi nganeng as september kha disko se ske nabang ngurum tribuding edi ni achi web chat they have just ngata as aroma ge disi jewel rating ngire nakabi ni sing amisen se ka do tsige ang ba khasi china nakabi ra ma khasi di da toba mire e ya das ngara no ha swap na ka do tsing he ya das ing hon ina kubu kubu tsing ha karu ba tsi to au ba tire orange mut netpal class he ya das na asinge umi ba da ngaske
mona sa go koros yula tlhapi se kose ke Evelyn Street Bar Sea Sportsman nsikang hawa se ke papa orange mons na ya justin go go ngang ho misa tando aba dike ngandi wa dira tlhau ke ye aba ke kwa tsase ne tsam o tsung wa tsam ke re singa no go ka dira mieti mona ka se khomisa se se ke tsam di singa ning as unit tlhapi sa tando di gra mie ngasking ya justin sa tsin undi sale gro di tsini ha o tsike tsenga ke sa tsui tsam tsenga koro koro tsui tsenga tsam tsama skeo tsenga ke sa tsui tam hun kui kui haka nani mona aba kui khamire ka ro ji da to goba ka ona ngaba mi baro re ngaske e ya tsa tsna tsagara ke so ak nanda khuna musen o uske ma sa di da mire hm aske ang ya tsa ngak ba bik na do chi e ya tsa skin bu ba sera puru ese ngaske ngak ba sa

ye ko siya ma 11 ero sak tu I komas nambo sak thain na dige kuru karang ngap ngang ngap sabi kuro musen se ikan do chino pa o saka di as nga tara si so ap nga sine ye pen village united brothers and sisters masa rudolf nanu se aku au chop kwen ending ngan sak tu I sige ugamalanga football class sak tam digo siya ma abaku ge ugamandi united sak tu I Fontaine City sak tu I dige kuru karang ngap nga abaku ge tando chula chula sike ge pale singe tun ai tare haka diga min so apna nabani hoye tansi ngapke kai muru guri tu singe ngaba kwa kha chula chula sike pale sira mi ese dige ngadira kausen tando ngaka ba oscara keo ada taru le tige ren tumi ga rondes I FNB women super league abis singe goron nuru e tige nan muru gun ngu tina I ga se go si a gun am dige ngasa bira kwa kha se tando ngaske ai pesna aba kamse aso apna ske ngasa se da kere aba ke every game star queen sa haka Mighty Eagles, Kinza. Ui, Tigosiama. Nas baby de Kaina. V Power Angels at Tui. Mighty Ganas at Kaina. Venduk City at Kaina. Tige Julino Athletics at Kaina. FC Ongos, Kinza Nona. Tige Sing, Natabugroma Tige. Eros Ladies at Tui. Yunam Bogis, Kinza Kaina. Tige Comas Nambos and Nona. Desert Foxes, Kinza. Kaina. Tige Desert Foxes, Aromege, Papa, Tigromi, say. Abaske Nas babies, Titan, Baba. Papa e di gromi in aba digo e di china ne li khaba khwa re lege de so apna aba gro kwa kha se ske FC Ongos ne ske khaba tana o dia kha se go khaumi ye aba digo koro ti kin na kwa tsika tam di si tam an buru ku khaupna ne buru gang am am so apna ne da ro sao se tam ne khis e NDF mari kana ne za koro ti si ngran a koro ti si ha kan a kwa ka ti ke Ongos ke koro ti si koro ngak kwa kwa dan se aba ri komas lady din kinde munang ke se aka disi kam na kompka african star queen sa hakan ke se ona disi ke sang kompka korong ke se yunam bogiza ona disi nanin ak kompka ti nanin ke se eros lady ste ona disi korong ak kompka ti un ke se venduk city sa ona disi tun ak kompka ti khazang ke se yuno athletic club sa tam disi un ak kompka ti wesen ke se v power angels sa tam disi korong ak kompka ti disi ke se mighty angels sa Disi kwezen ak mwap kati, nan rahina go papa e, FNP humen suba li khati amira ge, nas baby niza, tam disi tam ngan huru kaw ka disi kwap kati ske, Desert Fox se sa, yo, disi tam ngan nkis e, nas yak nakaw, tam disi tam ngan huru gan huru, kuwe tan chad me, kuwe nguk kuwa karo am, si horaka tam disi tun ngan huru gan wanga, asi tui kwap nipa, abako a wase, aske, Desert Fox se katara ke, onda kuna musen kauske ngasa tano do tida akta be mire ngaske ekes ngada swap nanda kuna musen kauske ngasa tida ging ekes kabi kwa kauka wan nina maachis aroma kati kira ngasa bi kausen tano do tida doko ba kaun kina ngasa bi sna hoho ngaro re tida in oro ngasa ngasi ngabaku wakri chino soros kusen kuru nga ekes sna harase main ngasi tida tano do

yasela-ke ngathi ngicoke ngingakhaba wachithi salathi soro sigamgam singicurukudisa akuqibingara kharuse nethe ngaqaruma ngithi-ke hade okhowa champions league akuthi ngiyokore ngicuruke champion ndicekire khona hinara qurina champion ndicekire otske qencabini ha otske hunha qenshening ane campeoni kangiqwasa an campeoni kangiqwasa an ngatingira xawuse ngqado aqabike ngatira xawuse aske sosi kamgam sengurung ncharake swabnege ngatira xawuse ngqado ngaske ngakaba ngqwasa ala kharuti kere ngaske sarati ngabnga dagrake swabnga ndakhuna mse ari ngurung ngatake swabnege ngqado tanding ende goro mai se chige aba ongos ladies ting ndige 300 tejene unake disin kwa disi ngi gwa ong kwase 300 tejene skin aba ongos ladies ting ndige gwa from kwa aske aba digo ngali khap ndiga ata aso apna aske ngasa tando aba kutro ke so apna sne ke tamin ke zekurung kwa khase sina in kukire si chikoro disin kwa in ngi aske aba aba kurung kwa nans lis ma diga nas kuzako kwa from kwa aske trago ding harik ngasa ke so apna sak tinki gya som tike kuro in khabe dugin khadina tamne kisi ko angkha ngaske event bi umme super league cup ni kuro kum am chwa ngatsu kiri si koro disi wain ne kwa kongwa chi ongo sanja ngana kiri sin kwa disi ne kwa kongwa aba kusne ke South Africa ti forwards soleka kapindes distingi event bi umme super league cup ti man ora kwa za khase kwa kwa umme chi ngiske ongo sanja ngara uru se chi skin ngabang kusa disi wain ne kwa kongwa ke tokra mi ese ngiske disi kun a urugun ngunga poleng na chapa itna tigoro mi ese ngaske disin munang a urugina spong urugun ngunga digra mi siske ngusang angam zaman ara neba ongosti lihabatan es na kuru kuru dige tokra an ane se tanto aba kutro keso apna snege liena alwendo ndf madigana ladies this stringi ngaba fnb women super liha top ntuiste bolding ngajan duro asaka se kwa tomeng abasko tam disi tam na polding ndi tam disi

ang hurugong ilaku, aba ang nagyasak na tisking sa tising o ang niye, aba ko akong uwa, singing aba, ing, mang orang huruaus. Even the women suwa liha tisa kasing at pesi ko at umiye, tisking sa tisik urong ang uwa tising, ni na ko akong uwa, askerang ibasin, townhouse ngasking sa tam tisik urong ang uwa tising, niya ko akong uwa sing, aske, aluendo, liena aluendo sa tigira, niya sing, abasking sa, ani bolding, ni na ko akong nga, nagtay ko rin, ni tisik tigira mi, aske tam tisik kasing a, poldi, nating tigas ko, nating, hanga, asi ang uwa swap ngasking, asa, Group G, Miss Nagyakai, saying, Maske Cameroon, Tomoro Sichi, Congo Brasa living Oedage, African Nations Cabi, Tamdisi Hun, and Group Nagas, Armadage, Anguun, Nukani, Nabani, Omguse, Aske Cameroon, Tomoro Si, Congo Brasa Veli, Aske Group G, Gramis of Nauge, Prevariaska, Anguugan in Hurum Ringu, Aske African Nations Cabi, Nagas, Aromaske, Nasaske, Onsa Colin Benjamin Nak, as a season in Clifton, Omea. Aske maktab bank pot karake on kunara museng tauske masak tando. Sing ekis na tan swap na. Komas Regional Football Association kerang an tando. Kwanza Dave Tumakose. Nip mung amaw kerang an tando. Naske komas Women Football Lihap. Nating nang nas naske ebeko a main kuya say. Naske Junitab. Tam disi nang ang grip. Nasko say gaben nga main kuya din kende kong ha. Chitui ge nang huruk ewa nisi nang nasi di ge dokra an anese naske aktabang o chi komans e ali hap ke a direk pa usen tao dosera ge to aon ena ngadi kuni o hong nasi naske nang ap na chakra ke ching ek te sing ap nuk na chara si so ap neke a direk pa usen tao dosi ma bak tuts kan so ap na asa umkware ali hap ke ebe nisang use go ebe ama klei li hap ke di ge aktabiran an ane naske masa chi saradi namiya di premier league hap ke aba African stars, Nisagia, Tanese, African stars, Ali Hap, Nibakon, Amadi, Dakana, Abami Bari.

ya se da gipta odo ngadi gwa wati se chi ni ngadi da gine chin hau chi i kha se da gine khou chi ne che i kon gin nun se ran ai chung ma tau ta tau bi da chung wa ar se na sing wang na aroma di ha a ni da to ske champion da ge champion da ge tam di si tam na kurin khau ta ra ge champion di ge ak dau me ye as ka se premier league apna sa chi i gen ngadi ra khou se soro si kam kam se ngurun eng na ra gine chak khou chi se ngas ki ngona sa khung ngani is ka chi da ha ga ir di ga mi sa apna o si ani ro sa sing da ba kharup ai mai wan aroma chi da ni aba

Flaming ya ikin arisak nahi zehu nako hau zen bako nik abe Flaming ya ikin gau egun, gau ikuien arez timitzitzera ikin gau ikuien zida mire, nati gero gau zen gau nazke akaban oigen nati zuna gero gau zen zei zida mire, jabe ara karure zi aizta karutzik ere gau nazke sorozik tam gamzen gurun na araga unan aipa zire nazke netzez naz aroma nomibatzi da han nazke akarake suak nazke maza Namibia Bowling Association Nisinge bolsi veke ibago unwe sige bolsi veke antina goro kunam sige bolsi veke nga troke so akna sina aba tuikwen ina ne grup di bols nisna goro aba goro kuru sei dige tohra mien sei bols me gene grup nga sarma tuikwen ina nga kabi goro a sei sige tarati bols na adi inhase go akunam aske tanan akams na ke adi goro bols ni grup ni kunga go ai aw do dige nga kabi goro au sen dira to oba aun sina aba ho narore aske bols na dige ngatabi goro kausen tao to nami ba ngat ka ha so apna ke wi sorosi kam nam sen hurun na agnao to sata ho tu ki afanga na chao ka sikara so apna ne trang ho so apna sne ke nami ba ti national and national bowls na rank na sei si aro ko di singles ngap ke alex Rape nil iba ai je feserin oira man guru sara di feserin yang abang tunin guru ndum ngaran kha sei abang ging mun are khasi guru ndur sei ge johani chi wipes sara ge khair di chi monik tin oai guru oai chan sei kaun do abang hu haka se guru ndur en kna ngas nei ge namibia nationals abang hu aro ko gutin apna bauteri clouti koriti johani agu ge jp freti chi koleni chi vailen in tin oai abang ne gutin unin guru iba ngakabi gutina ngakabi dan guru sek tawo chi le guru pas karo me ke khaiza tisi haraga gunan guru an tenge windu bowling tournament is mara ha sek tawo dan maske e ngaba tarak dai so apna united bowling clubs eros bowling clubs ti windu bowling clubs misa hun wa khan se ke nai kon ngona abaran khan se maske guru rang guru en ap sam serang guru en ap ngana serang guru en ap haga serang guru en ap chi are tare se how besang dan dirang guru ap ngana guru ha se iske ngaza chi igra mie chi kwanza diana fel jones mun amas ignuas aske bowling association is ke aba nina kurong anhan se kiske kese go tni nen aga sik to akabi guro mun to ban kwati ke akabi harasera aga se ngaske sarati bowls na chi bowling association is mistan anhan kauske masa di damire pao do maske oisa ap nga chagara ke on sunara musen kauske masa tao do seda ki ngadi sorosik tam gam sin guru ngan a chi abi ke sarati rugby nga chakra si sab nga sna dagi tam gurin nga gang nan sa gi ak dai kai aske saratin ba sing hun ka das aroma aske ak bi challenge ina chilling nga has wa nga sa aske ebe ko ge turo parte skype tin nga ni sing hu te aske south africa nga tam di gurin nga gang tam ko gun nga ak tap ka ni kun chi nga ba hu gra to aso apna papa september nga ni kharu nga aske world rugby challenge wi ina ni hap nga aske nga sa ka do jida mi re ka do nga di ge ni sang muru gun nga ni komisa ni nga aroma duro se guge ibe aba parte skype nga ni sin a naski out kum kap na sa aba guge september diga mi sa apna world rugby challenge in kan ni tum se dai gara dai kanya nan sina da dai kanya guge ka mura gu back sku ka chang hua otke dominic isaac si damian cleany mc rain van regi william biegesi sopremi semi jano s erasmesi jango bredenheimi derik besaid nauti jaiten janseni Alejandro Morkel, Bertes Ngarip, Wesley Haukongo, Carlo Hawanga. Abakuike, aistap karangurunguru aku ngatakeso aku nga Isai Kasontovi, Jaco Colin Labusnache, Eduardo Dun, John Connor Nell, Onsolam Zenang Kunku, Peter Jan Streitomi, Ruan Achenbachi, Zach von Filech, Popes Moutoni, Cheripo Karuumpa, Berger Velem Ulveson, Bandeni Sipeni, Lian van Royen, Benjamin Mostert, Marcel Klein, Tian van der Westeiseni, Christian Bergeri, Tauno Amukotop, Chike Nakabi Madirek Tausen, Chitanang Ayokia, Johan Seiman, Chikangarang Ayokia, Juot Woberman, Tigramien, Haske, Tamdi Sigurin Naga, Amko Gutin Nan Sinada, Asabik Taken as a count on Nekurin Nakaroma, Oisan Nanisi, Chinghubanisi, Nunsada Kabiske,
ngathi damire tingaske rugby ngathi rugby ngada garake unda khona muzen kauske ngasa kaundo seke ngathi sorosi kamkam sin hurum enga ngaro ngathi harasa sera kha se dira to khoba nakabistina oho ngathi re ngaske rugby ngasa ada karuthi kere kaundo ti hogi ngiskasi amngamchi ager singhan ina ngaba oinga se kunqwathi ager singhan kaukna wakthi wang o ogam gupting wan ina main ngathi kaundo ube tapting baha sabnaske nasa didamire kaundo abeke inline hogi singhurugu aguke oisa sigere kwa khase ngaske aba charangos asnga kaundo chige ngachabisina mang ora sesina wen ina ngari chagan tweeting ngabisina gere khonkwa chige ngachabira mie se kaundo ngaske oisa ngagipke ngabati Scorpion Hockey Tournament ngaske ngachabike ngumise disikoronga za kuti sing ngaska chinge ngang ngasina adi kesa se ingha kuna gere kwa abanke kon ngina thaka ngude gere kwa aske first 18 ab ngasnege adira kausen se tondo chige ngachabina ngadira ho nga se ngaske inline hockey khati sara ding dobna hockey ab ngachara ke onda khuna musen kauske masa diramire se ge ngadi ingha kun ngina adin bu ngara ai kun se sera ge to oba adi be misa nanin kon da ma kausu ab ngasina adin oro inga ngaching oi hu ngadi ni kun kwa se ngaske ager sin hona ti ager sin hon kaukna ba ku khaba ogab nga ngaching ogab din bolin dani ai kun se khabeda idin oi inga ngaching ba khaka is mana kon ngati ager ngon kaukna da tabani ngus ko sebe chu se ager oda bisi kona hu what time

Neskege sa misting wabas NBC stisa. Hagair kutsinra ngwana sao anita kobasis kara kome se. Namang ang dipti ay ngwab dar ay gubke nama ngay amsa. Taisa kaukaw stuin nga kasipti ngaw nga si ngay sa siptis. Nama kwen aguhan sip asegoro karang a. Neri amske ngano si kova ams namang ang dipti swap ay Fredaxis ay giring ang ane. Ne amske tam o disi disi kaisang abtru kamp na direktir Marceline Swar pipagin am are iara miba nes ang umis kovap sing hau nga sing umis na makwintis wara kai kain sati. Ne di amske ngay disa namang hau nga sing aundip hanusi namang hau nga sing akasigu hau nga si kai guyan haudi umis ang ay sendi sing ay host akasigu tamanira ngay he. Ang ansa Abe mangan sturugu, nona disi haindigu. Aip nga. Igene di amsang angutip swap nga. Koy gogovap nga kadi kurumay ing ay. Dati ng horuba kurumay ing ay. Nedi ing horub ke. Uwes nga. Ay stabat kadi kurumay ing ay. Angutip nga ba in kwen ang haw. Ching hongwa sip hong kam kwen rang wana kurung wang arisi. Hongwa sip disi sin aon. Disi kusin ati agaba ku disi kusin ati kaisa kuri pei kwa kam uri ha ki tsang kain din ge. Ain han sending owasa kais tau ngasti. Hakan a tis ama goro kovang ui. Ochi barang kus nga kuro di yeng huang are de goro kovang in se ge. Hitambo vicho laga demi pti ngovi au mbunga mbue deba. Kwa ming ausa namibi apti ngung en noko ba. Ans ngovu siba. Nadi kai kwa kam uri ding ama uwasa. Owasa se isku kuna kakait makoy au. Bueda pyo urutarang a in pwantaw di ka. Oba herrutin nama kay kwa mwidi. Amang in ay tsma ki tsotso sa. Naba yigi parlament ting huwa kanam kanguti. Kiko aw Arnold Chiwikop. Ting on awake kaup o chitambi gawai mariruakop tin ha tam wali siguri kung nga tsotswa ye o. Imkening hope kay kwa pta mwidi dip nira. Skol gudi kakan a tamay in ay kaysa gurutan. Nes nirang ere amha. Tikain. Ting ansa unwa taup nati yese. Ochi varangos nga hadana perosa unwa sege hitambo vicho laga demiba. Mariguru duma kain are. Inyara Afrika pti. Ain taup. Naba kot naba. Empty season hasigu geng humasib om kain sending ans om kain di. Naumasa kota ha. In the National University of Management skurang kurusti kembaske. Sang aip ng akasiga kong unway. Ip ngay student ng indi maade. Kuru tong iba. Ning akasip ke, hukuru aon. Chitra di, karagang nagung andi student nandra. Ede, ayin aroma mai de kuru may a. Nidi kagasin kaip di, to mi, ngung kai ba aus katrina hang kosis chok wa mi. Ne ayin hanup kadi tao ba. Wakang aip aide, ratong iba sa ti. Ngawit kasip direktir Boniface Zinong kep ke, ngawit kasip ra, karagang nagung ayin tau ba tau ka. Sitkaring nga kasip. Nauhan mong karu kati di ba mong stip tinasa. Ng nga kasip kitam ay taong umide ko kotay. Ayaw em skurang guru kem basta ba. Kurikuro berati ang akasip asin ni isi. Nga ni ay ng agam kuro minister ng Comoros din ke. President Azali Azomani ba kay kain sa kwa di ba. Ay ng agam President Ahmed Abdallah Sambib ni. Sambib niya kosis nga usap ni. Rusip ting ay kodin hub aga unga kaysa maa amsa. Nau nga sa yung aro sinreng ang hansin de kriko si taip nga ngwis ais ay hap amaha iya. Sa yung kanistam dis nga ning as kaitsam dis ay yakwa is ngan geng inakuro kainkom. Sambib ding urusi para kao wasa sing ang hansin kasi isa. Si presidenta kutan ip toma tau. Nga di imeimay di ip di oa tristi de. Nga ngkang kaipa kong hai tau tradi ka. Nga ni disihung aguri ka sambib ke kaisa kuriga oms koms nga kaha. Si uip di koms karabagam o disitam ap nga. Ke atobi ay he. Naba i passport ding ama khusis ke may ngaking ay khuy aw. Nga si anata aon. Tung agam ay di. Ungi bang aon aw ma ma si bara. Ma si bat kota ha dira misip ke sambib ding ay di awa. Nga di i kowang uisen ayin ama dama ha si kadigurung hara. Mira sing arun iya unga taw di ra ay kong sati. Perus ke hanup ong o si bang ngani disit sedi kaku kaku kaku. Haga disituin at harigo horaka disihuin. Tuing at hariguning hub na hagu na
ayiqora sengxaxhoma cu ayikamgcisa ncane obhagiya ngqaroma ayira sisense president di beroske ne dikagukagusa supreme degrees ga ama amsa segwanqanqan hanusika sedi e ai peruano stipna turus kamangqabisa gunera sisene gatsatsa segwa mai enqise tsakase qhariku ke angash abuimarax arequipas ayacuchos cayamarcas cuscos wanzevalicas huanucos janins lima sipascos tidiqoqa ha aisinqoincas anqhawuba didis sanqwayigeman wahaqwi aide aga nqanonqanos siqhadin qayrub diha qhayga tsakhasa nqanqasa benamasina niqoqa neliqhayibke kwami qhawubas anonqanos tiqhawubas disisen hasigunera marisi se marinqoincwis nqicadi dinqa anqas noqhanqaisa hang arura marina masi marinqoka huqaqhatamase peruske kaise anghai tsikhomapa ungaqisa ncane ukuthida ungqudi singqudi qloye unuxoku yalnino sta a ho anarisa kakire ho a niskininqhanqamsi kuchiyuda sarang arma kaisa mes ai huirika utkamaqare.

kaban kwa kere maske e super rugby championship diramie so afna adin da funa kausen bichi murin kana mati murin kana mati adin go kuna mati gro kausen maske ngata kausen asa chi ke united rugby championship ga tan ngak so afna kana do murugun ngi ko so afna preda se sei glasgow warriors a nati singunang a chi ke kona ngi sa tam disi twing a ige si a masi aba ku ta karu chi kara ke oske di blow pele ngi haga disi korong a chi ke Munster sa disi haga a ige si a masi ke kwata fane ngurugu ngiguna ta ke so afna oske ngi ba Thomas ngi sa ngi ba haga disi haga ngi chi kate rugby ngi sa tam disi twing a chi ke si ngi ba a masi ngaske ngaka bu ngi ngi ye nga dire kause nga ske nga taba nga zat na ro chitka ai zan ogara case of nasna ske lenstar tsiza kwata final ngurugun nga koro disi kose nga tige laun gun nga disi tige si aba goro ma se kaudo aba ku ken sa semi final ngurugun nga ske glasgow warriors tsiza di blow bele tiramie se nani stuni fabis a hare hagan ap en nguru aba ku ke tan ni semi final tsiza lenstar tsiza stoma gun koi nani stuni fabis hare hun en nguru se aske Oh, United Rugby Champions bi nsa garanzwa honda kuna musen kauske asa di damire kando ara kadure chikere super rugby gramien abna kuna madira kausen super rugby kuna super rugby kuna karasi oikin guru kun tunda freda ches kuna ni dikro kausen crusade sa haka di jing a hari games da di hakan a chige red sa haka di jikron a chige fian rua ze tam di hakan a rambi sa di jikosen a wana pasika sa tam disi kwen a. Chige chief sa koro disi kwen a. Di blues kwen nga nga disi agan a. Chige force nga nga disi kwen a. Chi warata sa tam disi koron a. Digo si a maase. Aba kwenye kando. Nini kengan nga ni koros. Juni kap disi e. Frita se diga miyo kwenye. Waka. Ski harigen sa prambis kwenye nguru. Chige nganis. Mas e. Ski guru sa blues kwenye. Chi chief sa res kwenye si. Soi kwenye se. Ngaske. Anguru kura kawusin kwenye. Ngaske super. Rugby khatangwa suba rugby championship khatangwa onda kuna muzen kauske masak na ro jami re tige suba rugby championship pun mi budi rugun nga ngati na kausen atap ai lesko seske harigen sa dc hagan angurun kaut na pro dc korong ak na katuro kais ai siskira chiefs nga ngabak na ga pro dc tun na konfet an se crusader sang manang nang kais ai haga dc tun na konfet chiko hagan nang kaise bluesa na dc kaisang ak konfet chiko rong nge se red Zarak tangan maske, nona di sini pun ah maka, ida ngadi bauseng bauske ngasa di dalam mereka nado, ini maske ngat kabi ke, adis nak ing ngandi ngadi ke, ing ngandi ngadi cing ngat kabi ra, bauseng se, di keramik nado, ngapke kayu lika ku, ini aku kacang buah so apne ke, ngadi rek bauseng maske, ngat kabi, ini kerjaan guru guru aku nata ke so apne maske, ngasa di dalam mereka, ada karuci ke rek nado, saya dapat kabi, rekit nans, cingge, kerjaan guru guru aku ha. Omo yang maske Unicap A ske South Africa directing nas Christina e khangurugun ngukan omo yang maske South Africa ba parparians kun koi kam disis Unicap is A igin ngadin ngurug china ko hak na South Africa ba parparians kun koi adian ngurug chinge aba ko hak maske South Africa tinan par masi kam disis Unicap is A ke South Africa china nga ba parparians kun koi ni koi kan se maske a recruiting ngurugun ngugina kun haku nakun maike madira bausen se Ahora South Africa apna ti rugby na so apna sina. South Africa apna sine ge araga guna rugby tin nan din ti chinan abarang guru sei. Ti South Africa apna akna do maske akbarang otsa gra ke so apna ge. Madira kausen andi ti ona nan do din ti madi chinge abarang guru sei maske keri kabang guru e SA kabang guru e adi gra nakka bi kausen na do. Sida ge taro se keri kabing apna ke ro sei kari kabing ke. Papa South Africa apna rang guru e ti Disi kaza ngasi kose disi kuin ngani ngurip ngagi angin mubi ese. Asi keri kabi kaca garang kwa. So apna sa chiti si agan a. I province di ngandi. Nidi gen ngaparang guru se ngaske. Poland Cavalier ku. Bota Bulldogs ku. Bulls ku. Chita ku. Eastern province. Srifon ku. Srikwa ku. Leopards. Lions. Pumas. Sharks ku. Stoma ku. SVD Eagles. Ti Falge. Falge ku ge Kempton Park akureng kwa ati SVD Eagles a Jots. Tige Thomas ke kui type ti. Ti Sharks uge dere pan sakurak tri. Pumas ke Kompelas sakurak waka. Tige Lions a Johannes Verzahu. Leopards a Posterstrom zahu. Trigwa ka Kimberley zahu. Tige Griffons a Welcome zahu. Tige Eastern Province Elephants a
Keperas Zahu, Chidas Kugi Plumfoni Zahuran Kohati Bulska, Pretoria, Sige Bota Bulldogska, East London Zahu, Sige Poland Cavalirka, Wellington Zahuran Kohase, Tigra, Natsavi Kosen, Sekan of Maske, Avatagarake, Unsunara, Musen Doski, Masa Maske, Zavriga, Ibakeri Kabi, Chi, Mavasakarake, Karagunan, the Kerigagunar and Kandi, in the other Karake, Oigin Matira, Ocean, Oisa, Maske. Regina Sakaro Sekara Sankaro and Dafuna, Musen Kauske, Masa Gamir, Chisidabriga, Mankora Tising and Ding as a case of Nige, Otakom Bullsku, Pretoria to go, Aguke, Mankorangans, Akase, Atabira Kabankin, United Rekwichum Yosevici, Keri Kabitin Nastan Aswapna, Aguke, Tietos Thomas Rakara, Uitatis Aswapna, Nestinge, United Rekwichum Yosevian, Tirak Amnese Mankoa, Aguke, Hollywood Petku, Hollywood Pet Sharks, and Gutsinga Terbans, Aguran Kahatan, or Chigu Gangaba. Nang kaserek ang hatiske Vitality ADT Lions nisa ngapaho agan kung kaserike toda chida ka korong ng kase ay maning kaserike Erling Pumas karaknaga si Hong ng kase Suzuki Hrigo ako isang ng kaserike Western Province isang ng kaserike Poland Cavalier kuti isang ng kaserike Eastern Province nisa karaknaga adi ike ay tapir ka usen haske rugby may ngasarake konsunara nisang kauske matigera Akabi kose maske rekrut na sakta ro tida to hoba taun na makabi sina o hol na rore aske rekrut to tera gen sang habe chi o gam fukting fan en gara ge go ang ak sokta ro tida ge o gam ting fan nara ma chi se chi uro se rekrut rak pai tiguda wada ang anin khmara ak to se ta ro chi sorosi kam kam sen murun en gara ge thai ka sena su ja kha yoda bisik ma kase rage ari keri kha bi ding fan en ngaba gron ha karu ba chi se ta ro tida ge ni aiska karu chi ji ngaba khusna han fan en ani ko se Time for an international of Islam, Mubadi, in the Hunan Chosen Swapnaski Mazabera, or in a Tarek Naroti, Vahu Akilagras of Formula One, Timoto GB, Miss Nankwakoti, Avahusaradi Sorosi, Kam Gamsin Burma, Arule.

yasadage ngadi oro ikanya kugwa chin omiro in omkaro dicini hiske agnado chida ari karure chi sorosi tam gamsen kurunga dan khawa swapna iska kore chemyoni tetas kene chen khawa ari be turo se formula 1 prisna sire kanado chi formula 1 sim ngari di it is an main ka chen ngane chi ho nga chire I formula 1 snap ke michael schumacher neba ngaba uste kwebaga se formula 1 christi ngai kedi ngara kumuye ngaba ke I ane kedi si meljun tot hongeri si ko se di si meljuni ni ngap ke ngata bi ngara kumuye se di ke ngata bi rami se ngaske michael schumacher neba apke turu kesi rek na hak na ro si kitan ne kesi mane man kora ngari agu I tesa mari den ngende formula 1 musa unga gunga ige ngadi rek tausen si ge lewis hamilton ni neba ngonan kwa ti haga meljuni mai ngara kwa ha si ke fernando alonso neba ngonan in case a si ge kimi rekonen mentsina rek kwa ha si ge korun ge sta ge zo nga niki louta mentsina ngaba rek kwa ha se kaudo aski ngasa chi in do ge kwa formula 1 nga pai rek ge ngui ge formula 1 nga ri spa chain ni ya o formula 1 nga ge kaudo Christian Marisa Rapaye se ang apna sakara ke Christian Marisa Rapaye ang apna sakara ke se Christian Marisa Rapaye apna sakake so apna apke lu Baba Christian Marisa Rapaye apna sakake so apna apke Lewis Hamilton inga abara kma ga se ka do tige I Marise ni sikira gira mun tu Marise Rapaye sa Lewis Hamilton ni Ferrari si kripke ka do aska nani ti si meljun ranza hu tu ke ni si meljun ni gosep ken kriba aba kurip ngara pedale tigira mien haske nsak

yasela ke ngadi choe ngeru kwa kwachise ngalo thi ingororap ke ngaiba ngororap ke ngaiba tungare ke local is leger ina miso akuna ngatsa business in house e chingan apsina ni main ngatsi se gabe ana ngaba manya se engo se premier league akuthi liga kungxeku ka karo se kero re ekwis ngala kwa siso akuna leba busi engo arne snold snold da kwakho kuba arne slot umuntu arakho kuba ira kho kuba arne slold ye akati singa kurikan anyap leba busi tsinye baba edira mise ikhando baba edike kho kuba tsinye ra mise ngaske leba busi tsa kho kuba tsinye ra kumse ngaske ngachaba ngqosa thi ke holandi maisabe ke tsinye ngachabe baba edira mise kuda kya dai khapni kho kuniyansa ngaske leba busi meke kho kuni jing tsinye ni hase khabe tsiyangu dai ni arne slold si slot arne slodin ra kho kuniyansa tsando ngaba ke amase Abi Alonso bakaye Antonio Iraolo bakaye Sebastian Huno bakaye Luis Enrique kuba ngaba kayiti chingwangare dingaha tigera miyese ngaske ngachabisa ti Alex Lodi ke ngaba ke yaqunse abakhe amase Premier League kuba ngaba tanchi ko khayiban qoyiso ap ngaphi ngiba ngachabwa kwaqunge yese qando seke kuke qhumtsina ibe kure unlike so atmosphere kongeye dike akhabira mie se kando maske akhaba ngfasa chike yueva fatira ngwa champions league atin kuni nguru kungwe kuke alisina korong thuruwe se kando si champions league atin nguru kungwe kuke korong thuruwe so atmosphere psg manza arsenal ka korong nguru chikuke champion ku england di champion ku champion ku ina goro europe di champion ke ikaw ku ngikugeng ari omgudi ngide go nwe chikugeng ngari go se kham ching ngari go se nguru tape champion ke tao karo ma kugeng ari tao ba gorong guru ngi chikugeng arsenal sing go nwe go nga ngaba arsenal si uru a go nga ngaba ngudi ngomde go nguru ngi ka ba se psg sa tui arsenal sa tui tike go sia ma tisi tui nga tsara bo zinga dan tao tsa kui gati ibai gata dicha ucha cha swapna kuge goro kucha kepre lagu ge goro nga cha aisen kabi goro nga e khabe go haske aisen kabi pin tsa goro nga cha goro nga cha khabe ke sin nara e nga cha tma ba khese go sin nga ke ye nga non ge an aroma khabe ke go wa nga ke nganza psg za haka arsenal sa nuna dige dige tunga khara bolinga go si amma kuge champion go england diga Arigo ang wanga. England champion go Arsenal ke ari PSG kwai go ang wanga. Seige Arsenal san aroma seige Arne Slot Liverpool si abutinge ne siza. Arsenal sin aroma di khapkin tsina ko go ba itsuma go ausen. Ing kwai go mau Arsenal ka tsara ndaiza. Seige go go ba

how sin. Said I can not even come from now. No kind now, no nadina. But I got no nandity kind now. Yet they say I clean arsenals for that. Handing Hakuna gives you a clean good idea. Arsenals it and prison gum. Abai, of that we have a arsenals gay. Quick, quick, the caram, she had an monadigo and Kwanga. Now don't ask him a pleasure. She can be on go. England did come beyond good champion go and go get champions league up Liverpool and Oanga and Haske PSD is not good. PSD is a subcargo that come good. Ali has Liverpool and Haske. You have a champions league. Say your PSD is a you have a champion. Kidamire is the Arsenal's England in a champion. PSD is the Frank Regan a champion. I think it's a close encounter. Haske champions copy. I got some qua. So I'm making a direct close and Didamire. Ida Tohova. As I say. No kun khasna ngong ahe in konsa velen freeze ome aluapu ngong a kore to go ba in igon anyawe kwa sa go tsina Manchester United sa do jing anyaw ke bi hare ngi si kom sa kain kain Liverpool sara sa isuna go ngi si kere in go sa go tsina ni sa kham anya ba tsaga Arsenal ka mi fars ke da se de unwa ba ti ne liga ba ne tan ge in ngadi da gira mi h makuruti ngadi gira tsausen sei ke ari ke siang am ngadi ko siang am ari sei ke liga tsina Arsenal sa ge atai tsi Arsenal sa a champion Engels Premier League tsa e Manchester United tsang mona ke sing am Liverpool sa korong ke sing am Chelsea skin ho a di de di sing ke sing am olo lo space ke kham sa ngo ina re le khasi bena di sing ang ke sing siang am adi gra 1000 pound o tsi as ko se ke England ding ke Erling Haaland ding tsiba Wister Bolding nga jang grup aga se ke a tsomi nga ske Man City sa hu tam di sing a Bolding ding nga ta se abas ke Maji guru thousand say chi la liga nga sagara ke mang agreeing huru ap ni bang kwa chi twiste bol nga jang huru ap apna apna snege hata bi ni digre thousand say kando ni mabas ke barcelona nga za la liga ba gya ta ha chi ke Kylian Mbappe ba Real Madrid cha hup tam disi koron ap holding ni ka twiste bol ding nga jang huru ap aga sen ba eh ama sa guru kon kwa ti da mire kando adi ma din ni ge nga ba Kylian Mbappe tsa kwa USA aske Achabang Kwasa. Masa ngalama ichi, ngapa karure chi, German Bundesliga ngapke, Harry Kane ngiba, namas nisa gya u, aske, twiste bolding na kyang, huru abaka se chipke, niba liga ngipsina, Bayern Munich niska tan chipke, Harry Kane ngiba, nuna disi nganing a bolding na se, naba namas nisa goro u se itna odo. Pi la liga ba hu karu chi, German Bundesliga, kiramiya se Italian Serie A. Italian Serie A, ngas rasis of na, una Madrid 1000 Italian Serie A kuna skip count ngaba Inter Milan sector kezagia u abke Lautaro Martinez Inter Milan sibati singa politika twiste bolding ngaya nguru abaka se hata khiba gere unte count madike makabi gere 1000 ita tokoba mire ita mire in down an 100 count ara Zimbabwe kuna sire chingu ngego sindang nguru so akuna ye Zimbabwe pili khaba This is cause it is Anguruga and Huruet is hard rock. Is a citizen I come to say. Tiki Caps United, I'm the citizen I come and say. In Gazi, I'm the signaling I come and say. Tiki Scotland's project, I'm the signaling I come to. This is Agan and Kesira, Naha say, Naske, Scotland, I discussing Nansatran Hoa, Otske, in Naba, Namibia, Nara, no say, Naske, Nakaban, Hosa, Tiki Scotland football class, Nege, Adira Kosen. Abatske knowledge musona ba unwa kama biliata unwa Valder musona ba unwa Terence Chikumanja kiba unwa Moses Chitolo kiba unwa Simon Machobe kiba unwa ngatigere kuse ngaske karaga kuna nguru aku ngaske ngabara ose ngaske ngakaba ngosa Scotland khatang kwa otske Zimbabwe tike ngande di twis Namibia ting ngaisa ba kutinda kuruse iswans ke anga ti kwanza Steve Clark ting na In Kwanza, Inferent, Ayang, and Ske, Anga, Tidamire. Ask Scotland, Nikin Lanza. Ask Scotland, sir. Steve Clegg is Scotland, Nikin, National England, and I have Scotland, Ski, and Mark now, Tidamire, and in Akabere, because in Ask Zimbabwe, Nasagarake, she comes a cigarette class of Naske, Nasa Tidamire, Geneva, Petway Premesibi, Puna Madira, close in, Premesibi has a case of Nasnege, Sedatica, Nasina, Pun in a Natabi. Munas unit can be say Pinoch Mali Rabani 8 conseil. Aristaske Magesis Tusakam Kita is a Kaima Digoroma Goodige Nora 8 conseil Tigging Monas unit can be say Melforta Magesis Kaninguru Abahum Nanis unit can be say Melforta Kaitan City Stra
abakong muna clincha disease juni club this ice kini captain series a magesis ka chige disease muna ngasa ay magesis a Melfort ka abas ni karam ngadi kin buring ni buring kaje at sabi ra thousand pound maske at sabang kwasa si Orlando Pirates ke ngali sab kaya gya tanse singje Pirates nga ngaba ama bakanya kiramie sing ngwa toing amone likhati kana aguke a South Africa di Premier League aroma gugi ngumje ngaba atao tidak dok ba mire tawdo maske ek tes gata ke adin ogap ngani chan chaba chi chi ogap ngata swap nasina ube pai pemtin hurugu negu chingira ngang na tawdo ko ha chap ke tabi chining ase e koi kumatma khara oms ei e ye ngak chap ke oms gura ha se chaba tawdo maske World Cup i ke ko a ye Afrika ba ku dising ngandi ngene neguri ngas aroma abara sing ngunta bata se tawdo sege dising ngandi ngide Afrika ba ku sing ngata bira ngunta bata tawdo chege abi chining a e man ngandi khata sira ngunta bai aske ke chara so apna ike ekhte ba sining ngunta bata se Senegal igeni kunsei South Africa igeni kunsei Cape Verde igeni kunsei Morocco igeni kunsei Cote d'Ivoire igeni kunsei Algeria igeni kunsei Tunisia igeni kunsei Ghana igeni kunsei Seje madira chause ngaske Africa din hugo ube kaib nasining a bumsinga ngotsa kara ke so apna oye nka dira thousand se chiri ke ngati sin nan ding ding le guri nga sarma da ye disin nan digara ko ngi rasi aba ti cha Morocco ke ni ha Senegal ke ni ha Algeria ke ni ha Tunisia ke ni ha Egypt ke ni ha Cote d'Ivoire ke ni ha Ghana ke ni ha Cape Verde ke ni ha South Africa ke ni ha DR Congo ke ni ha se aske nga tabang otta gara ke so apne ke nadira thousand se ka do ti DR Congo king onigan bhobina kere tain ka ba king ba ama se urung ngi gudin adi nga sigrem a tin ba a tan sa kong kwa so apna sking nga sa se ge nga dira kause ne ichi ka odo akta bi nimi se chige nga ti sing lugung nga aba ubi kaib nga ne gurim nga aroma sini nu se di damire chi ne gurim nga karoma dai ye chang awa aske sa cha hutu ya ganga it is in chusep ke dai ta ti se England in Cleveland in Cuba se nga sabira kha kha se ngai urugu twa twa maina England in Cleveland Cuba se ke Edison Suse campeon ni libera kha kha chi campeon sa che campeon se dura ha se ke kwa sa Sovians na ding di chinge Egypt Algeria Germany Netherlands chi nana rang Cuba se se pom sara kha kha go smu Also is mo bom sara kha doing buka twin abin Cuba se za e ngadi ki akabe e Africa ba kuda ke kek na chi Europe ka ni ka ha bin oka ba khu ra ge e England ga ra ka ha e thu ra ge sa cha mang ku ra ka ma sa Willem Fries o malu sa ko mang ku ra ka ha e nga di ku wa ro ba de ra ge SMS ro si ba de ra te mang bu wa ra ka ha sa ko di ra ge England ga ra ka ha e a di ku si na bi ro de ha re da ku mi re di da Edison da ge ya England di da o malu da ge ya England a di ko kwa re da kumiro ne mona ton ne dan an ozi so vi hansen skin has komi kami Egypt Algeria Germany Netherlands singa rakaga city da o davis ton da ne da ge England in trip rakaga sei I mona ron na mi badre da dia chinen ande idan mati harase mai ha ro chimi hi hami singe ubik type na mang buk karak na ga di habe adi ma chi ma sa velem free sike ngai ko akaga prase lak marang kauba ni prase larang kauba habe da ganisa prase li I England singe muchin hao e ti come a luke na komise Germany for life ti wa ta ha se la gare na birosa si ba tre e di kuma se kuma ska so apna e o me a luke na ba Germany dira mi velen free sike Brazil dira mi ti da ke England dira mi uso biske ha ga ku ga so mar ku a ka ha ta ti na ding na birosa si re so ro si kam kam sen hurum na tan ha so apna si na sa ti ki tun ga e ti ga mi so apna locally slegas ka ni kun ti se e gra mi e e kuma sa lolo gra mi ke Germany baran o wa dira mi kuma sa ke Masa lolo ke Gemini barang kauwa tigra mie se. Naske ngakabang kwasa didamire. Naske ngakabang kwasa didamire. Naske ngakabang kwasa. Kwenye ngadirang kauwa se. Siktu baragi kaya kiasina tige tohra mie se. Mighty Oryx ting. Nipsingen.

yaqhawuthwa sethake incadi incoyerhuta kokwachiswa akunqala ukuyela isilekere ndina myenze nenkama kunako akuthi ayi kasenseyiqhawuthwa theke ngquxa ayi nxabahura cikodayi ayi nxabahuka inxwarha ncuruwako wayi ngqukucapha incuruwako unxikurhani gqwexa seyiqhawuthwa khabe ngqukucapha iturunetizanimathe inqada xaba qhowa ukuthi ndiqayise ndixhaka nxwiti xe ndithinga inxabaradiye seyiqhawuthwa nxaske khosegurinarhudi sixhesanxakuri nqaka hanatika om sicwarobakara unga soro sigcamcam senchuru ngathi qho singaqenxiba senisa ungaba eske ndibye qwaza arlon ndeke kwaarlon ndirecebi qwaza arnold alon subeb Tumebdi nga sabe kipke kando. Kati nga kasi kipke rakakati pke. Nga nga sa kakati. Kho sa kakati. Horra ka kuna pke. Kwa sa aloni kipchina rakakati. Aloni ke man kwa kere kwa kuri kip. Chief Sando skangwa. Black Africa skangwa. Kukti ngan skangwa. Kukap nguk ngan kwa di chati. Okke. Ngana rati. Chika kapkira. One on one kuru apka. Nga tipke kam kare di chinan kuru akuka. Nga ti. Horra ka kuna pkira di. Kati nga kasi aroma. Sire. Saktwaroba. Kamkere chiti koro di singa nikuge. Tipke kwa za Arnold sube barami. Tui nga sinapta kwa ba sis. Aroma iki nga tinya. Nga sike. Nga di chiche di nga tike. Haraka kusiba ni mungu. Tipke barami otike. Huwe an kuba senka. Nga unkai. Nabara se ngunchi an kuba senka. Tiki rami e kando. Chini nga kasi kuge. Kaba Colin Benjamin. Talents towa. Jan Morris koli towa iki. Nga barana chi. Hakari sikurong. Tauna. Kota. Tigra mie se kando sangla pchi veke pchedi ngadip ke tokra mi se ngaski kwaza arno subeba kwaze gurina khuti sikhaza nga gurin akukna tigra mie tsenga ke zakui tsam khisa tsenga haka hu tui khisa tsenga ke zakui tsam khisa tsenga haka hu tui khisa abatse kwaza aloni ngqa ngqa ngqa usenkha ngaske khowa kuti ngqa insending aroma ski ngasa kando tsipi ke hatama kwaza roni filimon kananelo ngicinge ngabang oyisa ngakazi ngibara mathi seqhawuto akuke manje akere khowa kuthi cwe Black Africa sikanqane Blue Water sikanqane titsi kanqoka kunasizwa kuna Mamelodi Sundown the sprint dia hem de gran ngxali ke khoko bangaba kere kho ethi yonhla le gasi kere ngcungu se sebeke Ronika nanelo uthina ibe ngqola ka charo se kara ke nethi dake Ronika nanelo uthi Mohammed slash tonze uthini ibhani kose ngacamburwa kwa ngxinga ngqola ka nethi soro sicamcam sencuru nqa kara ke swapna oyike qhawuto nithi ra xausen ngaske Ronika nanelo ukhatsa kara ke oyike ra xeba sinqipke Blue Water sna disi kose ngasi kose disi cinca nqa kuri kuma ke asi nqa disi kose nqa tsi kose disi camca nqa kuri kose tipke Black Africa ska disi kose ngati kose disi ngona nqa nqa kuri kuma ke asi disi kose nqa tsi kose disi ngali nqa nqa kuri kose aba khuke Mamelodi Sundowns ka ke kung disi kose ngati kose disi hunqa nqa kuri ba khu camca tsi koro nqa kuri kose tipke nqiba Namibia bi disi ngona nqa kuri kuma ka nqa nza ngona nqa ding de ke ngoruba tsi Namibia bi bravery ska koro disi ngona nqa nqa ding de ke ngoruba tipke nqiba nqaba 11 erosa technical director se xaba kere ngqaba tura magic san ai tiger san ai maritzburg united swap ke khowa kuti ngqa ya bagase ke siyai tipke bravery ska Namibia bi ngansi nga khanga ran ai bagase ke ai Bloemfontein Celtics nga khowa ka sin ai Black Africa sin nga tanan ai ya Namibia nga tanan ai ya Dunam sin nga tanan ai ya African Stars nga tanan ai ya Tibax Bakania sin nga tanan ai ya tipke kwaza Ronnie Magnet Kananelo iba nga chabikire Maka se ikhawulo tike tokhra mie se ngaski ke ngori bangotsa kara ke swapne ke ngadira close encounter ching ke ama se mangqara ngaya kuri ciba ga se Namibia kungara abangcinye se nisiza bangotsa kara ke swapne ke ngadira qha se mangqara ngaya kuri cip aga se tang an kai swapna ske

karakarure taro ching kuka kimara ko siso akma kore ne kure asparma ihangno ai ditu ige tadi gira mi ekna do naske turno ding ige ko hachi turno ding ko haso akma haka disi tabi ga ko ina ngumiseni na e wada gira tauke ye ka do ne kure na asparma ti ge do gira mi se mabak tuch kran so akma kuka kuka local is like local is like ukutaba sethi dihui ke yachayidi ke acabira mi ese qalo tine yanchuruwana in one ke ngukutaba kurancane tancire ukutapa namibia kuna kwinchuru yedi ngukutaba ke ukakungasinara nchuru yeqalo south africa angasine ke ngukutaba kwe kati khoira nganchuru narathi ke si crowd arancwa tine kona ihase zima tingang ngukutaba kungarang awadi da tohoba hohonga tire tancire ah namibia kutle local is like songwati ah local is like ke wata towa tige tohora mie qalo se yinga dira ncancane tige abaturo se local is like skadani ngxaxo se ke qalo aske ome masincuruku ekuthinge khabara ncancane qalo ngaske ome masincuruku ekuthinge kwahazwa ngaske ngasathi ke tohora mie ngaske ome ma uba 40 ekuthinge kwa nkuwa ngqo ekuthinge unasthi hakas october 26 otipingwe sna antsas kesna rakha hase aske ome masincuruku ngxinga ngotsara ke ngasa qasa sibke nokhni ncancane se qalo mariku mari Rubais, Tain Datanesti, Horaka Hunange, Nohning and Naske, Omema, Soka Bonanza, Hagati Zitabiga Kun Aroma, Oisan Kahai, Onasti Hagas, October Club is A, Christine, Wanguan of China, T. Yetora, Mia Sing, Naske, Omema Steve, Kando. Seragin Abago and Nakto, Sida Karuna Kando, Chikere, Torresem Soka Bonanza, Tiramia Sing Akasi, Kitchenge, Kohakando, Naske, Papa, Yen Oisan Akasi, Kibangabang, Humisa, Naske. E adan angu parti Rhino Football Club sinha angawa siya kohanguru kuge nega yase ke kaundo nganguru kutina kohati neski kurikoro bera hasi kurugu ngachi ngona disi kuro ngangu atisi mangmia tige ngaba tam ochi kuro ke disi ngani kura kwa kase ne tige ramie kaundo chista kuro ke nza disi ngani ngangu ati kuro ke disi ngani gu kaipching honi ngori din edin kongwa kaba hukang ngani kese ngaba disi kuin ngangu ati kuro ke disi ngani gu ngan kongwa tige ramie ngai ngori di kati semide Monang atikoro ke disinganiga maso san kong wa kam disitunga sa hu kam disinganang as au komun kap dis a ching as ke nganisa sesonden eh digrami e kunene karib ngas ke kaudo nesa chi to are sam soka ponansa digrami e kaudo atang angu bar chi Rhino Football Club singe oraga kwen enara kaung ngas ke nanin aus ka sesonden cha dige ngabara mie se varam koles ngau ei ige ngachabi ihanguru gung ga a komisa diga dogoba ona ngaba ho ngaro re ngaske uruku ina kwa khaku inga ngotsa gara ke onda khuna musen tsuski ngasa chi inga nuruku ri kwipke tige ngabara mi account ara karure tikere kobi konde tin nuruku ku tsinge kwa khaka ndo chi kobi konde phatang hwa o tsin a komes o kombais kharang hwa ona disi tsincas july khaba ku tams out khumun khap diskose ige a komes nga ari inga nuruku ga kwa khaka ndo ai pesting ya tas tsinge Umisa digramie, kabaike ramie, ngasa kasa sipke no harasa seni wakasei, titke kasa sim aroma otke kaminka, saura tam kwaratura, kaski kwasa amanda tose satke, tenga kesa koro, unguna kesa, koro kesa, tenga kwese.

yangqaphe xoba kunqoro selake inqaba ingqaba kwaqhithi lake ngathi ihangqoko ngqinqada ngqhamaso akuna ngiqharuski yaqalo thi away united football clubs camdi sithi camdi sicincanxe kuri mina kuyangqoba yes xa sithinge always a turno esiqinisa camsti hakas october club this a autos di etosa board club a ngqomi bada ngqondo xa bayikira miye ngqondo iha kundicuyike qwaqa thi khwamisenski cuincwathi chaza ke lesinqane kati kira miye khobamsa turno es xinisa skene ba awes xinisa ngqomi bada ngqondo xa bayikira miye koro hakati sincwadi sincinke manqunya thi awes thi koro kuri khasi xinisike ngqaba sira chedi ngqondo awe united koro kuri khasi sti bonanza ke ngqaba si auto asna edosa board tabira si di ekando tigramie naske hakati sincwadi si manqunya swa kunaske nesathi kwaqase sicincwathi chiza ke zingqinika dike ngqaba rami ekando ngqaba ukarare disi chiza ncancwaye danrancan sicinza uningcuridi qayqa ngqaba kuri ncancancansa disi ncwaye ayincuridi kathi semide masoza hakancwa hakancwa tigira mie ekando chinqaza huina ihasira qaqa ye ee nisike maturuneso asinike ncasasara naramai nanra ina final sira sira narake ncasasara ngarangcuru tikirami chineske qhobamsa turunesa qando aulkuru kancaca qhobamsa turune tikira ncebeso nike aulkuru kancaca qhamkwa kancaca tike sata hucuike afa ngaqando ngati ncurukuke qasaqasa singaromathi qwasa raymond kamadiba chenga kesa cui ngani una cui cui chenga chenga kesa cui ngani una cui cui chenga damasko yoqwasa costa chaise qhiba chenga kesa cui ngani chaise chenga ngani hung chenga haka chenga kesa cui ngani chaise chenga ngani hung chenga haka qaba kuthi kya khami kam ngaba ke mali inqeli tinani ha ngqamsa ngcuru abacukele singani ka cincwa iqhonqwa ngqamsa qhoba bacincwa iqhonqwa twistable kya ngaka ngcuru abacincwa iqhonqwa ngathi ke qhalaka kunqamati hina ngqaba ni ha sile qhawo thi dawamsi qhaza frida tsisi disingani ku sadra tsisi qhaske koro disingani ku nqinga qhoqa ngqaske iqhayphesi thi opina ni hap mchina tike sona tsis ngqhuru ku nqinga qhamdi singani ku nqinga ni qhamdi ke toba qhasa costa qhayse qhiba qha qhasa raymond kamadi ku ngqhama sire ngqan dawamsi frida tsisi disi sadra tsisi koro disi asking a guesting opting aromas at Tisonatesa, Tamdisi, Maske. Our United, Korogurihasis, Hagadisin Oatisi, Manuase, Bonanza type, Kekoha, Korihas, Titkamiha, Nevacuze, Auto, Asna, Edosa Port, Auto, Nage, Nimahasi, Nabaa, Comisa Kano, Dira Tohova, Kana, Hongarore, Kalau Karura Tigere, Hurut of Football Bonanza, Tiramias of Nagin, Own Astina Kakado, Tamdisi was an asking one of these out common club this A, again Abank, Ois and Hurugunga, Tam Gontiki, Quentin Aroma and Homiza, in Onigates, Mimesis, keep Tamdising running us out common club this at tea, Kai Digit, Tamdisi present us out common club this anyhow. Kabeke Tamquen Aroma Monadising or this year, Mangria. Kabeke Kando, Kakun Aroma Hagatisi Tabiga, Old Kurogan Aroma, Tamdising or this year, Mangria Kando tea, Tamquen Aroma Tandraza. Disikorong ngantwai, type kuning uridi. Kawan ngarasa dising wai, ayin uridi. Disemide masosa, kam ngacikoro ke dising nganigara kong uwa. Kabaku ike kaikun aroma, tandang ngansa dising wai, type kuning uridi. Kawan ngarasa korong wai, ayin uridi. Disemide kam ngacikoro ke dising nganigara kong uwa. Kam kundi huwak kasen skit, tuing ngacik kasa ke dising nganiga. Si mime iski ak tuing uwa. Hakati si tabiga kundi huwak kasen skit, tuing ngacik tam ke dising nganiga. Si mime iski ak ngani ke dising nganiga kando. Ani ke disinganika chike ngaba khutshara keso akuna tawamsi qhasa kayikhona DC tswana koro odore DC digiramie qhasa qhasa siqharoma atama chenga kesa cui una chenga cam haka cui khosenqani romana chenga kesa koro chesa chenga cui cui chesa chesa haka damaskayo budisa chenga kesa cui budislos veri cam haka una chenga koro damaskayo chi holo singiba chenga kesa cui haka chenga cam ani khose cam cam maske khurot au football bonanza au asna cam disi khose nga sa khuno na disi au khomu qapi khose ike ngaba cam konchi ke konchi aroma iha khuwe ngumi ya qalo dira to khoba kauna ho ho ngare chikarure chigere ngaske kanin annual sira qaga kuri koro bela qaga sing khuru kuti tswe khwe spain really ike ngkhuru ku ngi kutshinge hakasti koros do like club this a qapa khwe qas nga qoka qawdo abe ki cam disi ngwa disi ngiye mangqiya chike cuingwa chikoro ke disi ngani ku kara khwa qasene abe ki cam ngwa divisi ngwa ngwa divisi chi liha ngkhuru ma khuru aku ngi kutshin cuing ki a khore ngareza digera me qawdo chi kanam sendike ngwa disi tuni club this a re qaram khwe spain really ayikeng hurugung ekuge ngabara qaida qhenga kesa cui qhisa ngona qhisa ngani cam qhenga koro
Kaya kesa kui, kesa ngona kesa, nani tam kenga koro, maske, kwez. Kwez tinguruku, nengu ngabara kena kasu wapu, maske, ngasa kena odo, tida doho ba, kena na miyare, tingani ngay, kuri koro vera hang, nguruku, kya kwez pen roli, kwez nguruku, op tingi ngabani hase, ngati ye, ngata vera, kwez nkabe, ngati da ke, tuitam ngona de maati saunti, tuitam ngona de maati saunti dene disei.

zaqimfina ngaba qonza Abraham siyetile siyetite qaibe Abraham qanqanqado siyetite qaibe Abraham siyetite qaibe urukunxe ukuthi ngeqonga qanqanqado didamire aske qaibe enol tournament turunxa sakhasera xaqa siyinchuru kungeneka akathi sikuronqanqwa disi yenqinye bekhoko bixiba ncinqinqa ngona disi cinqa October qhabiza uturos November qhabiza isikoze mabasa ninchuru kunihase isa manqaiba Ninguruku geqondo nqatara mise ngona disicinqa za uturos November camp discourse ni ha ti ninguruku ke danda nqanza camp disincwa disi xa iphone ncoridi wanqara za disincwa ayi ncoridi kathi semile koronqwa koronqwa sike quarter final de maso za cinqwa cinqwa dini qonqwa eh digera mia se qoba msa turno eskeneza khwaqa sen ski camqwa ikara khwaqa sen ti staligi dige hunke disincani ti ke staligi ski cinqwa ti Akakithi singani kathi kirami qondo inqasixizela ke noko ninqanise manqasini hasi ngcuru kwaza qondo inqaske niba xomxom xa uthi xa xa wena cha ngakhe sacuyi nguna nqani koro nguna cam xesa hu cha ngakhe sacuyi nguna nqani koro nguna cam xesa hu xama kuthi kya xamintha cuyi kwa skwisi kya maza xa kwa skwisa xamire qondo nqaske ayibe floating trophy dirami esinqa khasi cipke xabara xa khasi qondo A great farmer, a true legend. Tiran Tom Kao, Kwanzake, Klava Kound, see it today. I bet I can Hurugun Aguge, Kwaha, Tiradohova Kound, and Natavistina Hohonga and Naske, Natavan Kwaza. Chuya, Ihahunge, Kahungera Die, Chichakota Kangan, Stigunimi Kunina, Dihunra Din, Aroma, always a Hunge, Chichakotan, and Naske Turno Dratikuna. Aragere, open tournaments stinging Napa, Nasti Koros, you like club this A, Napa, Omarus Pas Narakahati, Turos, you like club this A, Kaideniha, Rugin, Nasti Koros, this Angapna, Marusna, Maboke Club A, Tabaniha, Korodisin, what is he, man, yeha, Tamkoi Garahuakas and say, Mariske Nedikorakaya, Tamdisikoranoi, Kaib, Kunin Uridi. Tamna kaza disi tamna kwati koro kadi singani gu ain uridi kati semide tamna kwati tam kadi jiti koro disi singani gu ngani mabani kong wa kasa kasa sing aromatski kasa jacksona tanga kasa tui kasa kasa koro ngani tui tanga kasa tui kasa kasa koro ngani tui bagi sa tanga kasa tui una kose kasa tanga kasa tui una kose kasa tanga Tenga, kaba ku tamire kano. Tista legi ding aroma lashe. Tenga kesa tui, tam kesa tam. Kose ngani chi? Muna kesi ngani kuge? Tista legi de dige tohora miye se kano. Naske. Nata bi dasi ya swapna. Marus pas na. Marus pas na ski ngaza. Marus akuda gini ba tamsi arat kano chi kohas pas na rasi. Kohas village council. Aingo abdi kai kipke kohas kano. Korosting nganis September kabis a. Kohas village council. Aingo abdi kai korosting nganis September kabis a. Madigo es uwa. Una disin uwa disi uwa ngoro kuge. Ete. Madigo gira kwa kiasi ne. Tui uwa tikaza kiri disin ngani kuga. Ta timire. Madigo era tane. Disi korong ngan uwa etira kong uwa. Type ching as a disease present and already ta. It's he, Nenge Huna. Unhata grand one, no, Madigo Draho. Kisan, why? Near the Gracon or disease present and Uridiga. Aye, Diagasi and Mandrika. Same is not a grand one as Natahuraho. Tamu or Chikoroga dis Naniga, Tipke Kohas village service and in Brank and Nan. Begin one more DJ Muraniha. Tam Kedisin and Guga Staligide, Tigarami and Tando. A big two divisive. Tam divisive, Nunan divisive, Chilihab and Hurutman Huragu, Nan Gungin Apa Mamsa. Tikira mi entando. Kasa kasa sim karuma tiki kwaza. F janche kipkan hangaw senka. Tenga kesa tui. Nuna tenga nuna. Koro haka kriza haka. Tenga kesa tui. Nuna tenga nuna. Koro haka kriza haka. Tamas keyo kwaza. S saron. Tenga kesa tui. Kriza koro tenga. Tam tenga hun haka. Tenga kesa tui. Kriza koro tenga. Tam tenga hun haka. Kaka kuitiki akamika di yedohra. Mie se kando ngaske oisen koruku ngasa chi ngapa kamse kaire koha sa kuda ki ngapa ra kain chi oisen gers ngara ka kani ngay edisheni Davy Soka Tournament Steve kobam sen koruku naku ge kaba in kwenti kans sen ogwa wa kredi gira mie kando ngaske oisen gers nga back to demand tamdisi hungas tamdisi kwezen as juni club dis ege oisen gers nga oisen koruku nga ngumisa kando kaba ge amase inha maris nsa man nsa oisen gers ke veitroa Murua, Habeski Maristans and Labango, the Grammy and Count. Tabeke Tam was it Tam getting a Nugara white as any. Tige, Taba
Getra so abgang haga disin oa disi en kunye man kunye. Dan rang nan ski tam disin oa disi era konwa, tai? Tam disin kunin uri de ti, nabahura kwan nan nan sa disin oa I. Hain uri de gati semide, koron oa dinin kong oa. Tai ske, frigda te se, tam disin nanin nas yunin kab disi ei, nanir ni ha, ti osangir ting egi kab enin kuru en kuru kuge nega kaudo, di gira miye. Tenga keza koro, una koro tam, una haga koro ngani, tenga keza koro, una koro tam, Una haka korongani, aku kamil ngaske. Osen gersin turugu ina kohagu ngun ngaske. Aku tuh kerang ngabas yang tadi ya tohra mie sektau dong ngaske. Aku bang wasa cige. In amgan mudrang ngadi hukta bas wap ngasti naya. In aku ngarang kuah kase. Tapi kita mie herero fest. In all star tournaments. Instingnya disi kosen ngas tam disi. Tam disi tuh ngas unit club disi. Eh, tapi siming aje kape dara tanang as agam stani hakau do. Sen Barnabas ini kai. Disi korong as juni kap dis a cikin apa haga disi korong an kau ing iya mang iya dige nak kabira mien sek pangro ngaske in hang huru kuti tui ibang kau cakar ke so aku nake nanti rek kau sen kau do cina ge wada cina nak tap kara kau iya ngaske oiza oiza oiza ngaske oiza huru kuti tui ke ngapa ci hero fest kira mien sek ngakasip ke tanah kau kabada Tidak koreng nak tapi cakar kesu aku na. Di sini koreng as tam di sini tu ngaji unik tam di sini. Haga di sini koreng ngan kuai ingin apa ha? Si kekau tu kuat kasih saya tam kuai. Si mimis kek tu ing kuai di kira mien. Kait di sini koreng as unik tam di sini. Sen barna pas primer sekolah ini ha. Mana di sini kuai di sini ekses aroma. Tanda sa di sini agan ngan kuai. Tam di sini koreng uridi kait. Tuan ngarasa. Kesan kuai. Ing uridi kaci. Masa sa agan kuai ini kong kuai. Di kira ngapa ra? Mie kau tu si, saya utas di si korong awai mie. Danda sahun awai, kain kuning urut di si, kain cing gacing orang nara sahkan awai, kain urut di gacing masa sa, tam awai semi dengan kong awai. Kain agak sa tuh, nani hun tuh haga, kain agak kaisa, tiko tiko kan kau nasi nere, kain agak sa koro. Tam tui koro haga tui, kagan kanga sene tigo tigo katige, kabara mi kaun do. Ngaske, uktab di turno ding, ding ada, adik koi kaun tia suap ngaske, ngasakabe, adik oro inga kare, tinga bahu kaba wakile kaun do.

0: Xa inkarabhtitha wakhe isama isitiqawuna tabelethi wanqwinci ophala kuxa kuse ida gi-gospel times ndikwanqamxaseni nethi sinqa ida waxonde xa inqarha xonde itheste lamince o ayisathesi thixo ngusrhathi sninqhwasini sika othi omsti qhoma i-ouse omsti ncamindima ouse xa ngustima titayimapha tima ticwita wadarami dadachaptami kayikhwe titayimapha ngati se inxi ayigcwi idanqankqasi ndima rhabe idanqisi ticayibi thixo waxa usinqaba ayisithina nithira awundisi xa ngusrha ida kanqhoda xa xhwaqausi cayiqha anayiha drasra wa rhabe ida ke cula incundi maha nethi sinqathi ide ke nethi sinanc o ayisa o ayisa o ayisa wiyaoptimis eloptimis nqathi nqhwasini sika opurukha aqonadi daha thixonha xomsabe xa sekuda akusa kunqacula ngxawu thi ida nqa sakuda o nithawurade toma ndirami rhabe ida nethi qwanqu eithi mama yenkqaseni thi qangquro thina nira mahe xabke anqondom tatius kwamuba thi ida ke anxica nethi nira nqhawu xongusitin o aisasip darequestin o aisasip xhadi xongusirhadira nqhawuda manqo darequest kusirhanqhwati ma rhabe danxas hiya isti samdi ayicwana ke adaisis nxa siyacwana ke akaiges nxa siyancaminqa istitma uhantsina ke keiges nxa xongusirhadira nqhwaswab ayida qainkarab qainqwesti aqwanisa nqondo mamiri
1: ada qainqwes qainkarab ti nxuxako qasa nqhubu anqhabakha matuhmire ada qongusti ncamipe ay cuicamngqona hakahurona tshwana roti gomie Maskoro Jeffrous Morgan Sakoro mi kama irake agochi kabadip di sauko ngara anghoro ti irake ngob anghaba kama tuin ngay ay toga koro wakay disi kwen ngara koban ngirang abema tira tau tau o habeda wakire kongs trare kongs din asasi pa kere trare kweske trare kongske audomi ay adama he tiske drare konsa adamedi arabdi abahu kure audome kure ma kurusin hon kwepke mopke ma a esni drare kosa drare konsa hobeip na hob an haba kamani tan an huru amaka ipke kurusin hon koba ani uyedma se koidi ngoin na ngudma se drare kosa adamedi arabahu kengwe ke kuru tige abaskira khwasa mi tras ya sats tabara tsaus tras ya sats anema kho tras tras ya sa kungs tisa nungs tisa khain tisa khona din wan mani ma kho tsathe nqa ma gagira mi ma man wara arokop wap di ngwe nqa ige o ai sase elopha guru ya khwe tra request ansa hatira mi amage ke tui ngamsa ngam ngamsa ba de tui khu i tra request ba da a wa tla khu ke khwese khana ratani che khwese khan ka a o me che opna ra toin we be tiu ti u ga nqa khwese khan di tani sting a ipna ike ama khwe da ka mio kaise ne ai kudi masi ka ha kaise nge ngona complications na ha ama khwetse ka mi khwese khan di tani sting a ipna nga di i nasaris na nga ka wa di ha i ra ngwe e tsonga ro tsi tsi tsonga ro e ngwe e tsi u stin ke horu be khutma tsonga ge ngwe be tsi u tsha tra re khwedi ndi ge an nge ngap ka ra mi tsi ngai ske tsha ba sna ma tsi tsi ske o ga ma di ra mi nga di ma si ku tsi tsi go na re tsi tsi tsi u tsi i ta ma ske e go nga be ba khu tot skol ha skol si ha ke ge ske ngi ko mu di ge ngi ba tsi kira mu vulnerable di ra mi e ko un ke khasi kunqa sna hat ma tsoi ndira ma tsike ke se qhiza so o turi ke ke sti swap na sna kwa a go ke nqa go ke nqa ben di sera wa wa go tsi no tlo go viva se sti nqa ben se go ke wa tsi ke turi ke ke sa ha a insti a ba go karosa bere roska a sti ma di tlo tsara ke ke chi instinct up a snare and urin urie, habe unna, nabai, nabe, anon ano, tirakeki. Chi got toy, ay, oning tai. Chi got toy, cocos a massip naniha, oni raturi nasarekum. Kaisigi sigin orodomi, ay. Trare quesa toy, web a clues, mahua cake is ting, ibna, orodomira mahota. Ibedage. Ham harogodma habe gugin arokoka aman hodo unti man wa toba mwa toy gege wist about the rakos habe ni kundi details as a huyao. That is the mesa wimp nanguru. Nikin de batska go tkiramu na san ama ike trarekwedra man wa li kukatskan wa elosi kaibitskan wa tejos natskan wa kain e tige hoop di kainsti hasip natska kanaka karako tabi beroti naska wa kain e. Tarekusa man or a gobama. Tahuin aroma. Sigege train a cigare sa han hasa. Aitani guinirasi it pay the man wagini tini man waradi. And did the bataya magaski, Tarekusa, and Horus Horaga train air. Tididagis and lamnamsa batu hui ye. Taura insan lamnamsa toba. Nahas nara. Huamidi, di, amship natska ha o. O. Some dis mona disi twin ani disin ai white or rasted rank ai kapast nara wa karechiko maba tindi rank o aisa timan waha drarekusanira ho. This is again hobby di hub naga kwe uyugun aguhan kwaiti drarekuskan how be you ostna ike man uyugun nagu ya netin hum o kainsti omkainsti and anaran horuna drarekus to benir hasisko. Tui huidi, man wati ma tiny se ito bongatma, man was the drarequesa amaga. Van drarequest negging omtasin omisa, nor in urosatka u, nidugo, var de pato en nai, tidramis, titka drarequesa u, wege case oro, oro, oro, tasigu, whoop omkins not going, uip not way, atai, maskia drarequi, maskia no, tonske. Tons nabep napka tababa kain. Tons nabep napka hogod me siba ma. Oniran insti tamti taura domi. Napka nira kaingo. Wow, sama sip nipa nira. Tui ace e. Ton din as kaunira turomu. Ton nabep nag hango husin kaunira turomu. Habedra nidi in lam namsa hunarati. Ton nabep na masikun ega. Insti tota. Ratoe e kei. Trare questions instant hope and habakama on a bepna tabab hik and wire or kissera chon to my place. Maske amabes nangon up and about a trek kamaki. Madi eo sini, quesel canadani, nung up got to rin it on a gold man game drink at like a Tim Hag and no di tick habati tihun money that carousi. The tabby gone has orai up has orai. Lady on Tingin, Nedagan, Irop Nep, Edikin, Lady on Tina, Tomsora, what tricked out? What tricked out? Habe uep had the uea, Amaga de Ginera, Mehaquet, Aola.

Neskikaisa misting wabas NBC stisa. Huirko tinran oisting uning huana sao anida kovasisra komese. Namibia abgerame ngakain ka hasib UNAID kota disisen hasib deep. Anin hu gooding nos, e goodi marisi kubi ID. Ting ausa taragu, sao gugu, ya omkain sins hu goodi sarakanga kawanga damaka sarakosa. Hoping abosang nung kaba of UN skapenda nanda abge. Kading avekulting nos, a president, UN swangai hang nos dis, analena bar box hagot na saista bagurukova. Kovang e. If you go on UNAID, this is in Hasiptao Barakuisa. Moon whip yakohang iba going on Saptiba. Come or the sitam disiagan up and get home, I say. Sitting iba since a UN's Nasa is in her kind already any ra umsa. Hope no kabab nanda up kidna maybe up the kangas not to sadi UNC sin has a goodidi. Amaha Sakurokovan ui. Nasi have been iba gomi sound the tick like we hasip called on the kissing habasasa. See the cold candy. Mang ungu good classip de gooka treaty desa or have your own kind send and hunger. Rang rubber man ungu classip de gooka treaty desa tea. Namibia king arung eh, like I can see when squaw generally. Tisarakana Anka Sabin Moon am season has a cowbasa. Kaip the own kind sense guys, ting asa gugu ea Africa baratom dore kaiku. Oro de ma own kind sang hugu. Om kind send rang hugu tik harin lang with your own kind sendra hugutina. Yang huang aridi ga ait murang huang aridi. UN scanning hu gudidi. UNAID ngikas naga ha gudidi. Kota ha. Bank of Namibia skirami. Nadi I kowing aib ku prifadeng agu. Si maring nguing uidi. Aroma wakrib ko si akaku kakuwe sa temas kuing aro ngay sa. Prifadeng agu. Kya haka goma 30% ku. Ay kurib aku kurib ka. Haka goma 100% ku tukap ka kya hinka hukum aro sen. Neskin Oro doma, tamaskin uni. Mari iti bang di kwa ka ingu tam o di sitam di sinanin ap mwa trip di ka kota ha. Idin agu pang sakri ma karuega. Haru gugwa ya ang trovi di ke koro kuma koro boshen kwe gung aro sen. Ngang aro di main di ti, om guru khasip ang abdidi. Ka. Om ari di, dip ke, guang aro sen, haka kuma tam boshen ku ka. Korasa maning, maring hui khudi. Ke hung koma khoise percent ku aing agam khap diga khuti si koma koro percent ku ko se gwang aro sen kaisa ka nga be a ka khere aing di aro di kha a gu banks ke khadira ngori na mebi abo wang hobe si khowang ka gu disin ona a koma nani percent ko I koro disin sahu koro disi khaisa a koma khaisa billion dollar ku ko se gwang aro sen sa no nga wera nga na koma hung kha gu ama kasti kara ko hoise lebi banks thargung a tari marinding haro singi khara khara sena khaisa koma haka Jun Tolarka, half I black was seen a say. Anga sing hiding an unsettling up her good note, micro white publishing press, K. Digitale, Kikari Hansa going an e commerce digitale man, we has siba, recording, we say. Tam a dizzy dizzyung about who has seen had such a sip gay, needing her good note about Karagan good pop over there at China. Am Arisi Kangadi, Guru Top, Nomit Kunidi, Simang, Winto Gutina. Engin Anga see. Hua on, sikoma on. Nang e sarama. Novi kas, novi. Sikadika am hasigan angas is umasa. Taungas di kakasin hutanidi. Haungas di kakasin kaigu. Sikadi harugu am arehasikutina. Adi de hidalang hanusing an ans arasip tavaskin novi aus Victoria shielasa. Ding harugu tonti kasip. Nadi e hua on an indecision and wa ustiba kurton ton tau. Arora se ne snori ba ina mibi apting hwa di an sa kakaisa. Hao gova ao, si uipting anyi ao nangula hamun yela ske, hwa si bagotan ina di kakate ngang a. Nau nga sa ina. Tanyi, ans ase I khave, isne sa kaito is aistrapay hansa, rakanga hui ao. World Health Organization sti danap ki sadar takti se kongop tagotana. Ebola skora ng uindi kakaisa si tsangkaya ba. Anka sabinang ay kode uwa ting ora sa kode. Nadi I op ngaurang uigang wanga kwen aromati sa kuruk tanse. Nidi korang uidi disi hung a Democratic Republic of Congo ngadi. Keng hube si uwe am tau barat sangka. WHOC Direktir General Tedros Adhanom Ghebreyesus nevekep nga Kinshasa skato nartaksis inirakana si ke ibasa. Nang nung sturo manasir yuta zumin wa tulukas ta fredaxis egi hain skautap ke tetrosa.
sather tatsi bunias. Ituring asta nang asta kekana. Turung hope kyang abung aboeba. Mamang uing hawi, kongo rusi monastery kai. Swap nap ke tetrosakuami. Bundibu yukos. Hak hai di ting ai kodere. Kara kara si taut masa. Kaisia kai kotandi. Turia se kotaras. Song by kai twistin at kokosa se masi. Eking ankasa binago kalkana in morasa kode kotara. Hai kom krosi nadi soro di ebola satrata sa kwendi di nohoba. I karuku e kasadi. South Africa didn't hope our going to play against Bafana Bafana skate or the system this morning a fever. We type Arma Mexico Paguatana. Tamaskayo Mexico, Nas. This give visa the track. Dying Arisa Uman Hogun Aromago among me. The Dingan scanning who Bahunet comes on that is in Vasago in Homisai. Covams to Hurugani, Mexico, Agu discipline as coming at the Sisi Umase. Ese bisist kwa noripta misa ng waske ni ngan stitekis nese ngan sina nokoba visa de kong ose mga. Tanang anya biko brusi, ken nguriras wa ang ing ani, inyako epti visa stang waba. On kao kasi guke pafanas de ang hamiti ay, kom ka kasi kang aromata. Ni ngan skidizitse de, kata kandi, ting anisende. Hurugwa ing ani umwasi ang avetulsa, habi gingading avetulga nisisa, ni on kao kasi parakom ngay. Bafana Bafana ske, Jamaica ba, tam kain sin sing hurugunga, hobeb taip na nirang wasi I. Ngay ka nga aon ke, au ay na ngans da na bansin tegap ay goro kobang ay. Si dindi, taring arumay ni di om kain sin de, ngans sing was amaguro hong ay kais ay goro may. Hawanding am saurang aruma kaisa misin arigam kong kaisi rikaw tomatari. Thank you.

Karon adiai ngwa kwen kunai ngom diai monana itra sekel rote a e kan ais kira khaun unen labi ge met aina ko yeyit ma ngom di ditame ku da kira ngro e chi ke kadiran khaun ai nam ko i koin to sing wan ngadi ngadi da ge karon adiai chin ngai adi ngai ngwa ko da ju kan ni sa ngin adi ju kan ngabial kom si ba ko klas ida ha ge ma mo ge ma di ha bi ge kon ta de sa da ge mer na ma ma ti kom si gu chin ge ko klai ari dan khadi kos ka ko ni ne ba ni ma kharu se in khai gu chin ge ha khadi ma mo to ma ha na ti ko kai sin na se kha be ngai ka ka sa do tes ki do khai sa gu isa khai sa gu is ke tes si da ge ne tes ro ka di kurs ti kreng ben du ksti mini conference sa gu wa ida ne ba si da ko pe dun khawap na ni sa ko ta na si dago do insat sisa uai si da ditanam sa idago satski kainka koit matsa satski khae sa koit sa dida gurutanam kainka matsa you are not lucky but you are blessed dida gurumi cheske ne sa bedel hawap nga se da era tomka koba besti kwen anesti kwen kai kaisti kwen sin ko khali no rasa sin ko no ade ko nga khai kona wasiski tomka trasa o si da gido nea neda han ngwa chi da to khwara kam ka ma khu wai ko ra sa si khadi ngali ko ai khain ai kon chin da kam ka kwa kha ng kun ji no kwa kwa kha ng kun ji ko si se da kam ka ngora sa ngali di chi wa khidi ko khadi wa khani ya ha

Okay, Karin Commission ri arigia manda chingwe kuna wari wari wari wari wari a nenge tswana tsiga betshino o msi wa sitma titsheni sisna u matswana ho leka skol khuna ha skol saran wana ho hoi harona go hoi ka usina go nga khona tshi wa go ye khaimari wari ne di geno nngwe khudi gene ho ne nngwe ne gwe nngwe ka noha wa dire ka mo di ka ntshi tswana ntshomere tsing a diske so biso sa ngaro masina a manda le di go nqa ba tsko furlof na u tshi taina u tshi taina u tshi taina to wa go qempie mai khap di sap di kaip di furlof go ke to wa e ke go e do to wa ra go tshine di hari ka o kasa do di kara da neng o shinga kha kha ke neng awam sin sa ko ma ba ka sa swat ke neng ka ha ta ma sa neng a un kha tra kha bit kha sa go pum ka wao tswa tswa sa da sa go ba tshine di tsore nga re ko tsi sa tsiki do ing wa sa tsiki kai sa tsiki kai ko wa tsi da ke ra neng o shinga ka re tsi da ke ra San onsa kaiske kuchi lo vartah kwaisa anum. Anta kia kuchi hain katan kwadma. Hubaip na ma mutarahun katan kwadma. Habeda tomsna sats muchma elots. O chiki kowits. O han ha taiban waki kwats. Monan inches in overhooky kinds. Homing waking abats ti kung di am kap map de basin mat karan kwasa namaka elop wan kao sida di oreoti hari ni wisna it sida di wan wisna satsa elop wan kao ni wisna taikui ni wisna taida ni wisna ni wan wisna sa kakap ta am amda Mwa tin anuka kati. Kisu saporu han onsna. Ngau it ngau am dari. Kwas asa, karis asa, tishko tasa kadi asa hugi. Amen. Tida, kur achtin saniba mainro tin isha. Matita ni kong wati, tinira satsani kong wati ngai bari.

0: Ya tahu kasa tu ngadi dah jekor aktin skin yang ora ngai ro pada kor aktin skin yang ini ngai ro pada kor aktin skin yang ini sada kanirang hao. Ya khabe ngom dom swar skin ko kaha kakau kin ngai awam sin sada ko maba maba ngai ba kakau kin awam sin sada ko ngai a maba ba. O kaka ngom dom swar skin ko kaha sida kin insanira swaro sanira ma. Is kaona toh kain ko istitabiti
1: ya kain ko istitasa to atato kuptu ba kan kan dinin ko isqaruma ngangu kayi darab kan qaruma khom khai tao si ibdi akai tida sangwe khome chikadi uga ba khun ngaba ungao ma ku wait ba khom mara ku ki ngamara ki kan kan skuza nen ko istikma ba irahi ho ge kun ture ne da mi ne kromi si I am the young one. I'm roading and going. Who can name the single way? Says what you go her? I go school, got out. Told you go high. I'm a com, told you go high. Have a good time, continue high. Come a good chin coin. See that task could come at the tea that's how I wrote no go. Who's a you? Go to any can gun. Then was a good clatter. Aroma.
0: Ya, eh? Name with a gay, Nitira me. Out of name with a gay. Sukarusa tarestami. Kaker kept it ramu da ginning way. Queda acid ake Kukarus maning wera, sariro tau. Tom sabida. Elop wanda assi. Elobat an elobat kong wa tilop tusia kui guinea. Mutni komsna ikau u hua rosan yuma. Did I get ti christe sipna? Di elosip na, di elong wabas na, tapi tidak. Niba kawasan hasil kau, tidak gini kau dah. Ni udah gini makhu way ni ang abakadaka kamu. Ni hubaip ni dah uin mahap, ni se madi im ali madi ip na tapi tidak. Mati kura masika ha tahun wadira kain. Wagura kain masukura kain ti wipnanda huna kama kaun are khabda ki tida khup nada uan toms ai name is eloptis ai ma tida gini ngora kam chiki ku wai ka khachi I ni toms na I khobas na tex rosa ni ngoi ni ngoi da gi dira kam ai ning osa da gi topi gi yatra ai I kame un ma khabda gi ni ngoi such is ai Satoms di taub ai. Jesuba saus di taub ai. Nekun kwesti di taub ne elop mis di taub ai. Ne uip di taub ai. Elop mis ngang isa kobas na ha. Matipka masiba I habitstan iska nga oa. Dex. Is aitsta nedika iop ke eloba nedira mi. Nedika iop ke eloba nedira. Titsta mi ai dex ros. Is aitsa uipa kaunghana has. Nasa daiki ni ngu isna nira. Nira mai ai aku maku wai ta kha chi dida ke nes ai ma chi nes ai sa tai ka ha chi tai ka ha chi tai ka I khabe dida ke ni nen nira tam ama ka da ke dida tiro sthani ra chwa chwa chi da ke tiro sa chwa chwa chi tiro sa ma chi skini nom dom swar chi na nin is tiro sa ni ma chi da ke nga ba khuni ra ma di ngai na ra se khoi hua e kai se ki ni che an khaba sa elo mis ai ta ni Hoba sen kaisa. Odaige tae I tiramik texros mapa huamaye has e. Mutskin kadin an mabas ma kaisa skin mutmi. Odidaige ne tiramiros ai tage dida. Hoba sen ha. Turo joanepti. Hakat itanang as. Die Hagan in Aran as erste Johannes Hoofstuk 4 vers 4 Groter is hy wat by ons is as die wat in die wêreld is. Kyk ge a neem ip na dat kom sin iba sau ka uchin ip na khobas na hap ge a kai. O pip na stina go ge kai ga ha. Kai kai sin raga. Khabe tita kom na hap. Hap ge a kai. Tidak, masih gak kera challenge tu. ma si gara faisteo khrot re sai en vie khlo ipna da toma ba ipna da toma ke no ga ha ubai ipna dan anao ha ma si gu kai iba kai tinno ha challenge tera ma si ga agu ji kai ma kai kai sense tu sara hi mas ke dites ne basko se elo ba kai tu chiu de asa kai kya nga titat ba ha ba titanga ba as ubai ipna ha Maar die dagen die daar, eerste Johannes was de vier, ver vier zijn dagen die daar, kwam hana, ching naba, ap mar waba kom, aku kavika kai, ap huriba price, groter is hij. Je komt naar dat die dag aba, ap kia kai, hoeveel nagu ka kai kai sin raka ha kwestie na. Maar schiet die sa, hoe je daar, kan dat zwartse man, om dat zwartse ching naba hu, dan naba hu kwam nairo. Chi mabahu khobam chi mau kasana khida nem oisa ngadim khao
1: ya kai kan kan si deke tu tida tina ngom tu mawani mi si tida tiske ngai tina tsam di si hong ap di turo kao si ngai ek khanis di koro di si tina e di stami se khub kia di nga titi kanko khub kia di nga titi kanko tari ek nga da kani kao khub kia di unip di kai Dari ain't not a canny who. Nasa tea sour as he. Thou prada did an old Christa crank a day, ting out baratan. Nadi gedi, cold kiddy. Of Nadi da cabas and a negro mise. Ain't the adrang lawa come me casio. Ain't odrang lawa diki. Nadi, the good dog me did that. I turn up some disimum up tea. My egg can is looting like a king's tea. Coro disistina.
0: Ya, he o tani, o da gitira tam, kom da gira tao, tasan go, aho, kisa. Ning hubai, ni tuwing wagura kum, avigura kai, sore tirang hai, nanugurang abib aitskini, kub nats unga toms na tai i aits tobasna. Kub nats ye goma, habigi tom ait ha hoas, is ait masa nilui. Neng oi ka khauri ida madi madi neng oi sa ni sa kuba neng oi madi fai tsai guri chi nga khwa di kha kha nga guri se khida sim di la yogo to wa sa du di di ku di dem ki ra ta tao ma ng tao sam ko shi tu sam ha ga ko ro ko shi sam ko shi tu sam ha ga nga ni tsai nga tao ta sa do khida kur ah tin khada neng oi sa sa li ha khu gi elop miski kai tao sa di mai bai re Sauron, I'm going to go back to that.

Lugar,

Jika ikan kan si teraming ma isan lay aroma kor aktin sitip aroma cik tadi kakau mungkin dah tin umsa as trip na sari tadi aku nak koroba dah cip ni cak kayu dah swap na kabe na amsa dah kan si kau si amsa ustan wow kurun tua ustan wow kurun tua ustan wow kurun tua ya kain guys tak kadu go tang boy sta hui ai khoba sen ha matau ka sai a bang ma ning oi dai ge ning oi dai ge koro hain kira kau khusi kha hauro da ge ning boi sa chi dai ge cham khusi tui cham ha ga koro khusi cham khusi tui cham ha ga koro khusi cham khusi tui cham ha ga mani chai nga kara gen ang a ko ra ning oi chi sa gu ge kai ket kip ti sa gu tu ta ru sa ta re sta mi sa kom sna elop ti mis ai ni tra ni sa ko mai tu ta ru sna ta re ai ts sa kom sa ai ma fers ai ts ho bas na pa un wa di ga kai ta vi gu ka kom ma si gu ka ma si ka yo ta ai ts ta ma wa ti gu tra mi oi skine sa chi da ta una

0: siba manin oi nga kha chi sarudi a rodi elop mi sa khu du wa di ai khomrus karma kan ois a ha du go ya kamara ko nga kan sa ya wa nga kha be tam ko si du tama ka koro ko si wa nga oi chuman wa nga di ka hao oda ye ne di i ang aba kwa ra ra si sin u ke si da o khai na ha ya sti na da ye o kha ni si kurum hoi khu da gi ra hai sing a bin a chi nang a ya be sa ya ra ma ng tao a ta sa pe du u ma sa ku tu ba ta sa ani das u ma sa ku tu ba ta sa ki fro mo kan su ma sa ku tu ba da ken khai ro sin de ko me khu tu ba o re sin ni si u ma sa ku ba tam khu si tui tam ha ka ko ro kuise wang ai kaisa mistap ka which ma sa kup tin wan wi di hao ora ke ma tam ang aba tuara tu ra ra sisin ui tam kuise tui tam haga koro kuise tam kuise tui tam haga mani thaina sang ang aba pani khwara tam tuara kaisa mistira mi se which man wan wis di nomora ase saifri ti dura mi se kida nok ba saura kasana tok ba khobama kwambari ngosa siba mari ta khachi khomsa maske de gini kor artinski saundari elo chidira mishine ba ko maiki ina asini kan naben amta ni choralam rakmi naben amta chi tam abarora chkuni dira otsko ko net note ta yara bik mata tang ois oka
1: Father,
0: I
1: would
0: like to get a money to me, Amai. Did you grow me, Amai? Ah, you're saying you got to leave Kabasin, Kaiba Hune,
1: Sidro, Passes, Nah. Now, don't Even there, Taxa.
0: Madira Misa.
1: Even there, Taxa. We salam
0: 35. First, Madikosa.
1: 35. Madira Mia, my. Is in Gatita Kauchi, but then you will see you in Madira Misa, Toh Oba.
0: Good, I mean, Madin Gatita Kauchi, then Madi.
2: Tidak gerak kaum elok buat saya kekuru om izin kubik cika di mana kelas kiati kau angka si sahamin ngadrek kaum sa tidak hami kakai beramai sa kelas kiati angkli si drak kuba sensa
0: kan gans kain guys ya kur artinski nebama tikas kur artinski Neva matis kur achtin sa. Tui amrodita nevara ko nga kaita. Elop watu, elop tau, wa tau ku sapa, wa konsi. Namin ais kai tau kan wan wa habu kaisi huyau. Sada ai tin ib adana, ib anga, tisada kau. Sada kaka au kin iba. Mimais abadara ang tangois. Mati dura kom.
3: Tidak kita dok pa. Nama ku apa tinggal jenis na. Ti karos ti kering. Oh, kaising ni tinggal jenis kaji tan karui. Tiap face fisa, mati pun tidak karu kaisa. oh ke se ke tsaka di tsine tsam khaisa korosa ke dara ntumnati e do tseng go ke to ke se re kwai ke se de gera tang ke ne di sa go ka roma tseng o sa roto go ngware tang ke
0: ka ngo stikas ya taolo ne da o nga o ye di kuti di tatsi ka o tsi hu e tsika khobasno o tsuits a macha van ni masi pya da hau kini tammi ya da taup ka da ya o tskene mut na ba hu e khobasin its ta ne tammi ni da taup ka usa wa dang we ya kain ois ka ha du go kain ois
4: kain ois ngam dom
0: mire
4: I was not.
0: Did I guess that's an awesome besalom? Nehend the art affairs?
4: Fish ach.
0: Can gun scoop up, Kai? Danke. Yeah. Kain ois. Naha do go. Kain ois cloudy. Naha do you go?
5: Kain ois. What do you want?
0: Sounds at a geha. What did you want?
5: Song sada
0: gans marib koro kong
5: da sento ramiro kao kwanda besa hutra ka kung dito raw talang
0: mau dito rang asa si tita ka un chinta
5: ya o besalam trien tuanda sa hagan isaya sisa itafi baraming op di kuap ngap ngap kay gans na kas china pun out di di si kasi tita kay barama Masa Google kerana sekom segera awu, udah kengas, tapi demi degan ayo udah ke kai baraho. Sudah ke elok nara kom, ama huya pada huasa. Udah koromi kengwes.
0: Kengwes kai kengwes, ya. Madi dah geng hau mo, madi dah geng hau kau, madi dah geng kengwes na. Ni masih kau itu. Ni kun ni hisna ali nin asabe kiba mabou ni komude ni kaban uni as kauka hi tidaka kami cikra hospital mayu hu kabada ni kamar rahuma man ira toi madira hati wanka madira uye khup nada unwa tom chin ai ai khobas na khobas ni mi de hustuski ni hui karuda ni kom chi a au khobai pa kain ois pa ha du go kain ois
5: Ah,
0: come ready, Dipa.
5: Sorry to go.
0: Sorry, time go, Miri.
5: Sorry to go. Ah, the better get, did I get cow with the clear skate on the salon facing? There's pizza. The one rejected. By the Lord, but honors those who fear the Lord, who keep His word, whatever the cost. Hello, Monday Dra.
0: Hey, Mamu Dagira.
5: Oh, Ludan is gay. I don't know
0: who. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I Ya, kasa brot ni saibib chingin de barami ndakorori ni sitan kariam ni kasa kuki rot ni saibib kini dirami the Lord will fight for you. You need only to be still. Exodus 14 verse 14 sa. Tip kira kasa brot ni saibib chingarami ya ni beragi kadi SMS ron chingarami kongwa ni kabinwa kida ni kasa nga tango istimiri tango is
6: Juenda,
0: mire.
6: Ay, come que trae ahí tu madumir, que hay outerle en cacha, caudor. Tangi. Uyisigama ayidagi

0: It's dida tomka anu tama ha da digomi anu tama ta ha khu ge khuche dida tomka kor achtin kada genen gosha hawa kada ne ta sa kan ostimi obe kha ko a thale di hin au se da sagu ba kaura ngangwam kan gois
1: I'm not going to be able to do it.

0: dia. Habis time misi awak bisa amat.
1: Kan kan sawa tanggi time bos.
0: Kita aku tinggal na aku jadi tinggal naik kan. Di fakai kita aku berasa sah. Ini citron saya sih kurang mukti.
1: Kawawa. Kawawa. Tanggi di kap kan bos. Ya, nak kasap kini lagi. Ini cerita kawas apa sen? Kalau stand lip kini, tiada mi pesalam ini ni entah. Mas kara mi sound kai suan kai tapi tis nga tak kini ngawa. Nga kan ngui, ngai ki wa tak kap tis somi nara hang kawai. Sound kai tapi kup tis nga kan ngui ki wa tak kap tis somi nara. Ha kawai kasab Oscar Tax Vicar Oscar Tax ki anesa hurami khisang twises in cham mani tui ti tei tei auchi adangamchi horaka khasi taup tip kha ti khanga auchi adangamchi satski ti si kholecha ha idangamchi us ose ti kaupni khus kose korom e samajiram khomai korom islam stisa korom en arang arosina ma tasab ki turos chi koros chira tirami vikar oscar taxi ge koros samajirami turosam ko khomai yo
2: sato se dara kumahia ta ge chuta ai ke ha i kai ngami chats ta onde ya ta ge re satsa khu khoini ngasko se ta ge khati Namti, Habetin Unis Egi Hodi.
1: Ya, Tipkira Kadi, Psalm Philippines 4, verse 13, Sinaraman, Marosna Kamabamu. Philippines in the Hagan Idan and Asti Tishimon and Ang in Aram Arosa. Marosina Kamabamu. Philippines 4, Philippines in the Hagan Idan and Asti Tishimon and Asa. Madira
2: commission. One at a acha ain't did that a trip, Christuma.
1: One at a cargus and all a start and start. Dear Christus, what may crachy, tirami, tirami, yeah, kida, ausim guinea is a kaura. I'm o can cansa, go and we did cassie. What masan yako taka kain ning wish natsuko. Me ta kain aroma ab kuba. Taiba maduchi, taiduchi. Sound that eloti abekur actin sa me sim domaska yu. Tikas saugubam daha can cansa goan uswap mani topitagoning in how high kaker kept the saugu chick, kaker kept the kerkebas ai. As a country is. Kamdom sa is tidak ko koreske kawa maiki koreske kan ba mi sound tare elo chi timi ba itsi na ba khu kaga si anti marang khause oi sa kanam le
2: ya ada ku ya tu ba do kan ka simi le nesko se da ko ku chi ngong ku ta ikai ama mungu tuma da kha be da ge kaga pnga ku hai chi kaga pnga ku ho gu o da ge hu ya ba kan kan sku se ra maning oi sti kama bai kai se didan o ai sa ba khu ko i ge le testi e On madi iyo tramiske ne ne ngatsa ne ngsinyatsa ne di ne khu ikha ngekhanye ne komsetsa ne kwa nganga of tribe nganga nyatsa khu ikha ne di tshubu nyi ngadi khamitsa hasi ba deke dita go ho ne khu ine go ndi kho a inda qhain of ne mai ba sena ina a de go mi o de ke ngadi itsa hasi ba go ama si la si komtsitsa ne towa iko de michi tana sa kam kan yapta hu ya ba ne Hong at Matsasi, Ukainti, Tin Haiti, Tin Mainti. Nadi eat Hansi, but I go to take you over Quaska is to set a man in Oystick Mabi. Nadi come like Tossi, but Marco, you wait about Uha. Tip that cutting honey, gaga, Nati. Oqua, and the eaters ate money, digging honey, did I mean? Ah, Namasi, but I give you over Gangan Scusera Mato.
1: In Casas Rosa Chimbest in Jetor and Wasa, who have a solemn seven, stoned affairs in and do it, I mean, cook it dinner.
2: Tari, Khabe de kuwa tumi abtubere tan. Saat sa sa di wana maba kawa kuti kaote. Kugita sa aisa sida ku ubere kuti. Ibe ibe sa ka aisa sida di. Tom kunguruti la kaika kuti. Nem ois aisina ginina tolang au kai. Huite redi kuti. Komika. Karo kunga tau aiku ai. Koe kain ai. I see you dinga ibe ibe. Koe kai wat mantin ginin oistikma be kuti. Ibe ibenda agunga koin uapkara gome. Wa khun hang auroga khun ai ha kain ai thommi tu bere kanti ku kisu ku kitasa is a nanti na ku ubere elopti wa tauti ko ai satske anu kare satske anu ko ka satske anu ku kinen o stigma bei si hani ai ko se tani dari kuti ni siti wa ncamu si ko se amen
1: amen kanu tsa imke tang o stirami se sauntare elotsi tirami sauntare elo tirami se ko sara tabitin mahu.

Ora, Genesisa. Aube, ai ba sun stis Genesisa. Ma, ma si go ka au na kro ka ngang ngang khme. Kurip ti chwa chwa sa hu. Aube, kurip amsta. Of nine kro Jesus hum abasta. Sing aba tam amro rat kha. Sada din o an kharan ai se kon tam tam ha. Ora Genesisa ha ha ta. Nera sau ngai thanas. Sarai mai. Tui atam kai di singani ngai chana sa. Akan akan adi asa.

sir.